0: Puros mo na bilabol.
1: Bilabol.
0: Oh. So, matod pa mga katrupa, nahitabo ang pagdakop ni Adtong Hunyo Noybe kagahapong adlaw.
1: Mm.
0: Oh. Wa 2026 pinaagi sa hiniusang manhunt operation nga gipanguluan sa Regional Intelligence Division kong RID og Barubo Municipal Police Station. Gipahigayon matod pa ang pagserbisyo sa upat ka warrant of arrest nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 28 Katropang Limuel sa may Lianga, Surigao del Sur gawa sa kaso nga may kalabutan sa pagpusil kang Mayor Martezano. Mauday ni. So, giatubang usab sa suspek ang usa ka kaso nga frustrated murder og tulo ka kaso sa attempted murder. Nya kay pulos man ni gihapon bilabol ka truba.
1: Bilabol
0: og kwartahan ni. Og tinuod ni nga commander sa walong grupo na siyempre na gyud ni mga natigom pud ani nga kwarta. Okay, ang iyang area magod. Mining baya na diha. Mining area baya na diha dapita. So basig na natigom pud ni ini nga mga bulawan.
1: Correct.
0: So makapian sara. Kay bilabol magod ni. Katropang Limuel gawa bilabol ni gawas ug kato mga homicide. No? Pero si Simbakora pud ang homicide kay buhi man ang ato ang mayor, no? So ing ana mga katropa ang nahitabo, no? So matod pas kapulisan ang maong pagdakop usa ka dakong kalampusan alang sa ilang kampanya batok sa mga wanted person og nagpakita sa ilang padayon nga pagpaningkamot aron mapahamtangan ang hustisya sa pagkakaron. Nagpabiling gikustodiya kini sa PRO 13 mga katropa si Ana alias Commander Puma samtang gipahigayon ang legal proseso ni ini og hustong disposisyon alang sa ihang kaso katropang Limuel. So, mga katropa, uy, naslapas naman dahil ta. Mukunat para magiduntahan ako. Sige katropa, standby lang mo ha, kaya pada yun nun tanigisgot sa itong pagbalik mga katropa, commercial lang sa ta, humaniining ato nga pa hinumdum.
2: X-FM Kapitan Ludi.
3: Oh, od siya man urak.
2: Labing kay kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
2: Nge, exciting? Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mupa-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindi ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, di ko kulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta, mga katropa. 15 minutos na kalabay sa alas 8.
1: Pusaan!
0: Siyempre, kinigbahina, mga katropa. Hatod ka na to, mga ating pabinaw sa Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen.
1: Pusaan!
0: Maong produkto, mga katropa, unsa ganit eh, mauni makapaanyag sa atong panagway.
1: Pusaan!
0: Makapahamis, mga katropa, o labaw sa tanan. Mga tigpaminaw, mao kini ang makapa bata sa ato ang mga panagway. Kaya na may collagen. Ang collagen mao man imo inat mga katrupas kunot-kunot nga parts sa atong lawas.
2: Yeah.
0: Oh, kung ay mong agtang gakunot diha mga katropa kay high blood ka pimente. Ayaw ka malaka na i-collagen mga katropa kay mo painat na mo pabata ni panagway na to.
1: Pusaan!
0: Mabital na nga to ang dagway na to karong katropang limwel. Kung taparan lang po ta og 11 anyos, mura rin gapong tag 12. Ayaw! Ano mga katropa? Basta kaya kung giingon diha nga medyo taas-taas na yun ang inan. Ayaw! Oy, kang Marajaw na bultag bagazer kang Roy Antonio. Unsa ni? Gialogo. Gialogo or Gialogo. Salamat ka tropang Roy Antonio Gialogo ha. O niya kang LV Istoria Istorba Rolona. Good morning dahan ni mo ha. Madam. So, balik ta. Katropang Limwell sa ito ang gisgutanan.
1: Pusay! Pusay!
0: Ang isa ni ining bautan na mga katropa, katropang Limwell, para ni mo, commander din, basta-basta ni.
2: Di basta-basta.
0: Oo, dili basta-basta ni mga katropa ang maong kining suspect. Asa, or matod pa, mauni ang nag-ambos sa kang mayor.
2: Wala po yung mga pangutan na nga na itong unahuna katropang John Jay o giunsa pagkahibaw sa PNP nga siya ang suspect.
0: O, kana. O, pasan ni Karon, giunsa pagkahibalo sa suspect katropang Limwell, toon no? Nga, nganong siya may gidakop?
2: Correct.
0: Kaya di, mampun na pwede.
2: Nabay saksian eh.
0: O, nabay nakatugan nga. Kining sir
2: siya gyud ang tira
0: si Commander Puma sir mo gyud ni mo nay mastermind
2: mo nay gunman
0: oh mo nay gun oh mo nay nag kuan dito nag namusil gyud oh ana so simpre basic nga ana
2: mo nay mga pangutana
0: nato mo nay mga pangutana nato kung giun sa nila ni pag ganang
2: hibalo
0: build up
2: ni ang kun baning suspect
0: oh ni ang kun bang suspect nga oh sir ako ang nagkuan so at least nalikom ang mga ebidensya. Di okay. Paglikom sa mga ebidensya mo, dahil ito. Nga ipasa mo dahil na piskalya. Di ba na largus judge?
2: Uni, ato pong, na, kulaton po na itong pahayag ni Mayor kung kontento ba siya ni?
0: Kontento ba siya sa maong kinibang utuon, no? So, ato pong...
2: Kulaton.
0: Kung unsay pamahayag po ni Mayor ani, kung kontento ba siya ni gidakop nga suspect.
2: Maubagyo na iyang nakita.
0: Oo, maubagyo ka ni, Commander Bagyo si Puma. Okay. Ang meaning ra mga Puma kay pinanganak upang maging adik.
2: Pareha po ng kuransi mo sapatos.
0: Oh, gani. Mo nga ato ning klarohon kung
2: giunsa.
0: Ang giunsa ni kay ang guest build up magul ka tropa, dili magugay isa ra ka tawo ang imuhang
2: ipangutan-on
0: na ing imbestigahan. Daghan gyud ni hantud malikom, hantud magkakutay-kutay malikom o mo na dayon ni ma-final. O niya, makuag apidabi tong witness ani nila. Ano, muna din niya. Ang pangutana ani karon kung sa side pod ba ni Mayor, kay kinibang kung uga ko'y alkalde, naagong po ko'y pang mga tropa da, na po ko'y mga kanabang tao diha po nga gamanman sa... Kung muhaom ba po ka po sa kining kuan, assessment sa iya mga tao po nga nagmanman po kinsa gitong mga suspect. O kining sa gihimo karon nga nadakpan nga mo'y nasos, mo'y gihimong mo'y suspect karon po sa ato gabaga kapulisan. So, kana man ba? Kana man good? Kay ang resulta man good baga katropa napaingon mas commander. Ay noon, kay alias sa mampun ni katropa.
2: Pero paan magigit siya ka ng former deputy secretary?
0: taas gyud
2: sa guerrilla front 30. So walhong grupo,
0: walhong grupo. Walhong grupo
2: former, so meaning,
0: former murag ko ani kana bang ni balik sa sabakan sa gobyerno
2: na
0: nihalik sabakan sa gobyerno na ni
2: basin
0: kay pag musurin din magu ka nga taas ka nga official sa walhong grupo pinaagyo ni sa pagpaningkamot sa i-plus tagyo ka sa gobyerno. Ana magod ni.
2: Pero anyway, muna itong klaroho.
0: Muna klaroho na to. Ah, baga katropa.
2: Pero anyway, itong i-congratulate itong PNP.
0: Oh, pero katropang Limwell, ay, siyempre. Basta kana na gani mga katropang, daw na yung mga yung anak ng mga...
2: Accomplishment.
0: Mga tigpaminaw sa ato ang mga...
2: Kapulisan.
0: Kapulisan. Di po na ito kalimtan katropa ang pag-congratulate.
2: Ito kardia.
0: Na, ah! Congrats! Congrats, ha? Ito mga kapulisan, nindot kayo. Dako kayo ning accomplishment nila katropa Limwell. Okay, kanhi deputy guni. Kung saan patuod o dili na ni aktibo, pero sa ngalan nga... gusto gyud ay tanik papamahawon gyud ay tagpapanood og sayo ani.
2: Correct.
0: So mga katropa,
2: atangan na to ang pamahayag
0: ni Mayor. Ang pamahayag ni Mayor ani ha. Kung siya kontento ba nga mao na magyugani ang suspect. Sa nga responsables pag-ambos niya uban sa iyang mga tauhan.
2: Correct.
0: Baga katropa, atong kolonel, kay mamahayag magyud si Mayor ani.
2: Daghan may mga media interview niya.
0: Madto may gayon sa mga yor, mao bagyo gani, okay na ba ka sa imong kuan? Paminaw, nakabuot na ba ka ni mong ustisya, mao bagyo gani. Ana ba, di ba?
2: Correct.
0: Pero siyempre, ang atong pag-congratulate sa ito sa ito ang kapulisan,
2: magpabilin
0: gyud ta mga katropa. Ha? Sige, mga katropa, murag ba sayo-sayo gyud ta gi-exit karon kay
2: musulod ng aselko.
0: May musulod nga
2: aselko program.
0: Sige.
2: Pagkalas 9, Nutrition School
0: on
2: the
0: Air. Nutrition School on
2: the Air. Paminaw gyud gihapon mo ni Ana.
0: So, mga katropa, happy weekend lang diha kaninyong tanan mga tigpaminaw, ha? Kini lamang inyuhang ubos o gigalas kanginan na bata-bata katropang John Celebrias.
2: Og siyempre, katropang Limwell Ukay.
0: Okay, mga katropa. Mga katropa, dalaygo ng Diyos ganatong dalan, nining adlaw nga Bernes.
3: XFM. XFM.
4: Kap!
5: Ay!
4: Para sa rin mong birthday, Kap?
5: Ay, November to.
4: Usang tuig ka, Kap?
5: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
4: Galaw, go! Boom, what's it, toy?
5: Exciting.
6: Exciting!
7: Santo Basco.
8: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: 5 katuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: May buntag agusan na Del Sur, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw nining Sibihan. Hiniinyo ang higala sa kahanginan, gikan sa Aselco, Cebu at Bacalanos. No? Adlong Biyernes, no? Sa may alas 6:34 ang takma sa kabuntagon. Welcome sa atong programa, Ikaw Gang Kooperatiba. Dinhi mga kaigsoonan, atong ginahatag ang mga balita nga dunay kalabutan sa sektor sa enerhiya. Maglabi na po may kalabutan sa serbisyo sa Agusan Del Sur Electric Cooperative Incorporated. Na? So, maayong buntag sab sa ato ang mga membro konsumador tag-iya nga nagpaminaw sa mga naka-hook up na ito nga mga FM radio stations. And of course, sa atong mga kasilinganan ng mga probinsya, maayong buntag kaninyong tanan, no? Labi na katong naabot na atong pasibya karong buntag. And of course, sa atong mga kaigsuunan nga naa din sa atong Facebook Live, maayong mahanginon nga buntag kanatong tanan, no? Hangin kaayo ang ato ang pila na kaadlaw, no? Sige, padayon yung kusog na hangin, no? Tungod ani siguro sa kaning super typhoon, no? Mag-abot pa man ta diri sa Mindanao, ato araw man tapos babaw sa Pilipinas. Apan atong nasinati, no, ang makusog na hangin. So, bueno mga kaigsoonan, uban nato karong buntaga, no, ang ato ang bagong kauban sa Information and Promotion section sa atong kooperatiba, ang tiga panghatag, no, sa mga impormasyon mahitungod, no, sa kalihukan sa atong electric cooperative ang Agusan Del Sur Electric Cooperative Incorporated. Wala eh, no, si Mr. Christian. Jan, good morning.
1: Good morning. Good morning sa tanan.
0: So, ang atong kauban karong buntaga, mga kaigsoonan, ang atong isa ka kauban murag na dilatar pa to kay sige practice og kuan kaning pickleball.
1: Pickleball.
0: Mga adlaw ng pickleball, no? Kay usa sa number one, no? Og usa lang katunamin sa atong kooperatiba alang sa umaabot nato nga ika 49th founding anniversary, no, karong Agosto 26 kanig yung tournament sa pickleball, no. First GM's Cup, no, kani ato ang pickleball nga dula motong napugos ang tanang empleyado sa atong kooperatiba ug dinunalay atong bangagon nga bula. Ayan, no? So maayong maayong morning kanatong tanan, no? Labi na sa ato ang mga linemans na nag duty sukat pa kanian gabi ihang tugaron tungod niining pagpanubag, no, sa kaning mga nahitabo sa atong linya karon nga ubay-ubay ang nahimong burnout, no, sukat pagainang alas 4 aduna na tay natala nga tulo, no, ka tulo ka mga pagpalong sa sugang dagitab noon, no, ang kaning feeder to feeder lang, no, pasabot ang gikan pa lang sa atong substation paingon dito sa mga areas, no, wala pa ilabo tong mga suok-suok atong mga lateral na to nga mga linya, no, nga posible nga naapektuhan ni ining hangin, no, dili si hangin ang hinungdan sa kaning mga burnout, dili ang mga kahoy nga natumba sa atong linya tungod sa hangin. Ingon na mga kaigsoonan, no, ang kaning nahitabo, no, kaya dinhi part lang gyud sa ato ang San Francisco andunay mga linya nga natumbahan sa kaning kahoy, mao nang pipila ka mga barangays padayon nga nag walay serbisyo sa kuryente karong buntaga. Apan ang ato ang mga lineman on duty anaa naman, no, sa area, no, nag kumpuni na sa mga epekto niining pagtumba sa kahoy ngadto sa atong linya sa kuryente, no. So ingon ana, no, so ang ato alamang ani mga kaigsoonan, ato ang matabang is that to report, no, labi na katong mga areas nga mga areas mga kaigsoonan nga medyo distansya na, no? Ug dako-dako pud ang epekto sa kaning mga pagpalong. Mas maayo gyud, no, nga ato asyang ma-report, no, sa atong buhatan. Dili sa ta mag-post una sa atong Facebook, no, kay dili sa ta mag-post una sa Facebook, ato sa unang i-report sa ato ang customer service hotline aron nga mas dali nga ma-forward ngadto sa mga ato ang mga lineman on duty nga aron pod nga ma-respondi pod sa atong mga lineman, no? Kay importante ba kayo ning kuryente sa pagkakaroon, no? Kay halos tanan natong mga kabtangan sa balay, mga appliances, no? Di kuryente naman pagluto sa buntag sayo, pagluto sa kanon, di kuryente, no? Katong na yung mga rice cooker, no? So yung nana, no? Nabalaka gani ko kagayin ng buntag, no? Pagmatag sayo. Okay. Kaya na-burn out na akong giluto nga rice. May gani kayo nibalik na po, no? Nung ana siya ang mga paghitabo kay Zona, no? Sa karoon na sugod gabi eh, antod siguro karon nga mga buntag kabuntago, no? Kaya naapa may hangin yun, no? Ato ang masinati, no? So, good morning kasamang Dave.
2: Yes, good morning. Kaming ulan na dito sa San Frans.
0: Mag-ulan dito? Ayun, no? So, good morning. Ingon ana pod, no? Ang kaning panghitabo sa atong kuryente. May burnout dito, diri nga side wala. Sama sa ulan, ulan dito dai sa San Frans. Okay na pag gikan na ako dito, wala pa man, no? So diri sa prosperidad, no?
2: Bundak na dito sa may alegria dapit bundak na kaayo.
0: Ingon ana, no? Ang kaning sama ing ana ang kaning ato ang kuryente. So karon buntaga mga kigsuna, no? Atong isgutan na usab ang pipila ka mga pahimang no, pahibalo sa atong kooperatiba sa nilabay nga mga kalihukan, no? O sa mga umaabot nga kalihukan, no? Particular man ti ang kaning usa ka mga importante, no? Na ato ang hinumduman as a member consumer owners aside sa kaning pagsaulog nato karon bulana sa kaning National Disasters Resilient Month, no? And of course, we also observe the for this month the Nutrition Month. So, ayun, no? Himsog sa panglawas o luwas nga komunidad, no? Ang karong bulan sa July, no? So
2: Nutrition Month.
0: Aside ana, no? Ato asang isguta, no? Ang umaabot nga mga kalihukan, no? Sa ato ang kooperatiba, particular na mga kaigsuunan ang kaning due for election na ito ang tulong ka distrito, no? Wailain ang distrito size, distrito city, distrito size ang lungsod sa Trento, distrito city ang lungsod sa Lorito o La Paz, and of course ang distrito 8, no? Ang lungsod sa San Francisco. Kandiin kinahangla nato og mga representante o katong adunay katahas sa pagdagan isip board of director sa atong kooperatiba aron mo-representa, no, sa maong mga distrito, no, ato na siyang isgutan niya, no. At before ana as our observance sa National Disasters Resilience Month karong July, bulan sa July, no?
2: Sa maning buwan.
0: Adunay gidala si kasamang Christian, no? Karong buntaga as our kaning ato dapat panamdan partner, no?
2: Yes.
0: Nga isip mga membro konsumador tagiya sa atong kooperatiba, no? Aduna siya idala nga usa ka safety tips, no? Go ahead, Christian.
1: So mayong buntag sa tanan, no, especially sa atong mga soking konsumador. Karong nagapadayon nga National Disaster Resilience Month partners, atong pahinunduman atong mga konsumador ang pag-amping sa paggamit sa kuryente para malikayan ang disgrasya sulod sa panimalay. Karon, hisgutan nato ang sakto nga paggamit sa tuang mga extension wires. Kaysa na-observe nako sa one partner, grabe ang mga nakasaksak ng mga appliances sa usa lang ka extension cord na which is improper siya mga partners. Kaya kung mag-octopus wiring mingita, magresulta og paspas nga pag-init sa wire og magresulta sa short circuit hinungdan sa posible nga sunog. So maong og magamit ta sa extension wire, kinahanglan tong naay high power voltage nga appliances, dili pwede sabayan og high power usab sa isa lang kasaksakan. Og kun aduna usab mga kinitkitan nga wires, palihog likayi na ang paggamit aron masiguro ang siguridad sa panimalay. Og samtang padayon ang lain nga panahon og kalit nga pag-ulan, labi na sa hapon partner, no? Mag-amping ta sa paghawi diretso sa mga saksakan, labi na nga basa ta aron malikayan nga makuryente. Og i-sure usab nato partners nga ang mga extension wires ibutang yun sa safety nga lugar nga dili mabasa og ulan. Og isingit asabli na ko partner no, ang pag-ahawag nato sa mga ginikanan sa pag-amping sa ilang pamilya, especially sa mga gagmay nga mga kabataan nga kung mahimo atong tabunan partners no, ang mga saksakan gamit ang childproof outlet covers nga mapalit na sab sa Shopee. Marato ra ni dito sa Shopee. Og ang mga extension wires nga wala gigamit, palihog atong hipuson kay basin mahimo nga dulaan sa mga bata. Kay ang seguridad sa atong mga kabataan naarasab sa atuang mga ginikanan. So, murag maora siguro to partner akong mahatag karon.
0: Ayun no, so usa ka mahinungdanon nga safety tips, no?
1: Yes.
0: Alang kanatong tanan isip mga membro kag sumador tag-iya. Yes. Labi na sa ato ang mga panimalay, no? So,
2: exactly.
0: Katong adunay mga bata, no? So, maayo nga mo palit mo atong bantay mo anang murag itabo, no, sa mga bangag sa atong saksakan, no?
2: Para dili maabot. Oh, mas
0: mura na siya makaisunan o grabber. Yan, anak lang siya kakuan. Itabon na siya sa bangag, no nga? Dili siya malugit. Dili makuan ang bangag ba sa atong mga anak? Kaya usay ra ba atong mga anak na magdadalang tinido?
1: O ilang kulkugon, partner?
0: O, kung sabi na yung gigunitan nila. Yung ilang curious ba na sila, no? Ilahang tanahon itong nakasulot sa bangag. Ilang kulkugon. Ayan, ito. Kung ito ilang gidala. So, posibleng makurintihan, no? So, disgrasya. Yung nana, no? So, maayong ato asyang tabunan, no? Ang kaning atong mga sa mga
1: outlets,
0: no? And of course, ang katong mga ginaingon nato ng mga extension cords, extension na siya, no? Kasabot kung ang gamit sa extension mga kaigsuunan is that kung dili maabot dito ang kuryente sa ato ang gamitan ng mga appliances, multi-purpose sa extension. Dili kay ang extension himuong daghan ang mga bangang, no? So, inan ana, so kung daghano ninyo og gang, tawag ana gang kanang atong saksakan bitaw mga kisun, pila ka buhok pwede isaksak. Pila ka gang, 2 gangs ba, 3 gangs, no? Kung gusto ninyo yung daghanan og gang, mas maayo nga tong mga dagko nga mga wire ang inyong gamiton o inyong paliton, no, aron nga iwas ta sa kaning mag-overheat heat ang kaning ang mga cords, ang mga wires, no? Na mo posible nga mo resulta sa sunog, no? Sige nga ni Christian nga ito ang panahon karon nga mukalit og ulan sa sa hapon o sa gabi eh. Ito ang bantayan, no, nga ang ato ang gamit ng extension cords dili siya mo traverse o tabok dito sa mga bahin nga mabasa, no, kung adunay ulan, no? So usa ka mahinungdanon nga pahinumdom, no, alang kanato mga miyembro konsumador tag-iya, ang mga end user ni ining elektrisidad, no, aron nga mas luwas kitang tanan sa pag padayon sa paggamit ni ini, no. So ayun, no, ato ang timan-a, no. So you can also visit our Facebook pages, ato mga official page sa atong kooperatiba from main office diretso nga to sa mga area offices nga mga Facebook. Adunay mga ginagmay, no, og mahinungdanon nga mga mahinumdom, mga safety tips og tipid tips, no, energy conservation nga moresulta sa kaning pagdaginot, no, relihiyoso nga pagdaginot sa kuryente, no. O na siya ang ato ang naa din na sa ato ang Facebook page, no. Labi na kay karong bulan partner day, no, nga medyo ni taas ang atong
2: billing
0: rate, no, ang power rate, no, sa bulan sa June nga gikulikta nato sa bulan sa July, no. So kung ato ang tanawon partner Dave, no, pila na ato ang atong rate karon.
2: Masin dako ta kayo ang inyong mga bayro nun ba niya na tingala mo nganong dako kaayo ang inyong gi labil karon. Syempre makita nato na sa atong Facebook page ang pinakauna na kong maingon is ang inyo harapong gigamit nga pagkonsumo sa kuryente, maura pod na ang inyohang gibayaran. And kung unsa man gani i-kolekta sa ASEL ko is kolektara na siya, and we are not a kanang stock no profited, so dili mi negosyante ang ASEL ko, dili negosyante para mo makita siya ani atong koleksyon.
0: Ginabawal na no sa ato ang Energy Regulatory Commission.
2: Eh nakakwanta, nakaregulate ta actually.
0: Gina-check gyud na always.
2: Pataka ta og kanang presyo, pwede ta ma-demanda or pwede ta matanggalan og prangkisa. But anyways, ang presyo karon na bulan is nanata sa 11.86 na nigikan atong Mayo 11.27 ni kunhog yung siyag nitaas siya og 59 cents no. At the same time ang low voltage is ni-deduce na siya 12.5 niya, last time is 11.97 na nitaas siya og 0.5288, and high voltage is nahimo na siyang 9.1859 gikan sa 8.5744, ani taas yun siya og 0.6115. Kani nga pagtaas tungod din sa ato ang generation plans no, sa pagpalit na to sa kuryente, medyo mahal din siya, wala na tuyo ah. And at the same time, ang kana po ng mga market, nagyoy mga talagsang, magikan ko sa trade kagahapon, nangutan ako nga nung nitaas yun ang ilahang, nung taas ang value karon sa kuryente, tungod ni sa ato ang demand po, no? Yung taas po ang demand, na ibang panagsang mahutdan ang isa ka planta, mupalit yun ta sa lain nga market, no? Kung kita ray, ako, kung mamaligya ko tapos nahotdan ko, di na ko mahatagan og supply ang katong gusto mo palit sa ako ah. So ang buhaton ni trader sa ASEL ko katong tigpalit og kuryente nato para mahatag nato sa ato mga konsumante, mangita ta og supply sa lain, and dili nato matansya ang uban ng mga market mo nang mangita gyud ta og barato, but ang nahitabo is mahal gud ang nahitabo available no. So mo nang gikinahanglan nato mo palit, kay ato aman na siyang demand para sa mga membro konsumador tag iya para ma-distribute dito nga dili ta brangatan. So mo tong medyo ni taas gud siya o gulay kanang wala na siya mekos no, dili na siya kanang namaligya rata kay kuan kanang pato may bataas na to kay natay kinahanglan no. Igor gitan ni bill sa necessary nato nga i-bill, since kana nga paggamit niyo sa kuryente mura po na itong kolektahon sa ASEL ko. Balik ko na ako, ang pagtaas kuryente is dili na tinuyuan, kana pong pagpalong dili na tinuyuan, gikwinta tanan, and then mo na itong gipangbil. Unsa gibasa sa inyong metro, gibasa sa itong mga meter reader, ang gihatag sa inyong bill, kung naamoy problema anang gihatag ng mga bill, abri kaya itong opisina, Monday to Friday except holidays, and walay Saturday and Sunday. And then kung mo reklamo mo, ato lang mo sa billing section or sa CAD no, sa customer account division na sa matag area offices, pwede mo reklamo din ha, ipakita ninyo inyong kuan katong inyong bill last month niya karon, dako kaayo kuan, and then i-check nato na sa inyong account. So mo na siya kinanglanon kay para makabalo sab mi sa inyong mulo ug makita sab namo ang inyong kuan, kay dili nato makuha nang sa Facebook page kana inyong mga gipang comment, adi nato na ma-accumulate na no, pwede man nga makita nato inyong comment pero dili na siya nato ma-entertain. So mo to siya ang about sa billing.
0: Ayun na, so ato ang i-check no, ang atong konsumo usab no, labi na katong mahiligon nga maingon nga nagtaas ang rate nga nag tipid unta, dako noon siya og gibayran no, or nagubos ang rate nga nagtipid, dako noon ang iyang gibayran no. So tanaw nato ang atong power bill no, ato ang ibalik ang atong power bill sa taas nga bahin, adunay nakabutang part di ana ang consumption no, kung pila ka kilowatt hour ang imuhang kilowatt ang imuhang na konsumo within that billing period no. So Tanaw na to, no? Unja ato apong itandi ngadto sa nilabay nga bulan, no? Kung pila atong nakonsumo. So, wala na posible nga kung nitaas gahi imong gibayro noon, taas gyud imong konsumo, no? So, makita pud na once nga mo mangayo tag assistance with our billing section dito sa mga opisina sa atong kooperatiba, makita man pud na dito ang history, no? Tanawon man na nila ang imuhang history sa consumption. Kung kaniba nga bulan, simba di ato nga bulan, sa nilabing tuig, ang imuhang mga konsumo, no? Kaya ligas-ligas naman na ang imuhang konsumo, no? Tayo mo taas. Labi na kung katong mga balay, panimalay nga nagpa-series. Oh, it's series, no? Posible po ang imuhang ipa-series is nag-adjust po ang ilahang consumption, no? And which is, ang series alone is that bawal, no? So illegal ka na ang pag-pasiris sa ato ang mga silingan, no? Kaya ato ang i-encourage, no? So katong nagpasiris, ato ang i-encourage ang ato ang silingan na magpataod o kaugalingon nga konsani kaugalingon connection sa kuryente, no? Kaya aron makita agad nila tiunay kung pila ang ilahang nakonsumo within the month, mga kaigsoonan, no? So, ayan, no? So, kung adunay problema sa atong billing, sa atong mga balayro ng mga kaigsoonan, mas maayo nga atong idangat nato sa atong buhatan o itawag sa atong customer service hotline una, no? Ay hata mag-rant sa ato ang mga Facebook pages, no? So, sa atong mga Facebook accounts, no? Kaya, mahimong sumsuman ang pag-rant.
2: Masugod sa kuan.
0: It's either negative.

0: Lito ang setup sa ato ang mga line workers kumpara sa ratio sa empleyado, kumpara sa ratio sa ato ang mga consumers.
1: Yeah.
0: No? Medyo ubos yun, no, ang side sa empleyado. So mauna nga, ang uban ganin ato mga empleyado din ha, mahimo ng kaning
1: line worker
0: daghan og mga responsibilidad.
1: No? Line workers, nahimo na silang kuan.
0: Muna sila ka-resilient po ng mga muna sa tungod sa stress. Manambok. Ganun, no? Aside from that, mga kaigsuuna, no? Ang ato ang umaabot nga district election. No? Labi na sa atong distrito 6, no? Ang lungsod sa Trento. No? Kay ato ang ipahibalo nga ang last day sa filing sa Certificate of Candidacy karon na umaabot nga July 15, no? Katong buot mudagan as Board of Directors sa maong distrito, kinahanglan nga makuha ninyo ang mga pipila ka mga qualification, no? And none of the disqualification. So kung gusto mo makabalo sa maong qualification, kay wala naman tayo igong oras mga kaigsuunan, naa din na sa atong Facebook, no? Bisita lamang sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. O kaha, bisita po sa ato ang mga area office o sa main office aron sa pagpangutana kung unsa day ang kaning mga kwalifikasyon na sa usakat membro kung sumundur tag-iya nga mudagan as Board of Director. No? Okay. Again, ang last day sa filing sa Certificate of Candidacy karon ang umaabot na July 15, alas 5 na sa hapon. No? Ang kung successful, kung adunay mga nidagan o dunay pipila ka mga membro konsumador tag-iyang nidagan as board o ni-qualify, ang atong board election o district election dinha sa distrito size lungsod sa Trento karon umaabot July 25, no? O sa distrito 7, sa mga lungsod sa Lurito o La Paz, ang last day sa filing sa Certificate of Candidacy karon nang umaabot July 22, no? Og nagsugod na pod katong pitsas 7, no, ang pangdawat sa kaning COC, no? Katong Certificate of Candidacy. Naso ayan, naso ang tabayani pod sa atong distrito 8 sa lungsod sa San Francisco ang pagsugod sa pagdawat sa mga COC o Certificate of Candidacy karong umaabot July 14, no? O muhuman po ang pagpandawat karong umaabot July 29, no? Kay ang district election, kung successful, kung naimudagan, August 8 man, no? Dinhi sa San Francisco o August 1 dito sa Distrito City na Lewistro na taan eh, kay naglaway. Ayan, nagsik atong laway sini. Sorry. So yan na, so bisita sa ato ang Facebook page mga kaigsuunan o tanawa, no, ang kaning atong mga posting din ha regarding sa maabot na district election, no? So mas maayo nga inyuhang presensya o kamo kung gusto niyo mahimong board of director unsay na adya sa asil ko di ay, no? Kung gusto mo o kaning medyo na i-hustle sa inyuhang mga side tripping sa inyong kinabuhi, magdagan mo board of director, no? Kay kamo man ang mahimong representative sa ato ang mga membro konsumador tag-iya din ha sa maong distrito, no? So naamoy papil na magpaabot sa mga mulo sa inyuhang mga kaigsuunan din ha sa mga maong distrito, ay paabot nga to sa hawanan sa ato ang kooperatiba, no? So ingon ana raman ang atong mga concern, no? O usab mo kung mahimo mong board of the director, yan, mahimo mong board of director, usab mo sa mga pillar sa atong kooperatiba sa pag palambo ni ini, no, sa mga plano, tanan nga mga kalihukan sa atong kooperatiba, usab mo sa mga mo-decide diana kung mahimo mong board of director. So sa paayong ipaabot, no, ayaw na paabuta ang kaning last day sa filing of Certificate of Candidacy, no? Visit na sa ato ang main office og pakikita o pakihistorya sa mga personahe dinha sa Institutional Services Department alang sa mga proseso kung unsaon aron nga mahimo kamong kandidato, no, sa pagka board of director sa umaabot nga mga district election. So atong oras mga kaigsuunan, Doon na

0: ay usa ka minuto ang paglapas sa alas 7. So lapas na ta sa ato ang gihisgutan. Kinibalik si Boyet Makalanos.
1: Yes, thank you so much no sa ato mga avid listeners, si Nanay Fe and also si Ma'am Gina Bacor, nagapaminaw, nagapangapina na siya karon or nagaligo na siya, mayong buntag din na Ma'am Gina. And sa ato mga lineman, drivers nga naning kamot no, na mabalik ang mga kuryente, labi na karon kay daghang mga burnout tungod sa kusuglagi ang hangin. Dinato na ma control pero atong paningkamutan na mabalik tanan mga napalong tanan mga nabrownoutan and katong mga nabrownoutan kay na, wala nila na feel ang hangin. Actually dili na tungod kay sa inyong na feel, dili man sa ingon nga wala mi labot sa inyo, but we care for you. Ang inyong linya is naka-connect na siya beyond sa imuhang na feel or sa imuhang nakitaan diha sa inyong dapit. May mga instances nga ni palong dito pa sa unahan yan, nadamay mo tungod kay connected mo dito. So hoping na masabtan na sa tanan and kung naaway mga ni mga na tawag din sa atong hotline no. And amping sa tanan na to mga line man no, kay medyo aduna yung mga simbako mga disgrasya na hitabo, pero hoping na walay ang sa atong mga line man no is safe rigid sila nga walay walay mga unsa ba diha, but aduna noon sila makalipay din sa ilang trabaho. God bless amping. Kinibalik si Dave Baroro
0: Christian na kay last
1: na kay last na mga papahibilin nga ng mga closing remarks ba
2: bro. Wala na partner, ako maingon na yun nga amping tanan.
1: Og ikaw si
2: og ako si Christian Marti o Halasan.
0: Ayan na, so hinautang tama kisunan nga sunod Biyernes pag-auban ng gihapon ninyo kami sa mga programang matag alas 6:30 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag ni ining mga stasyon o sa mga naka-hook up na ito mga FM radio stations na? Sa halan sa among acting general manager Engineer Emmanuel Bigalarze and of course sa ato ang board president no, walang si director Mabinsi M. Plaza. Kami sa Aselco kanunay nagaingon,
3: serbisyong mapahimon.

0: XFM.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong Turanda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lang niya, natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipan multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa historial. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sa kita nga akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: masustansyang adlaw usab sa inyong tanan diri sa ato ang Nutrition on the Air gikan sa Nutrition Council Caracas sa Municipal Nutrition Office, Municipal Information Office o diri sa XFM San Francisco 91.3. Maing buntag ka natong tanan. Ako usab ang inyong alagad si Laura C. Tumokon.
1: Ug ako usab si Kanutrition Jennifer Lavador. Ni atong nakalabay nga episode, atong gihisgutan ang commandment number 5 nga nag-ingon, inom og gatas og kaon sa mga pagkaon na puno sa calcium.
0: Ug para sa kasayuran sa tanan, since is call on the air mani nga programa, aduna kita ipahigayon nga graduation day para sa tanan nga nisalmot ni ining programa, diin ang NNC mag-andam og mga exciting prizes para sa inyo ha. O di ba, may lesson na, may pa-premyo pa.
1: O tama ka Nutrition Ma'am Laura. Walay limit sa kumpila sa kamembro sa pamilya ang muapil. Participation is the key, mga ka-Nutrisyon. Kung kamutanan perfect sa among pa-quiz sa 12 ka episode, kamutanan adunay pa-premyo sa graduation day. O di ba?
0: Okay, sa dili pa ta magpadayon sa ato ang session 7, ato ang i-announce ang mga teachers kagahapon nga nakakuha og perfect score sa session gahapon sa session 5. Okay, congratulations sa tanan. Mao kini ang naka top scorer si Emily Claro, si Risa Sabalero, Anafi Sabandal, Maribel Ablo, Salome Leopardas, Alien Estrella, Dina Rose Tagapan, Cindy Sudusta, Early Guma, Flor D. Canieti, Jocelyn Saknanas, Doris Mi Altisin, Kaisa Motia, Janice Gayo, Glaisa Plaza, Jovelyn D. Guzman, og si Jessica Hironda.
1: So, good luck sa atong mga soking tigpaminaw sa quiz nato unyang taod-taod. Lamang, iniguman sa nato o discuss sa commandment number 6. Commandment number 6, Mang Moy.
2: Oh, ano gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kanya na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Commandment number 6. Diyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang ang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay.
3: Sundin ng 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
0: Okay, pareha sa inyong nadunggan, ang commandment number 6 kay nagingon, siguraduhang limpyo o luwas ang atong pagkaon o tubig.
1: Nasayod ba ka mo nga kada tuig dagang tao, ilabi na ang mga bata sa tibuok kalibutan ang namatay gumikan sa diarrhea? Ngano ka ha? Kinigumikan sa hugaw o kontaminadong pagkaon o tubig.
0: Makasubo man to nga mga balita, unsa ang estado sa atong nasud bahin ni ani?
1: Dini sa Pilipinas, ka-Nutrisyon Ma'am Laura, ang diarrhea mao ang ikatulo nga leading cause sa sakit sa mga bata. Kiniusab ang ikaupat nga leading cause sa pagkamatay sa mga bata nga wala 5 years old.
0: OMG.
1: OMG talaga, ka-Nutrisyon Ma'am Laura. Tungod kay ang diarrhea nga makuha sa hugaw o kontaminadong pagkaon o ilimnon ang hinungdan sa halos 10,000 nga namatay sulod sa usa ka tuig. Estimated figure pa lang kana. Tungod kay dili man pud tanan nga diarrhea-related deaths ang na-report.
0: Maunang mga suking tigpaminaw, samtang kamo na minaw sa atong topic karon, i-check ninyo ang inyong kusina og hunahunaon og insakto kung unsaon mas mahimong limpyo og luwas ang mga pagkaong ginaluto o ginainom ninyo sa inyong pamilya.
1: Duhara na siya kabutang kanutrisyon. Una, environmental hygiene o limpyo nga palibot. O kaduha, sanitation. O kini siya magsugod gayod sa atong panimalay, mga kanutrisyon sa mga viewers na to diha, paminaw mo mga mama. Ang pagkaon manggod aron makasulti ta nga luwas, maampingon ka na nga gitratar, gikan sa raw form o kon kinihilaw pa, samtang giluto kini. Hangtod sa ready na kining kanon.
0: Kanutrisyon, Jen, unsa ba ang mga butang nga magresulta sa hugaw o kontaminado nga pagkaon? Ang usual manggod nga ginahimo nato samtang nagluto kay sigura duhing walay langaw, ok-ok, alamigas, namutugpa sa ato ang pagkaon, samot na sa mga karne o manok.
1: Adunay mga biological contaminant nga gitawag og bacteria, viruses, parasites og fungi. Aduna po'y gitawag nga chemical contaminants nga toxic o makahilo. Example ni ini, mao ang mga chemical nga mercury, lead, pesticides, additive susama sa nitrates og uban pang food color o cleaning compounds.
0: Unsa usab ang tawag sa atong mga butang na usahay kalit na lang natong makita, mausap kauban sa pagkaon? Nangutana lang ko kay sa una na ako'y nakita nga buhok dito sa order nako na sabaw sa isa ka restaurant. Siyempre pa wala ko mubalik dito nga vinyo. So murag luod-luod pod gamay.
1: OMG! Kanutrisyon, Ma'am Laura. Kung adunay nasa laag nga butang, susama sa buhok, bato, metal, insekto o uban pang butang nga dili dapat mapaingon sa gikaon, ang tawag ni ini physical contaminants.
4: Asa pa today? Let's see. Asa pa to contaminant? Asa pa today?
5: Ingerista.
4: Ah, naman ko da yun. In other ways?
0: In other words, para maingon nga limpyo og luwas o safe ang pagkaon og tubig, kinahanglan wala maskin anino o bisag isa nga contaminant ni ani.
1: Correct. Og tanan ni anang mga contaminants, katong biological contaminants ang nagunang hinungdan sa pagkadaot sa pagkaon. Og kun mas daghan ang bakterya, mas dali nga mapanos, madaot ang pagkaon og mas dako ang kadaot nga ihatag niini sa atong panglawas.
0: Oh, maong mga suking tigpaminaw, siguraduhan ninyo na limpyo og luwas ang inyong ginaandam na pagkaon ug tubig sa pamilya ninyo para happy tami na happy family pa mo.
1: Unsa di ay ang sakit kanutrisyon, Ma'am Laura, nga bunga sa hugaw ug kontaminadong pagkaon ug tubig? Ug unsaon nato paglikay niini?
0: Okay, kini mao ang diarrhea, dysentery, typhoid fever, amoebiasis, red tide, poisoning o gastroenteritis, kinimaw ang sakit, kay pwedeng ikamatay labi na sa mga puya, buros, nga naay edad o older persons o mga tao nga walay kaya ang lawas na kontrahon ang sakit sa kadtong ubos ang resistensya.
1: Mga kanutrisyon, kamo ba nakakauna og fried chicken? Nga crispy on the side, bloody on the inside. Ikaw, Ma'am Laura, nakakauna ka anak, ma'am?
0: Murag nakakauna. Ipabalik lang daw.
1: Kung yes, Mangani ang inyong tubag ug naminaw kamo ni ining istasyon sa radio, buot ipasabot nga wala pa kamo atakya sa gastroenteritis. Kana tungod kay buhi pa kamo. Ang gastroenteritis mao ang pinakangilad nga regalo nga hatod sa E. coli bacteria sa mga tao nga mikaon sa hilaw ug dili kaayo luto nga pagkaon. Makuha usab kini sa unpasteurized milk o kontaminadong tubig.
0: Malikaya nato ang gastroenteritis sa mga musunod na paagi. General sanitary food practices, maayo o limpyo na personal hygiene sa mga food handler o taong mugamit o nagprepara sa pagkaon. Siguraduha ninyo nga limpyo ang inyong kamot ay sa mugamit o pagkaon or mugunit. Hilaw man kini o luto na, ayaw sad ninyo tugti nga ang magprepara sa inyong pagkaon. Ang tao nga adunay sakit sa panit nga makatakod sa sakit para masiguradong luwas ang inyong pagkaon.
1: Oo nga, please mga kanutrisyon, ilabay na kung gikan ka mo sa pansayan o toilet. Himuan ninyong good habit ang manghugas sa mga kamot gamit ang sabon o limpyo nga tubig. Human ka mo gamit sa pansayan o toilet. O kung migunit ka mo sa mga butang nga nasayod ka mong hugaw, susama sa kwarta, mga binuing hayop, trapuhan o uban pa, ang paghugas sa kamot gikinahanglan nga first in mind kanunay.
0: Sigurado, sad ninyo nga luto, jud ang pagkaon ninyong kaunon. Mas maayo sad na moinom og pasteurized milk kaysa unpasteurized milk.
1: Susama sa atong nahisgutan last week ni atong mga listener nga gikuha nila ang gatas gikan sa baka, kabaw o kanding, dapat initon una kini ay haimnon para mamatay ang E. coli bacteria niini.
0: Ang sakit nga kolera kay makuha usab sa kontaminadong pagkaon o tubig. Apil na usab ang kontaminadong pagkaon sa dagat.
1: Likayan ang kolera mogamit sa potable o safe to drink nga tubig sa paghugas sa gikandam nga pagkaon. Igo usab ni ana kung magluto sa pagkaon nga adunay sabaw, limpyo o ilimnon nga tubig ang inyong gamiton. Kumbaga, kung ang tubig dili ninyo mainom, ayaw ka na ninyo gamita sa pagluto. Okay? Mugamit usab og food cover sa mga niluto nga pagkaon kun dili pa kinidiha-diha dayon kaunon para dili siya tugdungan og langaw og uban pang insekto.
0: Makuha usab ang salmone losis sa pagkaon og manok, itlog, dairy products o creamy na dessert na wala na insakto sa paghandle o mga pagkaon na dikit sa fecal matters o hugaw sa hayop. Yuck!
1: Oh my God! Mga kanutrisyon, unsaan man nato paglikay ang sakit nga salmonellosis sa mga money ang mga hinauna, siguraduhon nga limpyo ang gipatungan ninyo sa pagkaon susama sa sugangan, kitchen counters o mga plato. Kung ang mga gamit ninyo sa pagluto ang exposed sa mga nagkamang o naglupad nga insekto, dapat lamang nga hugasan una kini o maayo ay ha gamiton. Ikaduha, lutuon o maayo ang pagkaon o himuong naandang gimbuhaton nga proper disposal sa atong waste.
0: Okay, kiniusab ang usa ka senaryo na nahitabo sa kusina. Imagine ninyo ang kung tigluto na gisipon o giubo at singan niya o naubuhan ang pagkaon ay haihatag sa inyo, Ma'am Jen. O tungod wala mo kabalo nga nay additional seasoning ang inyong pagkaon na pagkalamias sa inyong pagkaon, pwede usab mong magkasakit.
1: Oh my God, makanutrisyon, Ma'am Laura. Hinungdan nga gikumbinsin nato ang ato ang mga kanutrisyon labi na sa ato mga viewers karon diri sa XFM 91.3, hinundan nga gikumbinsi natong tanan nga tabunan ang ilong kun mungatsi, tabunan ang baba kun ubhon. Basic sanitary practice usab ang mga nasangpit, di ba, Ma'am Laura?
0: Yes.
1: If ever usab nga nag-serve og sabaw, nga naasayahong, siguraduha nga wala masawsaw ang inyong tudlo sa sabaw.
0: Agoy, agoy, yaki, makawala gana.
1: Wow, kanang, ang akong imagination, Ma'am Laura, kay kanang napuno na og sakit nga bunga sa maong mga pagkaon.
0: Gani, okay, kita. Ibanjinon panin mo. Unsa na lang kung tinuod na nahitabo sa imo. Liguna pa ang imong tiyan para ma-inform nato ang mga listeners kung unsa pang mga sakit ang mahatag sa mga hugaw o kontaminado pagkaon o tubig.
1: Ay, sige. Tungod kay responsibility nato ang pag-inform, responsibilidad usab sa mga listeners ato nga siguraduhong limpyo og luwas ang pagkaon og ilang tubig.
0: That's right, attitude, kanutrisyon Jen. Adto nasadta sa viral causes sa food og water contamination. Unsang imong tan-aw ang isa nga mga common na sakit na makuha sa hugang pagkaon og tubig?
1: HEPA? As in hepatitis?
0: Correct. More especially hepatitis A. Gikan kini sa virus na hepatitis A, SAD ang tawag. Kini makatakod og makakuha og pagkaong kontaminado sa mga taong may HEPA. Sumakuha sad kini sa pag-inom og tubig og
1: unsa, Ma'am, ka-nutrition Ma'am Laura, ipadayon ko noon, nakontamina sa
0: hugaw sa tao.
1: Wah, giunsa man pagkahitabo.
0: Tungod kay imo jud nang gipangutana, liguna pa ang imong kaugalingon sa sunod natong ingon. Dilitan ang tao kay kahibalo sa proper personal hygiene o sanitation. So kung pananglitan kay may I go out ka og niadto sa CR, human wala ka manghugas og mag-ayos sa imong kamot, gamit ang sabon og tubig. Tag-ana kung unsa ang posibleng makasuksok sa imong kuko. Human mo gamit sa pagkaon. Gets mo na, ma'am?
1: Gets na kaayo ka nutrition Ma'am Laura.
0: Og dili ang kana ka nutrition Jen. Usahay dili ta siguro sa tubig nagikan sa gripo. Tungod kay underground ang mga water pipes. Imagino na lang na nimo. Unsa kaha na lang kung may leak ang pipe sa tapad sa septic tank nga may leak. Tuana.
1: So, mga kanutrisyon, mga higala, aron inyong masiguro nga limpyo og safe ang ilimnon na tubig gikan sa gripo, inspeksyon na ninyo ko na og maayo. Dapat wala siya talagsaong lasa, baho, tapad og color. Kung diskumpiyado ka mo sa tubig, ayaw na na ninyo imna.
0: Sa mga residente og food establishment, dapat kay mapasa ang inyong mga tubig sa Philippine National Standard for Drinking Water.
1: So ma'am, ka-nutrition Ma'am Laura, mag-short break una kita. Mga suking tigpaminaw, mga kanutrisyon, sa among pagbalik, tapuson nato sa pagpakisayod sa uban pang mga sakit nga bunga sa hugaw o kontaminadong pagkaon o tubig. Ato usang paminawon ang commandment number 6 ni Mang Moy.
2: Oh, anong gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kalye na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Commandment number 6. Diyakin malinis at tita sa ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay.
3: Sundin ng 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DO.
0: And we're back. Salamat kaayo sa mga suking tigpaminaw sa padayon paghihapon ang pagpaminaw sa atong topic mahitungod sa commandments number 6. Ang commandments number 6 atong gihisgutan ang mga sakit sa hinungdan sa dili luwas na pagkaon o ilimnon.
1: Ah, ka-nutrition Ma'am Laura, unsa man usab ang mga sakit nga mahimong bunga sa pagkaon nga nakontaminat sa nasagulan sa chemicals susama sa lead o mercury o uban pa.
0: Naku partner, Ma'am Jean, cancer sab ang pwedeng hinungdan ani sa tao. Ang mercury poisoning na makuha sa isda o shellfish na gikan sa kontaminadong suba o sa dagat kay pwedeng mahimong hinungdan sa pagsakit sa nervous system.
1: Niya, ka-nutrition Ma'am Laura, nasayod ka ba sa mga sinyalis sa mga food poisoning?
0: Ay, oo, Ma'am Jean. Pariho sa pagsuka, pagkalipong, pagkalibanga o hilanat, kini sa mga sinyalis pwedeng musugo dayon human o kaon sa kontaminadong pagkaon o pwede usab pagkahuman sa isa kabulan o sobra pa.
1: Mao mga kanutrisyon, siguraduha nga nahugasan o naluto ninyo o maayo ang pagkaon, ilabi na ang mga utanon. Hinumduman nato kanunay ang commandment number 6 nga nag-ingon, siguraduhong limpyo o luwas atong pagkaon o tubig.
0: Di ara usab ang uban pang mga tips para malikayan ang food and waterborne disease. Una, mupalit o limpyong luwas na pagkaon gikan sa mga tao sa tindahan na inyo nang gikasaligan. Inspeksyonon ang expiration date na nakatatak sa label. Ilabi na nga ang perishable items pariho sa karne, isda o manok na utanon, prutas o uban pang mga staple foods.
1: Muinom og luwas na tubig, mukuha lamang og tubig sa pinakalimpyo nga source niini. Pagpabukal, chlorination, filtration, mao ang mga pamaagi ar mapatay ang mikrobyo nga nagdala sa sakit.
0: Okay, kung duda mo sa kalidad sa tubig, ininto ninyo kini. Hangtod sa mubukal para mapatay ang mga bakterya o uban pang mga mikrobyo, hinungdan sa diarrhea o uban pang sakit.
1: Kung duda mo sa kalidad sa tubig, inito ninyo kini hangtod sa mubukal para mapatay ang mga bakterya o ang uban pang mga mikrobyo nga hinungdan sa diarrhea o uban pang sakit. Mugamit sa pinaka-available nga tubig alang sa personal o domestic hygiene. Protektahan usab ang water source ninyo aron dili maduulan o makontamina sa mga hayop. Kolektahon ang tubig sa limpyo nga sudlanan o tabunan kini aron dili maitlugan sa lamok. Ka-nutrisyon Ma'am Lau.
0: Okay, mga suking tigpaminaw. Andam na ba mo sa atong mubo nga test or short quiz? E-text ninyo ang inyong mga tubag. Okay, andam na ba ang mga inyong lapis or cellphone?
1: Shout out sa data mga Ma'am Laura.
0: Okay, shout out kinsa man ang
1: shout out to Ma'am Flor Bijoy Bizon Caniete from Barangay Buenasuerte. Hello Ma'am. Dipas Rosalinda, hello press from hello Barangay 1. Ma'am Jinky Salakay sa Nutrition office.
0: Okay.
1: Hi, ma'am. Maria Casera from Dasagan. Ana Fe Ablen from Hubang. Napaimuda, ma'am.
0: Wa pa ko'y nakita, ma'am. Okay, ako na lang sang. Ikuan ako ang cellphone number, no? Pag-andam na. 0938-995-3738. 0938-995-3738. Uban sa inyong name, age, and address pagkahuman sa inyong answer sa Kumainments number 6 quiz. Okay.
1: Okay.
0: Question number 1. Magsugod na ko, Ma'am Jen.
1: Okay, andam na ang inyohang papel o ballpen, mga kanutrisyon.
0: Okay. Una, unsa ang nagunang hinungdan sa pagkamatay sa mga bata sa wala pa ay 5 years old na hinungdan sa hugaw nga pagkaon o tubig?
1: Oh, marag, ako nang nahiskutan gaina, ma'am.
0: Okay, balik ko na ko kaysa ha. Unsa ang unang hinungdan sa pagkamatay sa mga bata sa wala pa'y 5 years old na hinungdan sa hugaw o kaon na tubig?
1: Ikaduhang pangutana, unsa ang tulo ka klase sa contaminants sa pagkaon o sa atong tubig? Kaduhang pangutana, unsa ang tulo ka klase sa contaminants sa pagkaon o sa atong tubig?
0: Okay, number 3 na taha. Nakasunod ba ang tigpaminaw? Okay, number 3. Unsa ang mga sakit na pwedeng makuha sa pagkaon o adunay makahilo na kimikal? Okay, akong balikon ang ikatulong pangutana. Unsa ang mga sakit sa pwedeng makuha sa pagkaon o adunay makahilo na kimikal?
1: Number 4, nga pangutana, tama o mali na pod? Luwas ang pagkaon ninyo sa mikrobyo kung kini ibutang ninyo sa freezer. Tama o mali? Akong utrohon. Luwas ba ang pagkaon ninyo sa mikrobyo kung kini ibutang ninyo sa freezer? Tama o mali?
0: Okay, question number 5 na punta ha. Multiple choice ni. Para malikayan ang pagkakontamina sa pagkaon, dapat una, manghugas sa kamot samtang mag-anda magluto og serve sa pagkaon. B, hugasan og maayo ang pagkaon ay ha kinilutoon. C, paggamit lang sa limpyo og luwas nga tubig. D, all of the above. Okay. Ato ang utrohon. Para malikayan ang pagkakontaminado sa pagkaon, dapat A, manghugas sa kamot samtang magandam o magluto o magserve sa pagkaon. B, hugasan o maayo ang mga pagkaon ay ha kinilutoon paglutoon. C, paggamit sa limpyo o luwas nga tubig. D, all of the above. Okay, mauto ang question 1 to 5.
1: And time is up. Ugma, i-announce na usab namo kung si kinsa ang mga top scorers sa baguhay nato nga nahuman nga quiz. Taas pa kayo atong oras, Ma'am Lau?
0: Okay.
1: Pwede pa ta mag-shout out.
0: Okay.
1: Shout out to Barangay Rizal nga naamo ang Ma'am April diha karon nagkandak og Nutrition Month celebration. O kang ate, si basta BNS sa Rizal.
0: Hi, Ma'am Philly.
1: Shout out Ma'am Etchel Matiga from Nutrition Office. Uh,
0: Okay. Hinaot nga nalamian og nabusog kamo sa atong topic na commandments number 6 nga nag-ingon, siguraduhong limpyo og luwas ang atong pagkaon og tubig.
1: At ang itaod-taod ang season ugma ang season 8 para sa atong commandment number 7. Mugamit og iodized salt. Salt.
0: Okay, maminaw usa kita sa mga pipila kapahinumdom gikan sa NNSA. See you tomorrow.
1: Thank you mga ka-nutrisyon.

0: FM。
1: Капитан Луди.
2: Ой, Арте, он шаман.
1: На кухне танаба.
2: О, он шаман.
1: Хануман на айсабау сабалут.
2: Ай, Арте, на агюд на айсабау анг балот. Кунг икау каха исулод са имунг мама са сел. Asa manday ka mangihi.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo, monkeypox mana.
3: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
9: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pag gamit ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
8: Mao di na ang Crap Gold bay?
9: Ubay.
8: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
10: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
11: Mga katropa, exciting!

6 FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang 6 FM Network Philippines.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, ito oras, mga higala, bisag pa muna ng unta na doon na tayo. 21 minutos ta na kalabay, alas 10 sa buntag. Maayong buntag, Pilipinas, Mindanao. Welcome nga to ang Tulumanoon, kung ako, ikaw.

0: Arjes! Oh! Mereka, ikaw magambuh ake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. In us, this day, our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
0: Uy, dudung Arjes, pag syurga. Gampo ka o gaurder?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Shuttle Bus Gold.
4: Ako si Jubilin, na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Ako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Di ba katuig nagigan sa akong operasyon sa mata? Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision Next Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision Next Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, slay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung terminid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka-certified Premium D3 user, istinipod din yun.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Mga katupa!

0: Sebastian pa kodi ayo.
1: Ah, dong ngi ana siguro nang go ane ba ana na siguro.
0: Ana. Ay ana di ay.
1: Ana. Ama oba. Ala ay pasensya na gid mo mga katropa ha kay na mga kakulian nga usahay di nato malikaya no kay siyempre na may mga kanang nagadai ang mga channel no. So ayong morning. Shout out sa talang mga solid katropa na to diyang alaminaw karon labi na gyud sa Kabisayan ug Mindanao kung asa man mong dapita karon isa ra gyud mga kuha ninyo na nagingon sa inyo ang nilag chat diri o ang pwede raman ang imong credit card ya, na imong okay
2: aba murag doon na sa plano
1: silin-lin
2: samtang himay-himay pa ko diri amarin sa kuang mga taring-taring istorya sa dia master.
1: So mga katropa bisag wa mo nang utana no karong adlaw Birnes ron kini dayon yung huibis atong gahapon no. So mag-uban-uban ta to alas 12 sa utto kay mangantala sad ta samtang usab rin yung gikaon diyan ani udto na mo mentak may katulon pa ning uban no kanang naniod do no nga kita gatan out ta na boy uban nga dawid gyud mga kailasad nga kuana oo kanang mamuraot ba kanang mo adula madalalaga kanang og kanang kutsara dawlims ba
2: di ay ako na po koy kailana
1: ako kailana oy shout out ta diha kung napina makakaron ha koy kahoy lang sa diha.
2: Oh, ayaw po pa kumpiyansa ba sa isog nun. Kaya nga, labi na uga na kaayo, Maring. Kanang wag yung sukat ka, kuha na ng mga, kanang laging sa pulong pa, kanang pakigsumpay. Uy, muuga lagi ang kuhaan, Maring.
1: Ay, nalang, muuga rin. Kung magpakahoy ka, dapat dili ka magpauga, dapat magbabasa ka.
2: Kanya ato, nakasuway.
1: Eh, masugdun man ka.
2: Nakasuway ko, ano, Maring, kanang nandato ko sa kanang nangasal, mi ba? Nagkasal man to, ako ang igagaw niya, kaya nagpakahoy-kahoy rin ko dito, Maring, ako mukuha sa mga kuan Maring o kung makatabang sa mga hugason susuyapit ko gisugnod Maring oy kaya ayaan ko ganang biyante
1: mo ba?
2: Oo
1: ako kay ako Maring sa pa Maring sa pa pagkuman Maring
2: anya kay nitindog man ko nitindog ko Maring sus Maring kay alo na aksa din na siya Maring nalada sa tungod
1: marang siya dertik
2: abin ingon kay ni paano si Bunny Tyler naman lagi Maring
1: kay kahoy kagi ako maring nagpakuan ko nagpa-anay-anay ko maring dito ko si lalom sa balay maring nagpa-anay ko
2: kunya unsay nahitabo
1: ay nasipyat ko pag adto na ko pag anay-anay maring oy namday butakal dito nakabalan ko ni lakaw ko pati sa kitas kalubihan oy
2: asa butakal maring adto una ko
1: ayo ala oy grabe ka ayo sana all
2: kanang imong words bitaw maring kanang gihabalan ka sa butakal maring oy makainumdum sa ko ana maring
1: ano man ano nakaingon man ka ana maring
2: akong lolo kanya to si lolo amado dato man ang kanya to naman na si ranchuhan
1: mao ba
2: oo tsaka dito man ko tsaka dito ko saya ha mga ko ano kanang kita man ko kabadyo nga putik tijan dito maring
1: si Jojo tagiya to
2: oo nya man talikod man ko maring kayo sawa pa ko mo sakay maring kanang gatwa-tuwa tsaka maring gayo na ko ang rinda ba tingala ko maring pero pag di magi-agi sa akong likod, Maring.
1: Mamao ba?
2: Susan, iya mo na sa kabayo, Maring.
1: Hoy! Ang alo, ang alo, ang alo. Ay, sana all.
2: Ay, naku, welcome ka bang hurot, mga igalas to ang panagoban diriya sa XFM. Mabati kita karon diriya sa Timok Isla sa Mindanao.
1: Yes! O ka, siyempre, mabati ta rin sa mga Davao del Norte o nga Davao del Sur. O ka, siyempre, mabati sa ta rin sa mga XFM Jensan.
2: Sa XFM na Bukid Noon.
1: O ka, siyempre, mga XFM Pagadian na.
2: Ayaw, ana ba? Blah.
1: Ay, shout out na sa itong amigo niya nga. Muna mo na itong bagong idol ron, si Stanley.
2: Kasi nga Stanley.
1: Si Stanley, sa pelino to?
2: Si Stanley Dueñas.
1: Si Stanley Dueñas.
2: Shout out tayo sa itong idol niya. Shout out silang manager nga si SM Kenneth. Dapat na Jay?
1: Si Dilit. Si Kenneth.
2: Si SM Kenneth Bustamante. Speaking of manager, good morning sab sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
1: Si Ray. O si ito ang katropa na si Ray. Gisapot na saan ang mga posting.
2: Sapot yan mga kuan, mga shirt thought.
1: Mga kwan, yakso na og kayong budo ang juya. Ama?
2: Ang siyempre, mamati sa kakaman ni Andrea ang samati sete.
1: Sipi ko ang...
2: Ilalinlin sa Barangay Luban.
1: Si Kapitan Linlin.
2: Ah. Oh, siyempre, mga maring, sa pangalan sa ito ang Tibok Puwer, sa ako ni si Maring Inda Erika Daliga, padali mister sa apan ni Magkupiansa ang tungkol kay Mangunay o Silingan.
1: Aba, okay, siyempre, kung abalag ron ang nasa tunga.
2: Si Bonnie Tyler?
1: Bonnie Tyler, oil.
2: Si Anhing?
1: Anhing, Bonnie Tyler. Tingog na, tingog na. Aba.
3: Ay, kani, aba. Kani.
1: Gusto gini siyang kamera.
3: Ay, ay. Gitan ano, nakog si Bonnie Tyler pag hindi, ah?
1: Kala, kala, oh.
2: Uy, naramang si... Katong kanta sa katong That's What Friends
1: Are For. What's Our Friends Are For.
3: Hindi na yung katong one, We Are The World.
2: We Are The World.
3: Apil man siya ato.
2: Apil, kisa siya ato, si?
3: Katong kuan, buta.
1: Si Stevie Wonder?
2: Si Stevie Wonder.
1: Aba, aba, so, yagit ko rin niya. Babe, mga tata, babe, mga tata, babe.
2: Babe,
1: tok-toki, babe. Asa mo sa microphone diri? Asa mo sa microphone diri?
2: Asa tayo mo gani?
1: Katong ang tagay ko diyan ka, sumayaw sumunod.
2: Sumayaw sumunod, mga maring.
1: Sumayaw sumunod, be, ana, be.
2: Apan di pa mukanta na yung pinakangilingig diri sa may bangkal.
1: Apan, be.
2: Ito na yung ipahinangod ni Kataha, mga maring, sa produktong igama sa Sisto Health.
3: Tagabangkal, eh, maring.
2: Muna, tigpanaka itong mga bagay ng mga health na dahil kalga ko press.
1: Oy, sa una, oy. Pero gay ko naman, mga scrap.
2: Scrap.
3: Lumat na ni Maring.
2: Scrap na po.
1: Shake.
2: Aba. At hindi ka na ito, mga igala, sa Santon Vitamin C. Malakpak sabi.
1: Yeah, okay. Asa naman ito? Ano yan ang pasiunang hugna, mga katropa?

0: Bakit ka mo kanta lagi? Dili kayo luya.
1: Ano ba na kaya? Intro pa man eh. O niya, maluya na sa nene ko man.
2: Mo ganin na makaluya.
1: Pero nakasanon vitamin C man ko.
0: Ah,
1: sige ko ngisi.
0: Ah, sige daw, ngisi daw.
1: Sumayaw, sumunod ka sa ito. Nanga.
2: At ang pangutan, ang kumpila yung score sa imo ang gikanta.
1: Bebe.
2: So, pangutan ah. Sa iba
1: yung score. Ang score... Ay, mamani akong kuhaan sa uno. Ay, mamani akong grado sa math.
2: Pungutan daw si Baby M kung pila yung score sa imong kanta.
1: Be, pungutan na daw.
2: Ikaw na, pungutan na.
1: Baby M, how much my score? wala. Pasita.
2: 70 lagi daw imong score.
1: Ay, klaro ni si Baby M.
2: Ewan niyo mo ba yung luhig maayo, pero... BBM kung bisan makita lang gina mo pila kay score ni Master kay gikanta mo ganyan yung katong ha ha ha sa play score niya BBM.
3: I talk to my talk
2: kay mutila gimi ni mga oras sa mga higala og tiya dari yon sa imong mga masulti karon.
0: Ako masulti kay nag-oob na saan
1: adlok magkaulan mura kag balik tan ilong
0: morali mamugog mental.
2: Sa mental?
0: Mental.
1: Sa Davao. Imo lagi isulting asa.
0: Ano yun? Mental hospital.
1: Okay.
2: Ay, naku. So, laing awit mga maring atong ipakanta kantiya Daria kay nag-request ba?
0: Ano sa mga request sa?
2: Tagae media oga ng... Masigil ang tawa niya mo, Tia Daria? Sige mo ang...
0: Naroon na niya.
2: Nadya kayo mong sakagay mo, kanta dugo unya ba? Ang kitaan ginakunigilat sa mga laki sa Bisayan.
0: Ay.
2: Sige, unsa imong kanta? Bagi, search sa po niya, unsa yung kantahon na rin. Sige, B, samtang gisearch si mo, mo-search sab kong ako ang mga higala.
0: Yes.
2: Okay.
0: Samtang ka-search ta, si Master na bahala din na.
1: Be.
2: Unsa imong
1: Master? Nag-PM ko din ha, Gabro Kiro Alas. Sa exclusive.
2: Mo-PM giday siya. Mo-PM giday ang...
1: Anak.
2: Sige daw, babe. Makita ay dami din mga pasalida ni Mobing. Ikaw mo kay pinakangiling sa bangkal.
1: Gusto mo makanta ko katong anak ko, anak.
2: Gusto mo na siya ka ng...
1: Andana.
2: Abog ilang, andana.
1: Ogma, sa Monday. Ako na kay Fur.
2: Kisa may kakanta aning Litter by the Roy Tab sa Karaoke Channel?
1: Ikuha na lang siya dito. I-type na lang di ha. Gab.
0: Happy na siya. Daga ka na minino na ito. 21 million.
1: Aba. Mababe.
2: Lawan. Daga din natan audio ay.
0: Lawan, mapuntaan eh.
1: Check.
2: So, asay pa inungod din kanta.
1: This song is dedicated to myself and I hope I like it and most especially Table 69.
2: And also, this song is dedicated to you and also you. Both of you, paluyo.
1: Paluyo. Bilagay ka paluyo. Okay. Karaoke to, ha? Ayaw tong na-audio. Ha? Na-aoy. Masa di ka?
2: Wala mo.
1: Be. Ato nang kuanon. Ano man iba sa live? Naman yung mga inani nga mga factor.
2: Sa mga taga Barangay Nueva Iloco, Mawab, hello, good morning. At ang ibig karong Julio 26.
1: Sige. Bunal kay Nanganal!
0: Si Roy man lagi na. Si Roy Tabasa.
1: Diba?
2: Alakpakan sa nato, be.

0: na letter B.
1: Pakita ko na ko sa imong letter V.
0: Aba.
1: Lahat, dili man na B. Saan nga, V?
2: V, yeah.
0: V, ha, victory.
1: V as in Violet?
0: Yes, indeed.
1: Pinako kay V as in, kung ganyan ka, V as in Vangkaw. Ngayon pa si Giuseppe Intera Vicente de la Rama nga Anperman, kaayo mo, oy. Ang uban kang taho na ako ang request did mala. Sige, unsa yung request?
0: Sa may request si Bobby.
1: Sige, na, kuan na, Bobby. Upaw man yung request.
0: Upaw? Magsorban.
2: Magpaupa ng siguratani.
1: Okay.
2: Ocean dip man eh.
1: Anyway, ang mga hawa diyan mga maring kay mga nabuhi sa ta, balik ni Juan ng aning painom doon.

0: It's Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon yung sulayan ni Sunthorn Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
7: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kista, mga katropa!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa kanta kanya Ma'am Bonnie Tyler mga igala o gato na hibaluan no, sa Milabay nga adlaw may paanaw ang singer nga si Bonnie Tyler sa yes. edad nga 75. So bisan og na paanaw na yung maong singer
1: sa letrang O katapusan
0: O nyo katapusan
1: katapusan sa bingo katapusan
0: inyong kasako ang letrang O yan tanaw ka sa O ni Master sa muna
1: ay live lang ka O
0: Ayun
1: nga uwi ha on.
0: Oo. Mapabilin gihapon sa kasing-kasing sa matag makadungog ani nga musika ang mga kanta ni Bonnie Tyler bisan sa man siya og ni panaw na mga maring. Oh, di ba? Mapabilin buhi ang iyang mga kanta kini nga kining kantahan ni eh, og atong total sa atong
1: katang total eclipse.
0: Ah, bida ko total ban. Nagkakit sa mga nindot na kanta mga marimat. Anyway, atong oras, alas 11:00 naman na sa buntag.
1: Yes. Ato sila, hindi pala yun yung 14,000 sa mga empleyado.
0: Hoy, pakishare ato ang live today, oy.
1: Puro agabi ka drop of companies.
0: Pag ma-share ninyo ni ako ang ato ang live, gano'n, mabot ako ga views, nga mabot ang mga, bisag mga 30 lang. Anaong ginako ni Maring ako ang kuan Maring, o? Anaong ako na Maring?
1: O, anaong ako. Ana naman daan, Maring.
0: Ayun, ma. Si, ano yung ginako sa tanan?
1: Ana si Josepina, tinabunan, request ko o Shandy.
0: O
1: si Josepine, pero Vicente, oy, nang loon ba na siya,
0: oy? Sa'yo ni Josepine.
1: Ana siya, anpirman mo.
0: Oy!
1: Ako ba, kantao ni yung ako ang request kay Didma lang.
0: Unsay request niya, be, pare? Paki-comment ko nun sa comment section katagahan itong pagtagahan.
1: Si Penpero, unsay imong request? Sige, comment.
0: Samtang gapaabot ta. Samtang gapaabot ta sa request ni Josephine. At sa nang tagapagtagad ang kanta ni request ni Josephine tinambunan sa mga taga-Bukidnon.
1: Si Ocean Depp.
0: Ocean Depp. Ocean Depp.
1: Shout out
0: Operator, Ocean Depp.
1: From Korea. Na si Sio Jen Oyangore. Oy, kalayo mo niya ito ang...
0: Oy, kalayo ba niyo, eh?
1: Tigpananaw na ito, kaya taga-Korea man.
0: Say, Korea ng good morning.
1: Ayun, siyo.
0: Anong siyo?
1: Yeah, kaya naman ka din eh.
0: Anong din eh?
1: Ayun, lupa.
0: Oh, bala. Hindi ako, hindi ko matag-Korea, eh. Hindi ko makabaho sa mga kanta din, ha. So, santa ang giukay pa mga maring, ato ang kanta ng Ocean Depp. Sakto ba niya siya, Tia Daria, ng Ocean Depp?
1: Ocean Depp, Lam siguro na kay Depp ang kayo.
0: Basi na, dahan siguro niya mga kuwala, mga lapu-lapu.
1: Nadi mga kugtong.
0: Mga, diha siguro tama nag-aoy, kay sa pantukan, mantay kuha.
1: Nadi ang mga giant squid.
0: Ito mga dagko, kaya nga mga squid.
1: Squid. Lahi man itong sa kanang pantukan, kay lain ang ilang lato kay Brown.
0: Mo ito, kita ko, lato-lato. So, ato Mike Yabe, ato ning, ay, painungot, tanin sa ato ang,

0: πάει να περνάω το
1: άμα Di ba mo na
0: wala
1: po siyang kanta?
0: Ay, abba. Ayun, kamala
1: ka rin.
0: Atong teknikal, abdi ka. Ina mura mo na bumbiro. Sabi, mura sa BFP. Baka sumalang sunog na. Mura sa BFP, di ay? BFP. Sige, sa mga maring, ha? Programa, mga higala, gipaluyohanin sa ito ang programa, ito ang produkto nga. Grabe, dito kaayong mga maring, ang kining Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, maring. Kaya
0: na kaayong mga balatian nga na alim sa maring mga bukol-bukol.
1: Mga mayuma.
0: Mayupa.
1: Guiter
0: sad. Huwag man pa mga mata sa mga babatian kaya matabangan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Palit na maring.
1: Yes, palit na mo. Ay na mong langan.
0: Hello?
1: Hello po.
0: So, natin kanta diri ang kanta ni Richard. Richard Ferrari. Mayong anlaw din sa mga

0: Sana, thank you. Thank you kayo sa mga nag-request para sa mga taga Bukid doon. Gusto mo na katama na makakita kigan
1: niya. May kwan maring, may ang plaka ba rin? Nabuak, nipilit, ang dagong.
0: Abin ako itso na to siya.
1: Nabalik-balik.
0: Oo, so, samtang mga maring, atong oras, alas 11:07 naman dahil sa buntag. Kaya ito rin, sa kumayang buntag di ay si Mama Bibing Mirafuentes.
1: Hello, sa inyo nga di, ate,
0: sa Bibing. Sa mga taga-asil, ito yung lugar ni Ma'am Bibing.
1: Diya sa kuan Santa Monica, diya sa may Nuevo Ilocos.
0: Good morning, ma'am. Aka doon.
1: Hinawat mga puno na kayo tubig ang imuang puno. Kay mga ligo mi din na ayun mga
0: ligo hoy pa ako ba lang nung terapya itong it me game sa day kang
1: atong talian talian lang dito
0: ay noon kay mouse naman kayo niya karon di ang Holyo 26 mga maring ha adlaw nga Domingo naa diha mga maring ang tibok persa sa XFM Tagom labi pa ang ato ang Yes to Health Clinic sa Tagom.
1: Yes.
0: Diha sa may Barangay Nueva Ilocos Covered Court natadihay kining gitawag og caravan mga maring ha. Duna tay mga orientation sa mga panglawas.
1: Yes. Ah.
0: Sa man magkuan ta didto
1: magpabot yung Tres Marias din na.
0: Magpasalida siguro ta didto oy.
1: Siyempre. Alangan.
0: Laipong di, no?
1: Basahan na yung mukhang kanil. Nang luod na sila si mga
0: mali. Lota, Sagit Estrada, pwede request sa lawaan by EGs. Alaw, katagaan sa manahan na.
1: Basahan na talaga. Nang luod na sila.
0: Naamang man. Naamang daw. I love you more na lang. Salamat. Gikan kang Josephine Ferro, Vicente de la Rama. Sige.
1: Si Kuya J. Yama, saan siya? Ikatulong na dyan ako ng attempt ba?
0: Sige, sabi. Ang sa ingaw niya?
1: Maring Daria, maring Erika, pwede request sa inyuhang duwad juwit if ever fall in love again.
0: Noted.
1: If I ever fall in love again.
0: Nakang kuan di ay, katong kang luod si Josephine. So kay ko ama niya ang kanta niya. Una, sa nika Josephine, I love you more daw.
1: Sige, I love you more.
0: Sige, I love you more.
1: Una, na to na. Sige.
0: Basiga.
1: Eh, basing, malabay yan. Basing, mapusposan tani sa gawas ba rin.
0: Basing, kao ba na sa I love you, Hope. I love you.
1: More. Anak, ano?
0: Oo.
1: I love you.
0: Mga soda.
1: I love you, Winston.
0: Pwede din na sa kusugrong dahi. Pati na, mga Williams, mga soda, mga Green Hills.
1: Mga Beverly.
0: Oo, mga yung anak, mga kanta.
1: Mga kuhaan siya, mga estate side. Baka na, yung mga naman eh.
0: Oye, ikaw yung ni soda. Ikaw yung ni ang kata.
1: Ano, taga ka matagli soda na eh, oy.
0: Go.
1: Request,
0: Request, noted.

0: that might assume
1: it. And you know what I'm standing still. I've been waiting for you.
0: Ay, nawala ang Wi-Fi.
2: Hoy, ang Wi-Fi.
0: Ang Wi-Fi.
2: Dahil mataan eh.
0: Anak yun, kanina rin nasa yung lulul niya.
1: I'm the one who wants.
2: Ay, ang Wi-Fi lagi. Ano mataan eh. Ipahipos niyo, ipahipos.
0: Hotspot talang tao eh. Oh, sige, salamat kang request ni Ma'am Josephine.
2: Josephine, wala. Well, yeah. Naing kayo mo ang kuhan, mangluod pa yung kuhan.
0: Katong naing kanta kanina, kaya narapay ni, nanapoy ng hawa day kang master. Yung pa si, ano, Jampon nga, bayot daw nga upaw.
2: Ay, nanapoy na si Jampon.
3: Kisa si Jampon. Si Jun Jampon.
0: Laing kanta, katong, sa itong kanta natin, Daria Galina.
2: Kwan, ato rin yung request niya kaya, masing mga lahat.
0: Ato ni kanta ka niya request niya.
2: Tapos kusan yutaan eh.
0: Yung pa si Ismaila Sabiliana Asuncion nga, 90% ato mga voices daw.
3: 90%. So, napatay 10% nga dili maayo.
0: Ayan.
2: Yes, so, kana.
0: Ayan. This song is dedicated to you and you.
2: kana. Sa nag-request, ano ya?

0: Thank you.
1: Yes, daghan kayong salamat sa nag-request, Ani. Naman. Oh, ina ko nga, malipay mo, malipay lang mo gamay, gawa man tiwas na gamay lang. Nung. Gamay lang sa inyong kalipay.
0: Nagmarig ni ato, adiri,
1: atay. Okay, nga to ang oras, mangol, kay kusugay mo daga.
2: Aba, aba, ay, ba.
0: So, napay sa kamus.
1: Mitingog na, mitingog na.
0: Napay mo.
2: Ano ba si mami on? Ay, si mami.
1: Ay, mami, saan ba mami niya?
2: Mami, an. Siya ka ba?
1: Adi, an.
2: Ay, si mami, an, an.
0: Ano ba siya, adi, an?
2: Ano ba si ana, ba, tarong, aba. Nagsensya, tulog ka hard.
0: Abi na ako kay Star.
2: Asa ba na? Wala niyo makita di ah?
1: Asa ba na Star di ay?
0: Ay, kanang Star, kanang Shine.
2: Shine ah. Hindi niyo makita di ay?
1: Lahi man naman channel ko eh.
0: Hindi mo ko na signal
1: eh. Natinsan man ko ni eh.
2: Ah, ganun di makamutan natin sa to ah?
1: Na, nakuha na naraw.
2: Aba. Mami, pasinsan niyo kay mami. Kay lahi rin kita naman niya.
0: Oo, dito na siya sa ilan ni Ri.
2: Sila Ri ni siya.
0: Para makarin niyo.
1: Ay, ayaw pa doon kong doon. Ay, naparabaywa ka ba yan?
2: Napapay na i-balansi.
1: Napapay
2: balansi.
1: Wag makabayad. Lain naging
2: tayo.
0: Ano kasi sa Kuya G. Imas nga, gikatawaan doon niya dahil ba? Malag na siya ay. Request na lang kung kantabi ka ng upaw ni upaw kasamot ni Sina by Max Roman. Nalagay sa'yo pagkuhan sa'yo mo.
2: Isa mo na.
0: Si Notes Jump po.
1: Sige, larga.
0: Sige, upaw. Upaw by Max Roman. Go.
1: Kantay na upaw.
2: Inyo d'yo kong gikuhan ha. Inyo d'yo kong giyagit-hagit ha.
1: Kira si Jump po.
0: Masa diba na masuko ang mga waray. Lara ba na ipinuti, permente?
1: Iyon, Pao.
2: Iyon, asa man eh.
1: Iyon,
0: kana, kana.
1: Ana.
2: Hello, check. Check.
0: Hello, oi. Grabe ang itso
1: sa iyo. Tanawa, Jampong. May check na Jampong.
0: Para na ikang koan, kang Jampong.
1: Ayun, nasubol nila. Ganda na sana. Ba't pinutol?
2: Aboy.
0: Kinikanta, hatod ka na ito sa turbo. Ayaw ing na nga imuha kasinaw. Kundi paklilili mo. Ay, nakaturbo na yung amaw.

0: na.
1: Tama na eh.
2: Wow, ang upa mo
3: sinaw. Tama na kayo, kaya mo rag. Yeah. Ano kayo sa kanta, Master? Paingon man sa imuha.
1: Ano kayan? Padoong naman nila ako eh.
2: Ano pa si Ana Berhel, oh. Ganda yun. Sa Montibo, na shout out from Laak. Makalingaw kayo.
3: Hello.
2: Mga idol.
3: Sige. Sige, ipamalita na sa inyong barangay nga. Dili na maminaw sa mua, nag-tune in.
2: Share na na imong live para makita na sa mga taga-Laak.
3: Ingon pa si Nancy Camille yung request ko pakantahon si Sir Trupang Bunga ba?
2: Kani. Ano man ang request?
3: Ano ang request, Benotel? Ginasal ka sa gawas.
2: Ay. Bang!
1: Asa man si Katropang Bobong?
2: Dilan mo na sila kanya ang request.
3: O say, kanta. Comment tayo, B. O say, yung kanta di ha, B.
2: Sa may pakanta ni mo.
3: Sige daw, B.
2: Pakanta. Ayaw to, kaya na duty para pato gabi.
3: Ano ba si G.R.?
2: Scout Ranger ba ya to?
3: G.R. in Abiyugan nga, the voice of the Philippines is singer.
2: English. Ay, may English siya, ha?
3: Ay, may English siya. Katong kay English tampar sa CR maring, wala dyan ko kasabot kay English man maring.
1: Amot siya nagwala to, katong gagipotang nito nga, Juan.
2: Ana si Kuya, oh. Solid gayo mo kanta si Master Bang. Upaw dyan gayo.
1: Ipakapinan.
3: Sige. Okay na unta to. Napagay ko.
1: Imojo kong kikwan, ha? Imojo kong kikwan, ha?
3: Unsa daga cost gantang ang gusto ni
2: Paribubong.
3: Gusto madungog ni Nancy Camilio.
2: Gusto ni mo, Nancy, nga katong hawak mo ang beat. Hawak yun siya na mo kanta.
3: Sige daw, pasod lang si Paribubong.
1: Hawak ko ang beat. Ako pala ang CEO.
2: Eh, lahat. Si Lulo Amado min sound lagi.
1: Si Lulo Amado min lagi ni.
3: Si Jawan daw, tim ka siya bunga.
1: Oy, sige na. Kay, alas, sa man eh, mag-drama pa ta.
3: Si madama na. Na.
2: Lo, sige daw. Ayaw na lo, kay, mag-drama na min lo.
1: Sige.
2: Wala pa rin ito kawan.
3: Nara rin ito.
1: Nara sa gilid.
2: Sa gilid. Sa
1: gilid. Sa gilid. Sige.
3: Mga maray, itong oras alas 11:20 na sa buntag.

Mas Mayong pamatasan. Ako katahuran kaninyong tulo mga maring. Manghinaot ko nga makaabot diya kaninyo. Ako sa lamang kaordinaryong tigpaminaw ng inyohang dramang naguluhang Kung Ako Ikaw. Ako din si Mina. Nagpuyo din eh sa may Mangkilam, Tagum City. Mga maring, usa ko kadalagang hitsuraan og nami duakat pirikab nga green ang color. Maring, kabalo mo sa tinuod lang, daghan yung nanguyab na ako kay guwapa ba ako? Puti. Unya, blandig buhok. Nag-eskwela ko diri sa kining eskwelahan din sa Tagum City. Gani, nahuman ako, nangita akong trabaho, mga maring. Nakoy amiga nga si Wina. Gani si Wina, wag gani ako ang partner, permanente, mag-istorya mi. Kabalo, gani siya kung sa update sa kong kinabuhi. Para masamtan ko ninyo kung unsay yung unod na akong sumat, yun ano yung mga pangitabo.

0: Panday ba? Eh, nakuichika ni mo. Nakuikwento.
1: Ah, di. Ay, kayo may inap taga. Ano ba nangakwento? Asa nagikan ko?
0: Well, mga ka nang... Kabalo ka, Dino.
1: Ano man na?
0: Sukad lang nga na humang kugiskwila. Balo biya ka sa kuwa ano nga.
1: Okay, bakit ko naman ka nag-graduate, di ba?
0: Oo, oh, sukad lang pag-graduate na to, no, kay. Kung anday ba ka na, baka rin bigil ng uyab na ako, Day. Eh,
1: di ay, man.
0: Kasi sila si John Jampong.
1: Adi ay. Kapila sila Arnel. Arnel Bantilan Buena.
0: Baka na, nang uyab na ako, pero wala ko lagi pagsugot, eh, kay mga larit, kay mga dagway.
1: Adi ay. Ay, kagawapan ni mo.
0: Natural.
1: Ibo lang ang imong beauty sila, ha?
0: Yes. Dahil ka lang, nagoy chika ni Bubo, na nagoy ng ligaw na ako.
1: Di ay ka, Dahil?
0: Nagoy ng ligaw na ako, uy.
1: Gwapo, Dahil.
0: Di ba kasi ingon ang gwapo, pero...
1: Kwartahan, Dahil.
0: Di ba siya talaga kwartahan? Pero siguro na siya negosyante.
1: Ah, negosyante?
0: No, negosyante siya.
1: Kwartahan lang, gihapon ka naman siya.
0: Nasa gasoline station.
1: Adi ay, unsa ba gasoline station?
0: Katong, katong butili-butilya ba?
1: Tagal-takal.
0: Tulong ko na yung branch ko dito sa may dito sa La Pilipina o dito sa may Asuncion. At dito sa Asuncion po.
1: Mabing gasoline station na yun na.
0: Oo. Nagsyanti kayo siya.
1: Tagasa mo na, Day.
0: At dali naman na sa nilipuyo sa ako, Day. Diyan sa Bisayan Village, Day.
1: Bisayan na yan, Day?
0: Oo.
1: Ayaw kayo.
0: Silingan na na Darwin.
1: Ay, nakasan siya, Day.
0: Pero, Day, sutiyan ta ka, Day. Noong ka nang kuspang kayo siya, Bam. Lain siya, okay man siya, Day, pero... Hingon rin siya sa kuwa, Day, nga. Kuwan, Day, ka nang mamisita daw siya, Day, pero...
2: Easy.
0: Amot lang, Day, uy, ka nang...
1: Kapag malipay ka, Day, kabisitaan ko sa balay.
0: Di mo, Day, uy, kay... Di pa yung andam mag-uyab-uyab, no? Ay, pwede ko gumag-uyab-uyab, pero... Di ko kanala ng mga...
1: Dapat malipay...
0: Di mo muna ko siya type, Day?
1: Adi, ay?
0: Oo.
1: Pero dapat malipay ka, may nanak kay... Nanay magbisita sa imuha, nanay nang ulitaw sa imuha.
0: Ang butay, uy, ako dahi sultiya taga sino, Day? Kuwad kay ko, Day, mga kanang... Di kay ko kahunat o mga inana, Day? Kay, kanang... Kuwad mo kayo ko, Day? Uy, kanang...
1: So, di pa kang ganahan, gano'n mo na?
0: Hilibid yung kay kong mga gwapo, no? Kanang mga matso-matso.
1: Ang sabi na ito siya, kanang gwapohon lang?
0: Kanang gwapo, gwapo ka, may pangit ako.
1: Dili kay katantong pilihan, Day.
0: Uy, natural, gwapa na ko, Day. Kabalubya ka.
1: Sa bagay, dapat ka kanang parihag yun ang laban.
0: Kita ka lang, mga driver, pinikab niya, Day. Magkakita sa kumpa, Day, puti kayo, Day. Mamakpak, ginandunggan ang mga kanahanan na.
1: Sinaw kayo, Day Mina. Kayo, mura siya, fluorescent nga ka ng ban-aw.
0: Uy, sure, Day. Mura siya, subok sa saging.
1: Ako ka ng ikadawang abri ni mo.
0: Yes, ana.
1: Puti, ana, Day. Uy.
0: Abis, Day, uy, kayo, ingon, beto siya, Day, nga mukha na. Tanaw lang, ano, wad lang, sugot man akong papa, Day. Sige, Day,
1: kanak. Sige, Day. Sige, Day, ka.
0: Ato siya, kong palinggan, eh, patsikong manok, Day.
1: Sige, Day, sige, Day.
0: Mga maring! Nay, naguyab na ako. Si Ruel. Si Ruel, sa siya ka negosyante na siya tulog ka gasoline station nga ka nang takal-takal pa. Ang isa, dari sa nasa Daghan, dari sa Davao del Norte. Abi na ko, tika-atik na itong ingon niya nga muhanto siya sa balay kaya may misita siya. Huwag ako dam, ha? Kapag kumana magpanihapon, namisita dyan ang kanahan o ginanay mga panghitabo.

0: Ayo.
1: Pan, naik tahu pan. Gunung di mana di Bogausun, tahu maka dari pekerja tai.
2: Pan, kasih kuat mahu dah dikit kuat sana pak oi kei. Mau mana nak ujab nak kup ma?
0: Ayo.
1: Aku dah mempunyai mempasya buah.
2: Ikalip inal itu pang anak tulung nak kupang.
1: Abus, abus.
2: Sige pa kami story dito pa.
1: Kuya Bri, ade.
0: Be cool.
1: Eh, cool, sa ako kay di tako kay glasay mo. Kaysa ba'y pakaanin din mo? Di ka mutingaw.
0: Ako na si Concol, ako si Ruel.
1: Pagahan po lang ni Mudan, murag daw siya mandun ako'y mahinom-duman tao kasaligan.
0: Ako, na ba si Wayne na dia? Pwede mga magkapamisita niya?
1: Pinoon niya ako doon siya diri.
3: Ayaw naman.
0: But pasabot niya ni Mukul na siya diri.
1: Mubagoy saksyon ko. Mubagoy gikamonestas. Mga sugo.
0: Pahita niya. Nakabawad kong nasa diri. Pwede ko siya magawas. Ah, sige lang tayo. Mubalik lang ko sa sunod adlaw.
1: Aw, sige. Huwag siya pa yan. Busa mo. So, wala ni gawas na ni si Ruel na itong
2: dibanding. Hindi mo kung kumukuha na ito niya, Teki. Kuhin mo ito siya, ganang. Dila lang ko siya type. Uy, kapalabi dugas ako mga type ng mga lalaki. Tayo ka na, hindi ko ganan ng mga inaanang nga. Maralasok ka nga. Maralasok papa, uy.
1: Ganong di man kagusto niya nga. Kung kahinom-dom pa lang ka sa buhi pang imong inahan na si Patricia.
2: Ano na itay?
1: Mugya po na itabo ka ni mo di siya gusto pero niya po ito panahon niya. Nisalig siya sa kung tiyo na ingigong ba. Kaya wapan ako tiyo na ingimportin. Di iyo taon mo siya gusto. Ikaw na. Desisyonin mo kasing-kasing kay sayang si Ruel. Sakto ba yan po siyang barong?
2: Ako tayo, kamala ba yung kasakuha tayo nga? Dilin ako type ng mga inaanak ng mga lalaki tayo. Yeah, isa pa, kanang, kung kanano ka nang matured pa sa kuha, uy, gusto na ko ka nang preparera na ako tayo. Ako tayo, nabukong kay baronganan tayo nga, di yung kuha ng mga inaanak, sukat pa yun sa high school ko.
1: Uy na, mayo po nang may edad kayo doon na naipangkwan sa kinabuhi.
2: Ay, kuha na niya tayo, uy, di kuha na niya tayo, mahala na.
1: Kaysa mo tayo mo, kinisinod
2: jam po. Ako, biyaan ako na siya.
1: Uy, asa? Uy, kaysa mo tayo mo na kinisinod jam po. Sa panibata, ay ako na lang to si Ruel.
4: Usa ako kahuham tong ulitaw at lawkabi.
2: Mga maring, dilaramidagan si istorya kaya di ba ito ni Makanta. Muto nga, napursigi dyan kung maayo si Ruel dyan upang panguyab na ako. Katangatangan ko niya kaasa ko maadto ko sa palingki, maadto ko sa kuan, tornuhan, maadto ko sa tinan. Naasa permanente din to. Kung kulitan ako niya, mamo to nga, inani mga pangitabo.
4: Sa chicks ako, dili mangyod yung taon sa mao. Inig ako bang mo.
0: Wina, may naman kang tabate man ako ng murag likayan mo ko di mo.
2: Si Wina, Mina?
0: Mina gani? Mina kay kanang Wina mo katong ginandong usod ng Wina bus.
2: Bus. Usa pa usa diri ro, ila sa dai bang problema na ko di ay.
0: Imo mo kung likayan. Ako gabaw lang kas tinuo, sakit ba sa kundugan ng wa ko sa ni mo nya likayan ko ni mo. Nay ko mo ra ko ni mo. Sala bore na magmahal ko ni mo.
2: Dili ba ko diri well, so ti ata ka prangkahan ta istorya no ako bilip ko di mo kay prangka ka istorya pero prangkahan pud ta ka. Dili ba ta ka type nga good nga pagkalalaki?
0: Sakita po ni Manolti, oy.
2: Bitaw.
0: Mura pa ka kung sa kagwapa po.
2: Anak ka, maninood ka. Maninood ka. Pero sa tiyata ko, dahil kaya ginagusto na ako. Pero ayaw pa mo gusto niya. Kaya gusto ko, hindi ka nakusog dun.
0: Kabaho ko ng mga laki na kagusto ni mo. Ang imula pagkababae lang, hindi apas nila. Pero nung ka nga ako, Mina. Mina, magod. Mahal ta ka. Nung kabaho ba ka, doon ako gitagana ng tulog kakabaw, doon kabangka, o tulog kababoy, nga rin ba malay ko si mo?
2: Pero asultiyan tagal sa sinuod. Layo na kayo kasi kong kasing-kasing, di ka, ako yung standard nga pagkababahay. Kaya ako sultiyan tayo ka sinuod, Ruel, no?
0: Ni side view ka.
2: Di ko naman yung kayo, Ruel, ana.
0: Pag-inay, pwede nga. Tagaan ko di mo bisag gamayang luwak lang. Lawak sa imong kasing-kasing. Ngayon nga, ako ni bahala. Di ka na
2: abrikon. Amigo rin kita nga kung ikuan sa imo, ha? Amigo rin kita. Pero mayroon ka nga magiging-relasyon ka na ako.
0: Kanang ano ka gusto ba ka ng... Kanang si Nudes? Ano ka gusto man ka na nga?
2: Kanang si John Jampong?
0: Atras man kayo nagkuha na.
2: Kanang si John Jampong, sorti at ka. Ako na lang, guys. Ako na lang yung tumay-tumaya kay libre. Ako na lang, mang libre na siya. O ka lang, Ruya.
0: Win. Timani kini. Hantod sa nga dili pagkapakaslan. Dili ko mapulaan sa pagpanguyab na kanimo. Ug maabot raw niya ang panahon. Panahon sa manutya. Nga mulhod kasi kung mapakaluway ka nga. Higog maako, Ruel.
3: Ayaw naman.
2: Dili ko naman pagpukos, Ruel. Kaya ako nang ibarugan nga dili niyo kumupatol sa sama nimo. Hindi ko mapatol sa sama nimo nga stress kay kagdagway. Bata, pagkakastress sa kahit ka.
0: Ayaw pagsuntik, patapos.
2: Ayaw pangunahin ang panahon. Dili. Kabalaw ka. Ako, Ruel. Dili ko mutuwa lang nga. Dili lang ang pangunahin ang panahon. Kahit kung di ko, di nyo ko.
0: Mutalikod ko. Timan, ikin eh. Wala ko yung laing tumong niya kanimong kuni. Mahalon ka sa way susama. How kasi ko kayo sabihin? Ato na ko.
2: Ruel! Basta si... Sabihin ka siya. Halok! Ruel!
3: Ayaw naman.

0: Baiklah, lukan juga ni rawel dai.
1: Alah, mau berdai?
0: Nah, lukan juga ni nyonya. Ih, Pak Bungkus begini yang aku kelingu dari aku dai. Ini begini kau setaip dai.
1: Nganong, imam mengguna yang siapa antau sendai?
0: Kebalu ke dai? Ani mengguna siapa?
1: Okey, biasa rawel dai.
0: Ani mengguna siapa?
1: Ya, icuraan pergamai dai.
0: Dai, sorti yang takkan dai. Mungkin aku nak type si rawel dai. Ui, kai.
1: Sampai ni mungkin pengitah sana laki dai.
0: Sumpah aku kena mga kuan dai. Ui,
1: sama ni mungkin guapa ni Ruel, sakto kayak barok, na ay negosyo, na ay gasoline station.
0: Memang tak pernah tanang DC tarung.
1: Oh, sama ni ay.
0: Aku tidak pernah tanang DC tarung.
1: Mana mana sama nasi
0: dia. Tengah malabuk dia mungkin dia aku memilih mencukur barukanan jut dengan pengakung aku gusto mungkin aku gusto.
1: Sama ni mungkin gusto dia dia minas si kuya Jan Imas.
0: Utros ada nak dia kau payah dalam atau mana nak. Utros ada spikong.
1: Spikong apa dah spikong?
0: Spikong nak ngoyab kena aku nasi spikong no. Kau ngari kau ngasos kini aku kau ngoyab nak aku ni. Kau ingat kau mesti kau ingat nama tahun nang hilik juga aku bulldog.
1: Pero ano si GR? Kasi gusto ko pa naman si GR.
0: Ha?
1: Si GR.
0: Okay, labot. Alala, di ba sa day, uy, ka nang galukat pa siya ko ni Juan Day, Royal Day?
1: Naglami yata, day, uy.
0: Saan na ko ni day, uy? Sige, manlok pa siya ko niya, day.
1: Dapat, day, imuha na subton si Royal Day.
0: Ah, paano man, day?
1: Ituraan, na inigusyo.
0: Kasi ituraan na, di ba siya kukupuhan na niya, layar, may sasya ko mga type. Ganyan ko ng mga lalaki nga naka...
1: Saan mga type imong gusto?
0: Kala mga hilig kong pink kong sanina. Ayaw na, oy, kanang gusto ko, alam ko, kanang kuhan, maalang, kanang gusto, nang bago, murag ginaan na, oh.
1: Ah, ilang anda?
0: Uy, nang kanang kuhan ang parasana ni Tuti o mga barog.
1: Ay,
0: ay. Kanang mga lingin din tiyan.
1: Mga chabihon.
0: Oo, anak, pero di mo kuhan ang gusto ko kanina yung mga tato. Kaya hindi ko, nabi ko yung tatos pa, abaya.
1: Naglipo ko rin mo, day, anong anak mo gusto, day?
0: Basta rin, dili ko ganalan ng Ruel.
1: Si Ruel nga, 6-packs man to, kanang 1-pack na mo na.
0: Day, oy, basta day, oy, di ko ka nang, di ko siya type, day, lagi siya sa kong, kuan, ka nang, qualification.
1: So, di siya kapasar si Mohang Kuan.
0: Day, oy.
1: Kaluoy ni Ruel, oy. Yan, kuwapang taong.
0: Naglibog siya kuan ni Day.
1: Ako po, Day, naglibog ko ni mo, Day, Mina. Naun siya kayo ng klase ka tao, yung ginapangita.
0: Dili, madyuk, magsige mo siya kato dito sa balayo niya, yang, ambot loro naroon sa balay naroon ko papad nagsurens na sa kong tatay ro dito
1: di ay kung kamalo ka lang dahil ka ng mga pilihan dahil mahulog dyan ka kang botsuloy
0: ha?
1: Pilihan makaik ka o siksi ka yung
0: nilang ay nanaw ka ng mga pink kung sanin na di ay tara di mulakaw na lang ko dahil mga ikatabang na ko dahil ay ay dahil ay maglungon pa ka dahil.

0: φίλο.
1: Την ούρνα, τάι.
2: Ούρνισα. Όσο και ζητώ. Δεν μπορούν καί κούμπα κατ' ο Ντορουέλ.
1: Και μπορούν να κατάει για... Που μήρω να κούνει, μα ειναι λάβει και αν είναι ειναι λάβει και κούτα. Να σε είμαι πως εγώ να κάνει, μα καγκουστούν εγώ.
2: Εγώ και για αιούνι, εγώ κανάκ σημείνα, όχι. Kung ako lang yan, kung anak, kung ako lang kay Mamili Ruel, agbay na dyan kung misugot kay ganahal na po ko sa imo kay gawas nga doon na kay mga napundar niya sa tanaw na kunin mo ka ng mong itsura nga pokpok mo mga short kaya mo nag-ipit kayong mga itmigim tingnan mo yung mga itsura sa mga laking mga seryoso. Mura basta lagi.
3: Tay! Ano naman ka, Dre Ruel? Naiwi ito ka, Brisira.
1: Bintana.
3: Dre, mas bintana agi. Naman lagi ka, Dre?
1: Mina.
2: Mix it ako kay It's Your Turn.
3: Ako sa ka, Dre?
1: Mina. Sa akos ka ba pagpasabot ya kanimo?
2: Munuhod ko si Mundo Bangan.
3: Dili lagi ko! Munuhod ko. Ay, diri ka po paduwa pa dugas kong murabuna, ma.
2: Ayaw ko panto siya kung gugma, Mina. Mina, ayaw ko panto siya in down, oy. Mahal na naman taong gaday. O sabay na asuban nga wana ko.
1: Kaya akong punan.
3: Ruel. Disultihan ka na ka nga, dili na ko ganani mo. Dili ko ganani mo, Ruel, kaya di ta ka-type.
2: Sulti iun sa di ni mo gusto.
3: Basta! Asuban
2: ako.
3: Basta. Dili na ko ma-explain. Dili kagaan sa kong dugahan. Kumbaga, kanang...
1: Bisan gamay.
3: Bisan gamay.
1: Bisan gamay kapag batiwa ka na ko.
3: Ano masuko magkang dili kasugton?
1: Ano ko masuko?
3: Suko man matani, di sugton ni matani. Pwede ka na ipad.
1: Mina. Kung dili malang ko ni mo sugton.
3: Suko man ay ganyay.
1: Kung di man ko ni mo sugton. Timan ikini.
3: Saman.
1: Balik ya mong kutiyog ma.
3: Bogo tetoy. Diyan ka na!
1: Mina!
3: Bye!
1: Mina!
3: Muna ko lang problema na ko karoon mga maring. Saan man ako nito halang nga kulit bang kaayo niya? Di ba yun siya, di ba yun siya mo surrender rin ako? Dakan mo ito kayo mga babae na mamamantato na sila si Luta, na sila Luta, si Wilma. Kani sila si, kuha, dakan mo na yung mga pwede niya pangwayapan. Anong sila si Daisy? O sila pag yun si Dilia. Usawa mo na ako na yung Dilia, mag yun ko ganaan anin niya. Ano rin mag yun siya sa kuha? Tino na yung mag yun iyang pagkikugma rin ako o char-char lang? Masin mo ako ni siyang sugton na pasakitan na kuha ni kay Muragtikasan, mag yung dagwa ni Tohanan eh. Bikay, tamagi kuno ko ninyo, bikay, kamo may nagbabutbuot ano yung inyong tamagtambag sa radyo. Tamagi ko ninyo, mga maring, bi? Kung unsa kong buhaton? Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Mi.

0: katropa mo to ang suwatan po ni Mina, no? Naglibog yun siya karong mga panahon sa iyahang gibati ni, sa ba ni, iyahang gibati niya nga kalagot ba ni, o kasamok, isamuka na siya sa maong laki nga si Ruel, no? Nga tinutan na yun nga nahigugma magkano niya.
1: Nagdi rabi kaya
0: rabi kayo mga maring, no? So, na mga inani nga mga factor maring, nakaka-try na ba mong mga inani o nagka experience pa mong mga kwan?
1: Sobra pa. Ay, kita ba yung mga gwapa no nang nanaong gibita sa mga laki. Kanang ko kudukurong kita sa mga laki kaya ako bitaw sa kanya to. Ano gi mga laki? Uy, ako bitaw ano gi mga laki.
0: Ano magina? So si Maring Daria, so may mong masulti na Maring Daria. So,
2: kinanglan ko siya nga makuan siya ana, no? Yang testingan ng tawhana. Na.
1: Ay, marag yang, sa mga kanang tilawan, sa mga klaro ako.
2: Yan, subton ba, para makabalo sa batasan.
1: Bitaw, pero lisod po po kayo, oy, nga kanang...
2: Lisod po ipugos o dili gusto yun, oy.
1: Ako, nakanto yung kanya ito, napagay ng nguyab sa kwa, engineer.
2: Kasi ako na yung Ruel, yun, taka, taka dinsan is yan.
1: Si Ruel Dumantay, manggunto.
2: Si Ruel, taka Ruel, taka Bisayan.
1: Si Ruel, Ruel Kabangon, manggunto.
0: Kabangon. Nag-comment ka ni Trion, nag-comment, basado na yung comment, ano nila ha?
1: Ano sa ingon?
0: Naman siya nga, napayla isa din rin, ingon, suko, magkagdigasugtun, taani, na yung ana ba? Napayla ingon nga, ana pa rin si, shout out ko dali sa Metroil, ana pa to si, sa to, ingon ganina nga, kung nga pa rin maglaba lang yung ulo, kwa na lang kang, kaning, layo, layo, man niya kung napindot eh, sa dabo, man niya. Aba, dara, oo. Dadungan na siya, ayaw pag-igugma, ayaw na lang pag-igugma, para wag kayo noon-noon, kalabad ba? Aba!
1: Buto may rin ako. Tumari ang sis da pen, para nila malabad.
0: Patuyang, patuyang sa imong gusto nga mali. Aba, asa may mali, ana? Wilma, mayo ayaw pag, asa may ganit si Wilma, no? Apo ni siya ka na nga, napo siya rin nga, pinagugutan ni si Wilma.
1: Maradon na sa'y gusto ng mga ipaibot.
2: Isa na nga Wilma, Dasin?
0: Si Wilma Joaquin, Dasin. Isa man to, Kadusina. So, ay na lang mga maring, no, na yung mga factor yun nga, kanang, siyempre, pagwapa ka, namin yung mga malalaki nga gusto yun magpursigig yun, ipakita nila ilang ibatin para ni mo.
1: Pero, kanyan to, kanang yan, bito, kanang si, para Edgar ni mo, kasi kanyan, susunod na sa kwa kanyan to, di ba nyo ko na si iya niya. Sa diyang iya kong gikuan ko, agmaayo na, na in love ko maring, uy.
0: So mas kuan ang matod pa no na sa mga pagtukay-tukay no sa mga eksperto mas kuya do nang mas nindot do nang makuan ka mga maring ka nang ma-develop ka kaysa kanang love at first sight.
2: Sa mga difference na maring
0: kay ang love at first sight madugay anak kay murag mawala madana na ang kuan na murag mawala na ang spark sa kadugayan ninyo.
2: So tama to gibuhat ni Ruel
0: sa kada lahi po nang bandaw ingon pa nila nga pag madugay do mo nga madugay do mo nang sige kita, sige uban, ma-develop, mas kuyo na ma-develop, kay mas mulaon pa ang mas musamot ang imuhang gugmag yun nga karantiunay. Maray mga istorya sa kong mga bubuit.
1: Maoban.
2: So, maupo na tinawag ka Ruel, so, hindi sa mo surrender hanto, di ma-develop.
0: Marag anak yun siguro, no?
2: Matod pa ni si kuya, o anak sa ingon nila siya intruso, mapaypasugto niya, kaya naay kasurinahan.
0: Oo, kanapod, no?
1: Isa mo na. Si DC, sanin siya, ituli. Sa mga
0: gituli.
1: Oo, tarong.
0: Gitulig tarog.
1: Para di ma?
0: Masuko.
1: Di ba uli?
0: Di ba uli? Oh, ano?
1: Ayun pa si Disney nga, masin, ma-develop na siya. Tama.
0: Pito, kalang, sultiyan na ka, nakakong mga amiga, mga, minyo na gani, no? Isa ka po lang, Ben, parang tag-EMA niyo,
1: Parang black time.
0: Parang nag-black time. Parang nag-black time tani. So, kanang inala mga maring, kanang si tawagan na, ang tanda ko sa akong mga amigo, mga amiga.
1: Kung expert.
0: Kung ano mga inana, nag-minyo sila. So, ako di ko ganala niya akong bana, di ko ganala niya akong asawa, ana ba?
2: So, nakuan, mahay.
0: Sa una ba? Di ko ganala niya. Pero kung ano sa niyo magagawin, tukod sa ang babae na develop sa lalaki. Kaya lalaki, magpakita o ganang maayong gawi, mag, siyempre na, siro sila yung nindot kayo lang pa yung mag-uban sila ana ba ang ilang banding so madugay ana ma-develop magudon na siya so siya kung na lang kung kita ako mga type doon niya mga guwapo Pero sa siyang banan niya, kay takla kayo nung na, nakuhan kayo na, kananabutan ka niya si panganak, ang pangpabuto ka niya, blasting.
2: Five star.
0: Blasting ba?
2: Ah, blasting.
0: Ah, blasting. Nakuhan na, aksyog kaputulan rin niya, ang naong nangabangag-bangag kayo, na igos bato.
1: Ay, ba?
2: Yaw.
0: Pero dito siya, tungkol kay buutan.
1: Hala.
0: Tungkol kay Porsigido.
2: So, na-develop siya.
0: Kuhan kayo siya, will provide siya.
2: Pero lahat mga iyang istorya.
0: Saman.
2: Kaya kami na.
0: Saman niya.
2: Eh, di ba kayo pasudlan?
0: Magaling na.
2: Usahan niya pag-develop.
0: Dahil lahi ang iya. Kani si Ruel. Kung ako, tambaga na naman si Ruel. Kung ako mo'y nasa tubangan ni Ruel, sagpaong ko ni ba?
2: Ayaw.
0: SMO? Na.
1: At pananay ko niya siya exist na pen. Para din na siya mga...
0: Inong ko niya si Ruel. Ikaw, Ruel ba? Ito ka na
2: ano pa si Will
0: Stipping ni mo.
2: Si Will Wawakin, pamatod eh.
1: Di ako na sa'yo matambag, be. Dahil na game mo ay.
0: Bebe, ikaw, be, saban.
1: Ako sa posisyon ni kinini ang Ruel, kundi magid ni si Mina, so sayang tatay na lang ka, oy.
0: Pwede. Pero itong sinir kay si Mina man.
2: Pwede.
1: Si Mina.
2: Si Mina na eh.
0: Si Mina.
2: Bakante man si Mina.
1: Ani na lang. Kanang Mina, kanang sugta na, oy, kay malangay ta. Sugta na kay makuanta.
2: Si Hulat. Hulat na itong ikadawang sulat. Basi mo sulat pa na eh.
1: Sa
2: ikadawang sulat, uyab na sila.
1: Ayan. So, muna tayo final, kay Murag manghipos naman
0: ta. Hipos na ta. Sige, ako Mina, no? Ako ang final words ni mo. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Ikaw,
2: follow your heart.
1: I follow
2: your dreams.
1: Ako, follow them.
0: I will follow you.
1: Ako si Marikinda Erika, Deligwapa, Delimis, tayo sa apan ni Makupensaan, tungod kayo mangunay, o silingan, kay Lami.
2: Kailan lang niya po nang iyaan sa kanunay panabang, kailan si Tia Daria.
0: Master Rene Tanino.

0: YUH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na gilid ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayal ako ang tulog. Magdamgulagod ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminahon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga premium D3 coffee mix. Sa camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day, yung premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning premium.

0: pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
1: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubo sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
2: Awa na'y sa mood si mama pa? Paim na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: From Ihimo sa Maka o Plavuasca, usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, guni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
3: Abli na! Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na!
3: Yes! Abli na! Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matagbuna sa Tugbiyemes.
5: Exciting time, katropa, alas 12.
6: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa pinangating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Olivares at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga pangunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan na Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2 nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
7: Sandigan Bayan, diresyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
5: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estrada makadalo sa impeachment trial.
7: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansila ng ICC Chamber.
5: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
7: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon.
5: Balitang international, North Korea, palalakasin pa ang nuclear force.
7: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo, ipinakita na sa publiko.
5: At sa balitang sports, John Amores, balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
6: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, panahalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
5: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
7: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiiral naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista, at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyong habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Kaya payuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto

0: Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay natakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo sa Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, umaasang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman, mga katropa, ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording. Habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay may tuturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili na mga proyektong nagkakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga NASA Flood Control Project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Risa Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan siningil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ang kuryente habang dinidiriga kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Hontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer, lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinansilan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasyahan itong kansilahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimulan ang paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatanda ang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea, kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12, sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Calibo sa 96.5, at XFM Zamboanga sa 99.5.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ASPOL mula naman sa Bulkan Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Carcar City, Manila, Polapo City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmun, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng Asia Fall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Positibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Niliasca, 5 saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang ang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima habang inaresto naman ng Romespondib Police ang suspect. Narecover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman, katropa, merong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang sospetsado sa City Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasig City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Sa lugar kung saan na-discover ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montalibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong paraphernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga ng pinaniniwalaang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa milyong piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
0: Sa balita sa Bayang Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang cups. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukha nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ang kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbacher, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports naman, katropa, ihatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Inaaraw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ang pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang ganyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Ako mata, usa ay muhalap na. Di kuyawan ko. Maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus, soft gel capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa mata. Vision X Plus soft gel capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus.

0: ano, so akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan. Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
0: Mas lalakas ka pa.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus.

Good day, mga katropa. Welcome. Ano usab na niya itong programa The Secret of Health. Ya, kamusta ka mga tanan din, ha? Ano na sabang inyong health consultant, si Jane Druda, inyong magkauban, sige apon, alang sa pagkatod ka niyong informasyon. Nining usa sa pinaka-importante sa itong kinabuhi, maugay ng pag-amping sa itong panglawas. Busa nining atong programa, sige apon, atong hatak.

Ni sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po? Kamusta Tagumenyos? No? Nagtanaw ta sa panahon. No? Murag kaulanon o runsa ba? No? Pero nindot ka kumpara sa... Grabe ka init mga katropa no tungod kay ang panahon na di kayo saktong diin grabe ka hagtik no sa init labi na mga pipila ka mga adlaw ang minglabay tungod kay grabe jud ang init no unya ang problema pagkahapon muulan man but anyway no mga katropa atong pasalamatan ang atong buhing Ginoo nining bagong adlaw nga din niyang gihatag nga ni kanato bisan pa man unsang panahon ang atong masudong atong pasalamatan ang buhing Ginoo tungod kay yatagan sa gyapon kita og blessing no sa adlaw kinabuhi hilabi na maing panglawan sa mga katropa. Aga bisan pa man ikaw adunay balatian ha ayaw kag old town tungod kay kana nahitabo ba si di ay no dunay gitawag nato ga purpose ang Ginoo niya na mga katropa ay lag kawalas paglaom tungod kay nining atong programa The Secret of Health ato man ang ginhatagan og pagtagad bisan pa man sa pinakasimple nga mga pamaagi no ato gayong ginahatagan og pagtagad mga katropa nga diin ato gayong matabangan na matuldukan na kinigayong ato nga mga balatian busa uban ni ako mga katropa hilabi na sa mga taga-Tagum no taga Mako taga Mawab and taga Kapalong asa pa ba taga Asuncion taga Mabini no asa mga nga lugar din is Davao de Oro Davao del Norte. No, nga di na nagapaminaw karon sa atong programa. Welcome po mga katropa. Live usab kita karon ha sa 99.1 XFM Mati City. Kamusta po mga taga Mati? Mga taga Davao Oriental, kamusta kamo din ha? I hope and I pray nga di na nakamong karon sa kaimsug kapiskay sa panglawan sa mga katropa. And happy listening especially sa atong mga avid listeners din ha. Dagantag mga listeners usab din ha mga katropa. Gani. Speaking of Mati City, no, next week na mga katropa, July 16, adlaw ka na nga Huwebes, maugayod ang atuang, ibalik na to ang atuang schedule din ha, at least once a month, every third Thursday of the month mga katropa, maugayod ang atuang magsilbing regular, no, nga schedule na din ha, gayod sa atuang Yes to Health Clinic. Mati branch ang mga katropa. Diha ipahigayon, syempre, diha ta mag-duty mga katropa sa ato ang mismong clinic address sa A Square Building ubos sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund. No, sa A Square Building Barangay Central mga katropa. Magkita-kita ta next week ha, July 16, tibok adlaw, diha kita mag-duty mga katropa. Aron gayod diha tog ihatag kaninyo kini ato ang libreng service show, ilabi na ito ang libreng check-up consultation, libreng dietary guidelines and nutritional therapy and of course juicing therapy mga katropa. We have also therahertz therapy ha. Pwede nyo na ma-avail. Bisita ha, ugad tui lamang ang Yes to Health Clinic hilabi na nining July 16 tungod kay personal ang inyong health consultant si Jenny Druda na makigahimamat gayod ang anha kaninyo mga katropa. Sa mga taga Davao, live usab ang atong programa karon na pinagigid sa 89.1 XFM. Happy listening ha, hilabi na sa mga taga Turil, taga Matina, no, at wagay yung mga avid listener.

page. Pwede usab ninyo na i-search, no, sa XFM 107.1 Tagum. Mao na ang atuang Facebook page, mga katropa. And also our official Facebook page ng Yes to Halt Davao Region. Pwede usab ninyo na i-search sa inyong Facebook apps, mga katropa. Yes to Health Clinic Tagum and Yes to Halt Wellness and Pharmacy. Mao ka na ang atuang

Ayan ha. And then mga katropa, live usab kita karon sa atuaga yung mga katropa sa mga taga Bukidnon. Pinagigid sa atong 101.7 sa FM Bukidnon. Happy listening ha sa mga taga Bukidnon, malay-balay. Taga sa pa ba Balintia, no? Dagat na sab kitag mga listeners sa dinha mga katropa. And sa ito ang Facebook Live, pwede sab kamo din ha, mo comment ha if you have a concern. Labi na kung wa kamo ipang-text. But if you are viewing our live, pwede kamo mo comment din ha sa ito ang mismo nga comment section. Ato ka ng basahon or either adun na kamo gustong itimbaya. Welcome kamo mga katropa. Oras na to, alas 12:43 na. Atong programa The Secret of Health sa Gyapon hatod kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gahilabi na ato agayong mga produkto nga din na padayon ang paghatod o kalipay tungod sa kayuhan nga nadawat sa atong mga kabayan mga katropa nga nisuway sa paggamit hilabi na sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C and Premium D3 mga katropa. Kinibitong pag-atiman sa atong lawas. Mabihan ang gitawag na ito niya ito ang mga produktong food supplement. Nga doon adunay food, ano? Tungod kay kini magsilbing pagkaon sa ito ang lawas. Kung may sigot ang pagkaon, kinahanglan. Kinsa bagoy tao-taon nga diin nawa ng inhalan o pagkaon. Bisan unsaon pa man kapobre, bisan unsa status kinabuhi sa taon, naninghuwa gitaw na nga makakaon adlaw-adlaw. Amo na kini ato mga produkto, gitawag na ito ni siya ga food supplement. Sama sa mga pagkaon na kini atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Kay tungod kay kini ato ang mga produkto, hilabi na sa itong Plus Gold, dako kay nagita ikatabang, alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa ato ang lawas. To function it properly, always pirmin na ito na ginapahinomdom sa ato agay yung mga katropa. Atong lawas, para gayud maglihok kini sa normal, no, sa himsog, kini nang inahanglan og igong sustansya. Sama sa kinan, para kini magpadayon sa pagdagan, paglihok, kining mga masinarya, mga katropa, it requires a fuel. It needs a fuel. Sama sa itong lawas, nang inahanglan og pagkaon sustansya. So, mo nang atong padayunon sa paggamit kini ato ang mga produkto since 2011. Daghan gayud ang nalipay tungod kay kini subok na nga mutabang gayud sa atong lawas para gayud ang mahimong himsog, mahimong ligon, hilabi na gayud ang ato ang immune system mga katropa. Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C Premium D3 available ka na sa tarang butika nga duol sa inyuhang lugar and also available mismo sa ato ang Yes to Health Clinic, hilabi na kung gusto ka makatipid. Gusto ka makabarato mga katropa ang atong Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated anaagayod sa affordable price and a big discount. Hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen. And then syempre, available usab diha mismo ang atuang mga libreng serbisyo. Kung maato na lamang ka ug ma-avail sa atong mga produkto, i-avail na usab ang atuang mga libreng serbisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, and also your health consultant is a functional iridologist, no? Nga din through the iris of the eye, ato sa makita kinibitang mga genetic and present condition sa ato agayong panglawas mga katropa, especially your blood

circulation. Maybe you have a scar frame, venous congestion. No, kana nga mga term ginagamit na to na siya sa naturopath practitioner. Nga din makita na siya sa mga iris signs, no? Di ba ta na sayod kini di ay nga mga signs ana aday kini sa ato ang lawas and mahimong hinungdan nganong adun na kita'y mga balatian na karon. Hilabi na kung wa nato hatagan o pagtagad sa labot nga adlaw magsilbi kining balatian mga katulapa. That is why no, dako kay ikatabag kinibitang gitawag na to a study of iridology. No, libre nyo nang ma-avail ha kung kamugay mo bisita sa Yes to Health Clinic mga katropa. Doon na kita itulog ka branches. No, dinigay sa Davao Region mga katropa. Kung kamo mga taga Davao City, ang ato ang address, anaakitan sa Matina, Davao City, sa Cell Paul Building, door number 3. At bang nasa Kawayan Drive, Bantay Bata, GSIH Heights. No, nasa highway rin na mga katropa, tapat sa Tagom Cooperative. Mas atbang na sa gitawag na to Gadurian na world mga katropa ha. Abrido alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Domingo hangtod the Bernes. Mao ka na atong schedule. And then dinhi usab sa Tagum City ang ato ang clinic address. Anata na himutang sa M Central Building. Magugpo West sa Ganti Road mga katropa. Tapad rin na mismo sa Mr. DIY Public Market. Kamo mo ato sa atong Tagum branch, dali kayo na malocate tungod kay inyo rin ang pangitaon kining Mr. DIY. Dako po kayo na building sa M Central, narana mismo sa highway ha. Kaya tapad rin mismo sa Mr. DIY mga katropa sunod sa bugasan. Dako man ang karatulan na to din na Yes to Health mga katropa. No, para gayo da kamo makabisita, kundura mo mismo sa mga taga Tagum, bisita ha ang Yes to Health Clinic para gayo atong magdukan tang hatagan o pagtagad ay inyuhang mga problema sa panglawas. And sa mga taga-Mati, no, of course, ang ato ang address nata sa A-Square Building, Barangay Central, ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. So, mo ka na ato mga clinic address and you can text ha, sa ato agayong phone number. Ilabi na kung adun na kamo'y mga gusto mahibaluan. Pwede ka mo mag-text or mag-call. Ayla po mong panawag ka daon kayo sa hinay masahaag manawag magkadlaw. Kulbaan po ta kay kinibit ang ito ang cellphone sa radio. Pero may gini naka-full ang volume. Okay, para paniguradog na yung matawag, ako d'yong matubag kayo sa hay. Naara man ipirmis ako ang bag. Okay, dili man yung mga pirmi ginagunitan na itong phone. Dili man ito ni personal phone. No? So ako ang gihimo, awa d'yong nag-full ang volume. Problema kay usahay kadawon pa doon na may manawag ato akurat-kuratan oi no pati abata kamata da kasaban ni Mrs. no so ang taon ay pud magtawag kadlawon ha so ato agayong mga tawag nini mga katropa nga diin nagplano mo contact sa atong phone number especially sa atong radio number no na 09091762844 anytime pwede mo contact. Ilabi na kung adun na kamo'y pangutana, ay lampod o gadlawon, ha? So anyway, mga katropa, padayon kita rin na itong programa. Oras na ito, alas 12:50 na. Aga, bago kita mo ato sa unahan, ilabi na sa ito agayong health information ato sa paminawan. Maminaw kita karon o testimonya, mga katropa. Usa ka manindot nga testimonya nga din. Makatag ka na itong inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy ay gitawag na itong problema sa panglawas. Ayaw kaluya tungod kay ang Yes to Health Clinic. Maghatag ka nimo o magatabang ka nimo nga diin ikaw gayod makaangkon o gitawag na itong kaayuhan. So ang imo labang himuon paningkamuti nga sundi kinigiyong nga gitawag na itong mga modalities. Salikayan ang mga bawal by God's grace and help. No, gakinigay yung mga guidelines nato ikaw gayud makaangkon og gayon. Ato paminawan, usa ka testimonya og mga pipila ka mga pahinumdom. And then after that, ato kita sa ato agayong health information.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: Dali na ba? Sobrang magsaysay. Complicated ko. Aloy sa Diyos. Tulog-adlaw na ito na ginong. Sa akong dughan. Basagkit. Sa tulog-adlaw. Mabubuto nga. Lagbuto nga. Magbuto nga. Antay nga dugo. Orag na ba naman ang kawala akong kasakit sa akong dughan. Sa mga tao nga na mga balatiya nga nagpaminaw karoon. Nakaangay mang yod ko. Ang urato po lang nakaayo sa ako.
0: Malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tudsan tukal na ang akong asin ug gasukasukan ako og kapalpitin na ang akong dughan. So akong giundangan ang pag-inom.

coffee mix ang pinagkalami o healthy nga kape nga diin imo karong matilawan ng mga katropa pinagi sa Yes to Health Incorporated. Ha? Usa kini ka produkto sa Yes to Health mga katropa nga diin usa kini ka kape nga dako kag ikatabang mahitungod gayon sa atong panglawas labi na kung buhat mo mahimong alerto aktibo tibok adlaw unsa man ang imuhang ginabuhat no nga diin mahimok gusto nimo nga mahimo kang alerto. So way kini ato ang Zanton Gold Cough Mix in a natural way nga din mahimo kang alerto og aktibo. Mao kini ang trabaho gayon sa ato ang Zanton Gold Cough Mix sa mga katropa. Available ha nationwide diha sa inyong mga suking butika og sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Happy viewing Sir Raksoman de la Peña ato agayong avid viewers. Maayong panuto katropa Doc CJ, always watching your program, The Secret of Health. Always praise the Lord, God, for His wonderful. Ayan. At syempre, don't forget to take a Yes to Health product. No? Ganyan nga ito ang nindot ni Zer Raksoma. No? Nagpahinom-dom sa matagusa. Always to take your Yes to Health product, mga katropa. Ha? And also, happy viewing and listening, Sir Randy Arachaga Santasas. No? Nagatanaw sab sa ito ang Facebook Live karon mga katropa. Parahin kita sa ito programa. And sa mga gusto pa o gabuot, magpadala sila mga mensahe. Pwede po kamo muhabol mga katropa ha? Just text your messages at tawag yung text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. O atong hatagan o pagtagad-unya gayon na no? Yung mga gipadala pangutana human sa atuang health information. Ato pag-aisigutan karon mga katropa. Kini kayong usa sa simple no nga modalities nga pwede natong himuon din sa atong matag panimalay tungod kay aduna kini dakong ikatabang mahitungod gayud sa atoang panglawas. No, kining gitawag natog the importance no, or the health benefits of drinking warm water. Buot kong kinihatagan o pagtagad tungod kay kahapon, no, we have a client no, from, if I'm not mistaken, Mabini, no? Saka lalaki, nung adin iyahang giproblema, kiniiyahan chan, usahay, muhuot po daw yung dughan. No, gani iyahang blood pressure, atong gicheck, medyo taas yun or elevated yun siya mga katropa. Pero wala siya high blood, no? Tungod kay labang po siya kaadto sa hospital, kapacheck, wala gani siya maintenance ginainom. Pero iyahang gidong, gibati ang iyahang dugan paghapdo sa iyahang chan. So, sandali nga pagkastorya, ato siyang gi-interview and then usa sa iyahang habits, no? And style, no? Sa iyahang adlaw-adlaw nga panginabuhi mga katropa, labi na kay init gidong panahon, pila ka mga adlaw ming labay. So, hilig gid ni siya mo inom og bugnaw nga tubig. No? Kini bugnaw nga tubig ato siyang atong gisay-say kay sir nga din aduna gini dakong connection sa iya gayong gibati karon especially kining discomfort nga iyang gibati sa iyang chan kung usahay aduna pud siya bation sa iyang dughan. So atong gisay-say unsay outcome unsay result nini gitawag natog cold the water. So aduna gid nay ihatag nga problema mga katropa although ang cold the water di maginato na siya himong i-generalize nga makadaot sa atuang lawas especially kung dili man jud nato pirmi ginahimo no. Pero in the long term or the long run especially kung mao gid ni ang imong lifestyle mao ni imong habits mga katropa aduna gid chay dakong ikahatag usab nga problema sa atuang panglawas no kay kini magong cold the water aduna siya aduna pang hitabo sa lawas nga diin gitawag kini og vasoconstriction. Pag moisigot ang vasoconstriction, kung kini nga bugnaw nga tubig maabot gani sa atong stomach, sa atong chan, kini mga dugol nga mga blood vessels, mga dingding sa atong dugo mga katropa, instantly, no, mahimugahi kini or mukipot kini mga katropa, o kini gayod magresulta sa gitawag na ito pag-agis dugo, nga diin na hinay na or maglisod da ang pag-agis dugo of course no? Tungod kay diha man maagis sa ato ang blood vessels so this therefore kini nga gitawag dato nga cold water grabe maka pugong kini og makaluya gayod sa diha mismo pagdaga na sa

atuang nga dugo mga katropa. That's why, no? Sa mga nagaino mo ga bugnaw tubig, ilabi naga bugnaw jud kaayo, aduna jud bation, no? Instantly, di na sa'yo lagay yung stomach area. Sa ilahang blood circulation, no? Ilabi na kong naanay gitawag natog kondisyon nga high blood or any cardiovascular problem. So aduna gid na sila ibation nga mga pipila ka mga symptoms. Tungod dinhi gitawag gayud nato nga mga vasoconstriction nga mahitabo dinha sa gitawag nato nga cold water. And then napagani no mga migraines, mga headaches, na possible it is also the cause of gitawag nato bugnaw nga tubig mga katropa, no? Kini bitong madalian nga pag-ubos sa temperatura sa lawas, sinundan nga din ikaw nino mong tubig. Dinha sa imuhang brain area, makahatag po na og signal sa imuhang nerve, no? Nga mag-resulta kini og brain freeze sa mga katropa. Mauna usay nga, kalit lang sakit akong ulo. Base na mga katropahas, kalit nimo pag-inom og mga bugnaw nga mga ilim noon. Digestion, of course, muna pinakahinungdan ng ito o resulta pagpalabi or pirmi na lang kasigig inom gayud og mga bugnaw. No, kay kini magud ang ato ang stomach, mas gusto magud na nila og mga warm, no, nga mga butang nga din ginasulod nato sa ato ang chan mga katropa. Problema lagi kung inom tag mga bugnaw, pagkaon bugnaw nga ilim noon. Oh, kini grabe makapakyung makapakipot, no, makapagamay, no, sa atoa gayong mga blood vessels sa mga katropa ug makapaluyas kalihukan sa atoa gayong chan, no, ug ang magresulta niini ang mga pagkaon maglisod na siyag tunaw, especially kung ang imong gipangkaon mga gitawag datog oily fatty foods, no, maglisod nagtunaw ang ato ang chan ni ana, and it will result a chronic bloating. Hala dok, pirmi lagi murag na hangin ang chan, ano man ni dok, hala dok, ano murag bugat man ang kawang chan, ha? O ang uban, adunay gitawag na to ga pain, especially din ha sa ilahang center of their abdomen. Ang bisaya, gitawag nagsurok-surok mga katropa, no? And kadugayan, possible, you will have a condition called constipation. Dili na regular, kining gitawag na to ga pagpagawas o hugaw. One of the cause is, kining gitawag na to ga drinking cold water. Sa may mga katropa na to, nga din nagka-problema sa ilahang mga tutunlan, dok, sige, nagsakit ako ang tutunlan ba? O doon ako hugaw, mga mucus or plema nga din gusto ko ipagawas. Pero gahi man, dok. O, usahay, ubuhon dyan ko, pero di man mo gawas. O, usa sa gapagahi niya na mga katropa sumala sa pagdoon, kinigay yung mga bugnaw ng mga ilim nun, no? Okay na, magitay mga mucus good sa tuwang lawas, especially in our thyroid gland, usa sa nag-gunit, kinigitawag na ito mucus sa membrane. So, dagan gina, diha magpundo, kinigitawag na ito mga mucus, no? Mga plema sa lawas. Mugahi na, di na mapagawa sa lawas, sa diyang ato pong sigig sudlan ang lawas ug mga bugnaw. Muna yung may tabo mga katropa, so you will have a throat issues. Kung sige pong kagitawag na itong inom o mga bugnaw, no? Blood pressure spikes. Kalitragsaka ang imuhang blood pressure. Batiyon sa imong kasing-kasing, maglisod o ginhawa. Possible, imuha po dang masinatian sa dihang adunan na kay gitawag na itong long term of drinking cold water mga katropa. Pero in a healthy individual, dili po nila ni dali-dali bation dayon. Maliban na lamang kung aduna gid sila yung mga underlying health condition sama sa hypertension or any cardiovascular disease, na? So, mauna yung mahimong resulta kung ikaw gayud hilig buinom og mga bugnaw nga ilim nun. Dagan pa, no? Pero kato, pipila lamang kato. Kung ano ato-atong gagian mga katropa, tungod kay ang atong pagatunan karon kining gitawag na itong solusyon. Kung hilig ka buinom din na og mga bugnaw, ilabi na kung usaka, no, sa pareha sa ato ang pasyente kahapon nga din hilig niya ni mo nang usapod sa contributing factor nga nung aduna siya gibati karon sa iyang chan, sa iyang blood circulation, sa mismong iyang heart, no, nga din naglisod or usahay hapuon, aduna gid siya batiyon nga din murag bugat taw iyang kasing-kasing. So kining pag-inom og bugnaw tungod kay usa sa iyang lifestyle, mo nang atong hatagan og solusyon. No, ato siyang advice, instead of a cold water, pulihi kini og warm water. So atong susihon karon mga katropa, unsay ikatabang niining gitawag nato nga warm water?
Unsay mahitabo sa lawas, sa diyan kita gayud moinom og warm water mga katropa. Og unsa usab ang tama nga oras? No, nga din kita gayud moinom og warm water. So kini ato ang susihon ha. Kay katong pag-inom og bugno, halos ikadaot man to sa ato ang lawas, dinhitan sa mga solusyon. Unsay usab kaayo nining gitawag natog init-init nga tubig. Dili pod kay hot ha, lahi ang warm, lahi pod ang hot. Kay ang uban na hot pod jud nga tubig. Magkapaso-paso po ang dila. Dito rata sa gitawag na toga warm water mga katropa. Ha? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, number one, nga health benefits. Nga ato makuha sa din kita dahil mo inom o warm water. May boost digestion. Kung ang bugnaw nga tubig, makapaluyas kalihukan sa ato ang digestive system, sa ato ang tiyan. Kini dahil warm water mga katropa, makapakusog, no? Makapabus di ay kini sa kalihukan na diha gayod sa ato ang tiyan na mga katropa. No? Samtang ang tubig nag-ato gayod sa ato ang tiyan, paingon sa atong mga intestines, sa ato ang mga tinai. No? Hangtod ang lawas, iyang ipagawas ang hugaw na himong nindot kini nga kalihukan uban sa tabang sa ato gayong warm water mga katropa. No? Gani ang warm water, giisip kini siya o taga-activate no sa ato agayong digestive system. Unsay trabaho sa ato ang digestive system or sistema sa atong pantunaw? Of course, mao kini ang usas pinakaimportante every time we eat. No, kung luya imo ang sistema sa pantunaw mo nang aduna kay indigestion, bloated, no or stomach discomfort, no constipation, mao kini imong possible nga mga condition ng mga katropa. Aduna pagtuon in 2016. Kini di ay nga warm water mga katropa aduna siya'y favorable effects adina gayod sa ato ang intestinal movements and the gas exposure. No, so musgot ta og intestinal movements kini bitaw nga paglihok sa atong mga tinai. No, di agikan sa ato ang baba mao man ay gitawag natog kinatibok ang digestive system from our mouth, no, paingon sa ato ang large intestine na mga katropa. Ang pagkaon ga-travel na siya, no, sa atong baba, paingon sa esophagus, paingon sa stomach, into small intestine, hangtod sa large intestine. Kana nga kalihukan kinahanglan na smooth. No, but pasabot, nindot ang pagdagan, pag-travel sa hugaw, sa pagkaon, hangtod kini na himong hugaw. Pero kung gani, hilig ka og bugnaw nga mga ilim noon, kini gayod mahimong dugay, mahimong luya, no, ang pagdagan, no, sa from food to waste product mga katropa. Instead kining adlaw maabot or malabay na unta ning pagkaon na himong hugaw, naptag pila ka adlaw mo na nahimong scenario sulod sa lawas mga katropa. But good news, tungod kay kini na warm water, dako kay ikatabang para gay di kini nga kalihukan sa ato ang digestive system, mahimo gayong balansi and healthy ang mga katropa. How about our nervous system? No, kini pong warm water mga katropa, no, dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa ato ang nervous system, especially our mood and the brain function. Gani adunay pagtuon in 2019 nga kini din pag-inom og init-init nga tubig mga katropa, makapa-improve sa ato agayong nervous system activity, no? And then dili lamang kana makapatabang usab kini nga di na muubos, no, kining kondisyon nga gitawag gayud nato ga depression and anxiety. Of course, our nervous system, especially our brain, mao magiging control sa ato ang mood, no. Kung sa imo ang pagbati kada adlaw, gusto ba nimo magmagulaan or magmalipayon, himo ang healthy ang imuhang nervous system, the function of your brain, no, kay mao mini ang nagamanage nining ato ang mood every day. And ang pag-inom og warm water, dako kay siya ikatabang para gayod sa totally function sa ato ang nervous system. In contrast with that, kung hilig po kag bugnaw, tanawa gani sa mga hilig minum og bugnaw, di ba kay sa putuna. No, initon kay nagulo sa mga tao nga din hilig mo inom og bugnaw, tingala ka bugnaw man tay gininom pero nganong mas dali man mapikon, no? Sa puton man noon or moody mga katropa, especially sa ato mga
kababayan nga hilig og cold food, cold drinks, di ba kay pa change pabago-bago na ilahang mga mood sa mga katropa. Tungod kay kini mismong warm water, adun na gid-shed akong benepisyo nga ikatabang para gid sa ato ang central nervous system mga katropa. Pangtulo, may relieve nasal congestion. No, kining sigig bara tawon ang ilahang ilong tinha, bisag unsa nila gipag-inom, bisag unsa nila gipang-paslak sa ilang ilong. No, kining uban kining aduna sila simut-simuto, no. No, makapaluag sa agyanan sa ilong mga katropa, mawalan sipon. Halos isulod na lang taon silang bangag sa ilong. Kaya ang Japon, mawala ang pagbara mga katropa. Okay, basig hilig po kami ng mga bugnaw, no? Okay, lagi ang bugnaw, makapagrabi, makapadaghan, makapagahay na siya sa mucus or plema. Diha gayad sa ato ang gitawag nga ilong. No, from our throat, diha palang gani, mugahi na, edi how much more diha mismo sa gamayang bangag sa ato ang ilong mga katropa. But good news, kining pag-inom og warm water, kini mga katropa makapahumok. No, dinha gayad sa ato agayong mucus. No, and may relieve nasal congestion mga katropa. In 2008 study, a hot a drink, sama na naman sa mga tsaa mga katropa, instantly, grabe siya makahatag og relief ha, sa mga runny nose, coughing, sore throat, and tiredness mga katropa. Grabe, no? Warm water, instantly, pwede di ay ma-relief. Kinigay ang gitawag na ito, pagkatul, pagsakit sa tunlan, no? Pagbara sa ilong, no? And then even a tiredness, kining pagkakapoy, of course, pag batiyon ganito o kaluya, kakapoy sa lawas, that is a sign nga imuha gayong nervous system totally, no? That controls every nerves in our body, and asa dili maayong sitwasyon. Edi, syempre, ang warm water, makapa-activate man siya sa atong nervous system, mutabang man siya sa kinatibuk ang kalihukan sa atong nervous system. That's why, if you feel tired, try to drink a cup of warm water, di ba kay makita nimo instantly ang relief ang mga katropa. Pang-upat, improve circulation. Of course, if cold water, adunay gitawag dato ga vasoconstriction, but pasabot makapakipot, makapagamay sa ato agayong mga blood vessels. Kini pong warm water, baliktad ang iyang trabaho, makapaluag. It will dilate or expand our blood circulation. So therefore, it improves the circulation ang pag-inom gayud og warm water. No, dako kayo nagkikatabang, especially if you have hypertension, heart problem, even diabetes. Ha? Tungod kay syempre, kaya man nas agyanan sa dugo, kining pagdaghan o pagtaas sa level of sugar. So ang pag-inom og warm water, ha? Dako kayo nagkikatabang para gayud mahimong nindot ang atuang circulation ng mga katropa. Every day, no? Unsa man ang atong gipantrabaho, nanginahanglan mangin nga dapat always healthy, no? And always balance kining gitawag datog blood circulation ng mga katropa. Panglima, may help relieve constipation. A healthy digestion, of course, mahimo pod ng regular agibuhang bowel movement. No, kung igo permi ang pag-inom og tubig, especially kung ang tubig, most of the water nga din imong ginainom is warm, no, init-init, ay naku po, dako kayo nagikitabang, lipay kayo na ang imuhang digestive system, even your intestine, imong tinaay mga katropa, and as the result, syempre, regular ang imuhang pagpagawas og hugaw. No, so malikayan, mapugnad kining kondisyon nga gitawag na constipation. Unsa ning constipation? Maoning irregular bowel movement dil irregular nga pagpagawas og hugaw. Ang uban, maabtag duha ka adlaw. Ang uban, maabtag tulo ka adlaw bago mo pagawas og hugaw. Pero giisip ra nga normal, no? Tungod kay wala sayod nga kining constipation, gitawag gini siya a mother of all diseases. Inahan sa tanang balatian, wa na sayod mga katropa ang halos tanang katawhan. Pero grabe kini og impact sa atwa gayong kinatibuk ang lawas. Pero di pa nato batiyon dayon, pero kung dugay na gani ka nga din adunay constipation, di ba kay tingala na lang ka halos sa tanan nga kalihukan sa imong lawas maapektuhan. No, tungod kay atong intestine, kung atong sisihon pag-ayo, grabe aduna na siya mga tiny capillaries. No, gagmay kay nga mga ugat nga din it is connected
halos tanan gayud yung mga major organs sa atong lawas, to our kidneys, to our liver, to our heart, no? Doon na yung connection, ha? Diha sa mga gagmay ugat, paingon gayud sa atong intestine, no? Especially to our large intestine. That is why ang constipation, sumalapas sa pagtuon sa mga eksperto, gitawag kini siya og a mother of all diseases. Inahan sa tanang sakit ang mga katropa. Mao nang kinahanglan sa atuagan ng Yestro Health Clinic, pirmidyo na ito na gina-advise detoxification and the cleansing program. No, tungod kay ang paghinot sa lawas, usagid ni sa pinakasusi kung gusto ka makaangkon gayud o kaayuhan. No, sama na ng sakinan kung gusto ka pirmi nindot ang pagdagan sakinan. No, kondisyon pirmi ang pagdagan sakinan. Kung doon na kay budget, pirmi ni mo na ipa-change oil. Pirmi ni mo na ipa-change tune up. Pwede ni mo na ipa-PMS. Basta doon na kay igong budget. No? Basta kay pirmigid na kondisyon ang dagan sa mga sakinan. No? Kaya nindot man ang wa may hugaw. No? Diha gayod sa ilahang engine mga katropay. Ano usap ang sulod sa lawas sa tao mga katropa? Kung gusto tap nindot ang function, then kinahanglan pirmigayod hinlo. Not totally 100% hinlo tungod kay maginda mahitabo. At least man lang, dili jud hugaw, grabe ka taas o toxins, waste products ang lawas mga katropa tungod kay mag-result kiniog vasoconstriction sa atwa gayong blood circulation. Ang pag-inom o warm water, dako kay gikatabang para gayid mahinluan ang atong lawas, especially mapugan o matuldukan kinigayong gitawag nato nga constipation. Pang-unom, may decrease stress levels. 2014 na study mga katropang gani, maidugtong usab nato ni sa atwag yung gitawag nga nervous system. Ang pag-inom dag usa ka baso nga warm water at least every day or in the morning mga katropa, dako kay nigtabang diay para makabati ka og gitawag nato calmness. Sa maning calmness, pagka kalmado. No, pag inom gani mo og warm water, especially right after you wake up in the morning, aduna kay pagbati kining gitawag natong calmness. Sa kana kapag tuon yan atong 2014 sa atwa gayong mga eksperto mga katropa. No, so ang pag inom og warm water, it helps and it improve your mood and relaxation levels mga katropa. Last no, ikatabang gayo dining gitawag natong warm water. Although daghan pa, pero ang last nga atong ihatag kaninyo, kining gitawag na itong body's detoxification systems. Muna nang giingon na ito ganina, no? Connection sa gitawag gayod na ito na constipation. Kining body's detoxification system, naglangkob kini sa ito ang kidneys, no? Particularly sa ito ang kidneys, sa ito ang atay. Ang pag-inom o warm water, grabe kalipay sa ato ang kidneys mga katropa tungod kay ato ang kining matabangan para gayud matanggal ang mga waste product or materials diha sa dugo mga katropa. No, kay kung ang bugnaw makapagahay siya sa mga hugaw, especially the fats, the oils, no, diha gayud sa atong dugo iyahang ipagahi. O, kini po mga warm water, mga init-init nga tubig, iya po i-dissolve. No, but pasabot ihang bungkagon kato mga nanggahi ng mga fats, mga oils sa atuang lawas mga katropa, mga toxins. So dako kag ikatabang mahitungod gyud kalihukan sa atuang kidneys. Mao nang kuminom kag warm water, makaistorya pa gani ang imong kidneys, di ba kay magpasalamat jud na sa imong kay imong hatawon siyang gitabangan. No, so usa sa dakong tabang about detoxification, kini gayong gitawag datog warm water, no? And gani, according to Arthritis Foundation, no, ang pag-inom usab og warm water, dako kay nagikitabang para gayod pirmi ma-lubricate kini ato ang mga joints. Para mis pirmi nindot ang paglihok sa atong mga gitawag natog mga joints sa mga katropa, no? Ilabi na kung aton na kay gibati na din ha, nga gamang lakaw lang, magsakit na taong tuhod. So way, you know, sanayin ninyo kining gitawag gayod nato nga pag-inom og warm water. Unsa nga oras dapat aduta sa gitawag natog perfect time to drink a warm water? Unsa man ang tama nga oras, Doc, sa pag-inom og init-init nga tubig?
Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, hilabi na kay usa ka doktor mga katropa, si Dr. Sarah Krieger, registered dietitian and nutritionist mga katropa. Ang pinaka-perfect time to drink warm water, ingon pa sa ihang pagtuon, generally kinahanglan first thing in the morning upon waking. Abot pa sabot di ay kining pagmata jud nato sa kabuntagon gikan ta natulog stack na sa gabihon, pagkamata nga pagkamata ayaw sa pag-inom og unsa pa na imnon nimo, kita nga mga Pinoy inom kita ga tubig dayo, no, but instead a normal or a plain na water ang imong inumon, a warm water, init-init nga tubig. How about Doc, kung magdiritso na lang ko kape? O, healthy bitaw nga kape akong imnon, Santon Plus Coffee Mix man or Santon Gold Coffee Mix. Yes, mga katropa, tinuod, healthy kini ato ang mga kape. Labi na ito ang Santon Plus Coffee Mix, no? But I highly advise, mas maayo gihapon nga din pagmata nga pagkamata na ito sa buntag ato sa jong imnon kining plain warm water. No, kini sa jong pure, no? Ay sa nang nailasa. Tungod kay the whole night na amangguta sa gitawag na ito fasting state or fasting phase. No? Siyempre, the whole night, watay tulog ta ni Ana. Ang ato ang chan, way unod, maliban na lang magrabi mong hab-hab, stuck na sa gabihon, magbuntag, naginay unod ang imuang chan. No? Pero kadalasan, agita sa fasting state mga katropa, that's why pag matagyo na ito sa buntag, it is not advisable na sudlan po dayo nato ang ato ang chan o dunay lasa. No, dunay lasa nga mga pagkaon or mga imlim noon. Mo na ang gina-advise? Ang pag-inom og warm water, kinahanglan, diha mismo sa pagmata nato sa kabuntagon. So, way lang, no? Sa mga wapan nakatry gani, di ba, kay observa rin ninyo. No, pagmata ninyo, inom din mo warm water, hilabi na sa mga luya ang lawas. No, murag pagmata pala sa buntag, murag kulang o energy. So, way, a cup of warm water, usa ka baso, butangi o one pinch of salt, usa ka pudyot nga asin. No, grabe na siya makapa-activate sa electric.

Barbaran ba na mismo ninyo sa inyong kaugalingon nga ni anang orasa kadalasan diha gid nga oras ta magpagawas og hugaw moadto sa CR. No, tungod kay normally mao na ang gitawag na tog panahon nga ang atoang lawas mopagawas jud na siyag hugaw. And good news, tungod kay pagmatanim mo sa buntag naay uban manggon maabtan na lag alas 9 alas 10. No? Or tibok adlaw mahuman na lang wa jud ka pagawas og hugaw. Tungod kay lagi basig grabe na kabarado ang ilahang intestine, ilahang tinaing mga katropa, and grabe na kaluya ang ilahang digestive system. Ang pag-inom og warm water, grabe siya makapa-activate, no, niini gayong kalihukan or normal movement sa elimination sa atoang lawas mga katropa. Diha gayod nga oras alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8. Sa dihang kita gayod bumata pag muinom dayon og warm water. Habaw man ka matatag alas 6. Inom dayon og warm water, di ba? Kay after mo inom kag warm water, 30 minutes to 1 hour, baadto jud ka ana og CR. Tungod kay gi-activate niya ang imuha gayong normal nga elimination sa imuha gayong lawas ang mga katropa. Eliminate toxins and waste mo na ginahimo mga katropa. So mo na pinakauna ha ang advice nga perfect time to drink warm water right after nga mumatakas kabuntagon. Ikaduha, before meals, bago ka mukaon. Bago ka mukaon, suwayi, inom ka og warm water. Hilabi nalapasan na ka og pagkaon, pila na ka oras, mawa nakas biyahe or nakagihimo nga importante kaayo, nga kailangan nimong dalion nga mahuman, unya nalapas na ka sa oras, bago ka mukaon, suwayi, pag-inom sa og warm water, at least half glass or one glass. O grabe na siya makapa-activate, makaboost sa atuaga yung digestive system. O grabe po na siya maka-neutralize sa acid. Okay, inyuhang ikumpara, pag budiretso mo kaon, gikan mo sa gutom, gikan mo sa nalapasan, di ba kay matingalan mo, halang ano, murag sakit man ako ang tiyan. No, nakalitan gari nakalitan guru ni ay mo na ato ang tubag no tungod kay lagi gutom kayo hab-hab dayon pero ang nahitabo sa imuhang chan indigestion labi na kay dali-dali pag-usap tungod kay gutom na nya unsa nang orasa so aduna indigestion nga nahitabo or and fermentation nga nahitabo diya sa lawas. So take note bago ka mukaon hilabi na nalapasan na ka or bisan pag wa ka nalapasan kung gusto ka nga din paspas kaayo ang paglihok sa imong digestive system. So, wayi, pag-inom sa og warm water bago ka mukaon mga katropa. Ikatulo, before sleep. Bago ka matulog, so wayi usab ang pag-inom og warm water. No, instead mo inom kag bugnaw din ha. Ilabi nag igang-igang ayaw pag-inom tawon og warm water bago ka matulog. Dako kay nagitabang mga katropa to improve sleep quality, no? Ilabi na kung gusto ka mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog, so wayi. Pag-inom og warm water before sleep mga katropa. And of course, during the day, tibok adlaw, ayaw tawon kalimot sa pag-inom og warm water. Gani ang warm water, usa kini sa ato aga yung program. No, tungod kay aduna man tayo specific program for totally detoxification and cleansing. Ngayon ginahatod gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. No, halimbawa sa mga tao nga din gusto gayud og total detoxification ba, no, mura bag tawag dini sakinan nga din adto sa shop nga din gusto ko magpa PMSR, no? Or boss, gusto ko magpa tune up. Oh, ang kundo na po, na po yung mga tao, mga pasyente. Nga din niya mo ato sa clinic nga din gusto nila mag total detoxification. So kini ato ang ginahimo sa Yes to Health Clinic, we have 3 to 5 days total detoxification. Nga din wa sila kaunon kundi totally juice fasting lang. And syempre kauban din ha sa program kini gayong gitawag na to nga warm water during the day. Dako ka nagikatabang to cleanse, no? To detox. And after cleansing, after the program, di ba, kaya ang bation sa lawas, Dok, grabe kagaan akong paminaw. Dok, sa una, minum ko bisag tubig lang, murag barado ako ang tutunlan, murag dai magbara, maglisod og abot ang tubig sa chan. No? Biha lang sa tutunlan, murag magbara. But that is a sign of congested digestive system mga katropa. No, and syempre ang pagkahugaw usab sa blood circulation mga senyalis kana especially sa atuang atay. Pero after cleansing, di ba kay ma-feel nimo pag muinom dag tubig, grabe na kahamloy. No,
pag-inom tubig, murag wa daw niya na feel nga ang tubig naabot na dahil sa iyahan siyan. Mga na ikadalasan nga mga testimonya after gayod, maklens sa ato ang gayong

0: program nga did ginahatod gayud sa Yes to Health Clinic, na? So anyway, mao ka na ang ato ang health information. A cup or a glass of warm water, dako kay kahimuan, mahitungod gayud sa pagkahimsog sa ato ang panglawas. Silabi na, kung ang init-init nga tubig, mga katropa nga imong ininom or giinom, minugna ka na sa ato agayong Santon Gold Herbal Tea, ay di ba kay mahimong nindot kaayo kini og mahimo gayog ikaw nga healthy, mga katropa. No, instead nga diin, hilabi na kung natsayod ka sa atong Santon Gold Herbal Tea, suway kini during the day, suway kini ato ang Santon Gold Herbal Tea. But the first thing in the morning, I suggest plain and pure warm water, and then pag maabot ang pipila ka oras nga diin na gusto ka mo inom og init-init nga tubig, edi suway kini ato ang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga niuban. Ilabi na sa mga katropa nato nga din initanaw sa ato ang live oras nato, alaon na 27 na, mga katropa. And bago ta magtapos ato sang hatagan o pagtagad, no, kinigay nagpadala sa iyahang mensahe. From 272, a good PM doc. Mag-as lang unta ko para sa akong lula na amanggod siya high blood, doc, o ganapod sa heart na siya daghan ginainom maintenance. So mag-ask lang unta ko unsa may ask niya niya. So but anyway, no, ang iyahang concern, siguro naputol ra ni iyahang text, but iyahang concern ang iyahang taong lula nga din adunay high blood, na apoy problema sa heart, unya nanay mga maintenance nga gipang inom. Mao gid ni, no, mag-uban gid ni ang duha. No, if you have high blood, which is a blood circulation the problem, musugot kag sadili, maapektuhan jud na ang imuhang kasing-kasing kadugayan. And sadly, no, tungod kay tawon, makahappy pud kay concern siya sa iyahang lula. No, sa imuhang lula nga din adunay high blood, adunay heart problem na may maintenance, ipadayon ra ng maintenance, no, tungod kay i-advise man as doktor, pwede ra nimo dungagan ang maintenance sa imuhang lula, ha, sa ato ang texter. Pwede nimo painumon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold aduna na siya ay vasodilated nga chemicals gikan sa alsin, and then apo na siya ay santhon, no, nga din dako kag ikatabang para gayud sa atong blood circulation, especially cleansing properties from spirulina and balungay. Dako kay nagikatabang, no, sa mga kondisyon nga din nagitawag na to ga blood circulation na problem. Tungod kay kining high blood, heart problem, big factor nga din kinahanglan mahimong healthy ang blood circulation. Santon Plus Gold, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal, dako kay nagikatabang sa imuha gayong lula. Iduwag rin na, no, sa iyahang maintenance, and have a juicing therapy. Unsa man yung juicing therapy? Ang imuhang lula, mag-juice ka og 1 pipino, 1 sayote, and 2 pieces of celery or kinchay. Himuhan ang i-blend, no, sir or ma'am. No, kung doon na mo i-blender din, ha, 1 pipino, panitan, hugasan, i-blend, and then isunod ang sayote. Isunod po ang 2 pieces of celery. Mauna yung combination, green na juices, ang tawag na to, ana. Pugaon sa tela ang pure nga juice, ipainom sa imuhang lula. At least 1 glasses a day. Pagpili ra mo unsay mas pabor, alas 9 ba or alas 9 sa buntag or alas 3 ba sa hapon, basta sa isa ka adlaw makainom ang imuhang lula, good for 15 days kauban ang Santon Plus Gold. Diba kay dako kay nag-alibyo og improvement, mahitungod gayud sa iyahang kondisyon, ha? Juicing therapy, that is the best. And warm water, of course, no, warm water every morning pag mata sa imuhang lula ay sa pem nagkape, painuman dayon og warm water pag mata sa buntag. And then pag dunay adlaw ina imong lula, magbulad siya sa init for 20 minutes. Sa may mga high blood, may mga problema sa kasing-kasing, ang sidlak sa adlaw libre ka na og aduna kinay dako kay ikatabang mahitungod gayud sa ato ang sirkulasyon sa dugo. Pabulada imong nanay, imong lula, no, 20 minutes a day. No, 10 minutes atubangan, 10 minutes ang likod, unya ang maglingkod ra siya. No, relax ang lawas, ayo palakaw-lakaw, ha. So mo ka na, himuan na, and then i-observe na for 15 days. And then after 15 days, pwede mo add to clinic, or before 15 days, Atua ang clinic, uban na imong lula tungod kay aduna usab kita specific combination of herbal medicine. Especially gusto usab nato ma-check no si nanay kung sa gyoy mga hinungdan nganong aduna siya iya balatian. Wa naman tayo igong oras mga katropa. Daghang salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga nagtanaw sa ato nga Facebook Live. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kinigayod ang inyong health consultant CJ Nedruda. Kanunay magkaingon og magapahinumdom ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: kayo.
1: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, excited.

0: 34. That was the time check. Time check is brought to you by Windsor Coloron 2026. X-rated na mga katropa. Maying hapon. Maying hapon sa itong mga listeners na nagkuhat sa itong X-rated drama. Dili lang din sa Visayas. Labi na sa nakilang-laing dapit sa Mindanao, Davao. Sa Tagum, ano na po tayo itong paminawan karoon diha. Maapunta sa Santa Cruz. Naapun karoon diha madunggan ta sa may Davao de Oro. Nga mga bahin sa Davao de Oro. Maabot itong pagsibya din na. Shout out to XFM Davao. And of course, shout out to Solid X, Solid FM. And of course, shout out to XFM Tago. May pagpaminaw. Diba? Kumusta na? I don't know kung anong weather right now. Hindi ako lumabas eh. Oo, masyado akong nagkulong. Masyado akong nagkulong. Eh, hindi ko alam kung ano na ba. Kami pa ba o may iba na? Ano akong gusto? Anong wala ko'y naibalaan? Ano akong gusto? Anong wala ko'y idea? Kung okay pa ba mi o dili na? Char lang, uy. Para bang... Okay, hello, shout out. Oh, wait lang ha. Ako lang basahon ka. Dali lang. Ang luod. Magkita sila sa kuha. Hello, may pagpaminaw. Kay Ripitugo Official. Karat, lagi kay mo diri sa pahak lapo-lapo DJ. Basta di lang akong tingog. Ambot siguro kay di maigo ang signal. Ay, lapo-lapo mo, anagin na. Lapo-lapo ka banda. Ado na mga lugar nga diligid nindot ang igo sa itong transmitter. Kaya ba sige, doon na yung natabunan ba mo din ha? Sabay na. Kaya ang sure kung anino itong tingog nga malabayan nila itong programa kaning buhol. Kaya may naka sa transmitter, may nakababag. Diba? Ano naman na siya? Rinout ko nga, munindot yun din yung ting, amuang tingog din ha, no? Kagira ba ko din ha, nga nag-survey ko kauban ng amuang kaubanan dari sa estasyon. Nindot, taga may tipa. Pinako kay maminaw na mo din ha? O na-confirm na ko nga, doon na mo din naminaw. Pakita na kung nawag ka na ningo nga, dito nga nung daw akong, ang ako adong live kay Pimiri daw to kilid. O sige, nara o. Nara. Anak! Sunglass nyo, nag-sunglass si DJ Orr. Sunglass siya kay Wano siya'y tulog. Ikot og mata. Oo, so. Anak lang sa ako. Artista, artista lang sa ako. Gwapa na ba? Ayan, di ako nang giatubang kay Aaron Dili umag-uol. Maging ano, nung ngayon na napirmi akong camera. Di, Karon, no, ana. Okay na? Hello sa inyo, may pagpaminaw. Salamat, DJ Leonard. Oh, si Leonard, wala naman iundang nagpaminaw si Leonard. Silang DJ, wala lagi on air. Ari sa lapu-lapu na on air. Ilang grum mo abdan din na. Pag muda ko na yung suporta nga mong makuha din ha. Pag mas daga pag yung listener na to, paningkamutan na itong maka-expand. Baka naman na... Salamat eh ha sa pagpangita po sa mo ang programa sa inyong mga radyo. At kung di niyo madunggan pinagi sa radyo, halaanin mo diri sa live, makita naman ko sa kung kalami o na diri o. Come on na. Ayaw pangutan na ano naman yung nag-antipara-antipara, basta. Shout out sa ako sa mga bana nga wala diha ilang asawa. Kalas kaayo og shampoo town. Alabi ko na kuno nga kalas mo lotion. Tubi ko nga lotion ang gamit, tapos use oil, ituhan o bulat. Shampoo di ay. Ah, masumot magod ang shampoo. Ay, sa kadiya, Christian, na mo diya kagawa na. May hapon, Charlene. All the way from Bukidnon. Randy Santisa sa may pagpaminaw. DJ Leonard on the mix. Dili day on the, in the mix, day ni di ay DJ. Mayang hapon, Crush Rain at Chinita. Pa-shoutout ni Ma'am Charlene o Ate Emily Flores. At na lang, especially ni mo, Crush. Salamat. Sherwin Bacalso, ano siya? Chinita, paano ayaw na siya? ayaw na po, pasag di siya. Bakit nang ipugos mo na ito atong kaugaling mo sa mga tao dili na gusto na? Ato na lang na silang itugyan. Sherwin Bacalso, lami na mo ambak bitaw. Kung mo ambak ka, balipayon sila niya, ikaw alkansi. O, diba? Ang kinabuhi, mo ganin ang nailaing-laing adlaw, Sherwin, kay tungod laing-laing sugilanon, laing-laing hangit, laing-laing tao. Niagisag ko anak, Sherwin. Nagilisan ko. Di lang isa, lima. Pero wa ko nangingon nga muambak ko. Kaya ano man, nga pa bang kuy ginawag kinabuhi, adunay paglaong. Ana ra na siya. Mo ganing namugna ang buntag. Kaya aron adunay tay laing adlaw, nga mo balik. Una kung moingon kang muambak ka, ayaw. Masisira ang buhay mo. Sabot ka, Sherwin? Request na ka tayo pagsaad ang idol. Sani, titulo? Upang paligay, upat na mong mata. O, ayaw pagsaad. O, sani ka kuan? O, sani ka tawag ani? O, sa kabisra? Hello, DJ, you're so hot. Oh, ba? Shout out and watching, listening from RE Glass Kalubian, Leyte, exciting! Hello po sa inyo, exciting dia sa Leyte, maupay na hapon, maupay na kulop mo. Tama ba ko? Sabihin na. Ngayon nga po yung DJ, pa-shout out ko sa akong kauban dito sa RCA, nga si Ado og Angelo, gikan kay John Kian Alolor. Hi DJ, pa-shout out from Mawav Davao de Oro, gikan kay Poy, na lima. Kung sure kung tama ni, basigi baliktad na sa niyang pangalan. Araba ni mga sakit ninyo ngayon yung mga pangalan sa Facebook, pambaliktaron. Mag-isog tagpagbasa din yung sa on-air. Pasige lang. Palangga pa yung tamo. Uyun, uyun na lang kita mo ay. Asya, mutambag ko koron. Mutambag koron crush ha. Pero di ta kasugtan mutambag bahin sa prostate. Kaya imuingon ra ka nga bahalag, dili magkuan. Kumusugot ato nga tambag, kay dili pwede ta na magkasakit in town, Leonard. Tagbo mga ganing ampo ning uban diri nga. Sama ni atong pulos atong pagampo, Leonard, kung imurang pasagdan sila ma-prostate. Tagbo mga ito pa ning kamot nga mahimsog. Sige, mga tag-ingon sa uban nga. Amping prevention is better than cure. Tanya ko ang migo eh. Ayaw to nga tambag ha.
1: Ayaw.
0: Rabuyag. Kung kita ka, Leonard, pataka ka sa ana.
1: Ayaw.
0: Tagbot na din pang remind niya, ikaw lingon rag nga okay ra. Kapoy kay ka, Leonard. Kabaan taanis to mga tigpaminaw. Sige ta pang yung panguan din nga healthy, ano, healthy is, ano, health is wealth. Prevention is better than cure niya. Muingon rag kag okay. Makasala ta sa Ginoo. Ay, klaro, Leonard. Bakulbaan sa kunin mo. Pero na, Leonard, katawa. Ano akong Leonard? Katawa na siya sa comment section. Ano siya, kapiyan DJ, great akong wife DJ. JJ Labad-Labad from Toledo City. Laminaw, Misa Radyo. Kumusta ito ang signal diya sa Toledo? Kusugra? Namay niingong ang lapu-lapu di. Dato kay madungog. Hanap-hanap daw ta. Basig liso-liso. Alam na niyang kuwain. Ang tina. And I really love to see you tonight. Ah, okay. It's England done. Feeling na ko. Tama ba ko?
1: Ayaw!
0: Ano bitaw? Ano mo niyang gabi? Unsa talo ni mo na ako? Lamok? Ano bitaw na? Ano mo itong ganahan mo gabi? Ira kitaon. Nga pwede, available man kung hapon, mahuman na magkog on-air.
1: Ayaw!
0: Kung abi pa lang, musta lamok? Nga gabi, ira mo gawas? Diliin tao ko musup-sup og dugo, oy. Musup-sup og dugo. Mula lagi na si Doc Gigi, basta maabot siya na makakatuntag mga dilima o ba? Ang dang tao, eh. At Primitivo Aguilar Oliverio. Shout out din sa Bacayan Villa de Mercedes nila Esmer Driver. Ayan, di sa may Bacayan. May pagpaminaw niya sa Bacayan. Grabe pangalangin ako. Primitivo Primitivo Aguilar Oliverio. Ayan! Mura siyang pangalan sa kuan. Pangalan siya sa kanang Hasindero. Na nag-iya og dakong kuan. Dakong yuta. Ayan. Maayang hapon, DJ. Regards daw ni Motiboy DJ. Guwapa daw ka, ayaw ka. Lamion pag yun. Ay, na lang siya nga. Salamat, T-Boy. Ay, na si T-Boy nga. Kung gilamian siya na ako sa live, mas lami ko sa personal. Ay, na siya nga. Pero una ang tanay. Ako sa tagaan og oras og panahon ang atong pipila ka mga pahinumdom. Kung diin niya taod-taod, ato nang madungga na nga to ang X-rated drama. Tapos ganyan mga radyo niya taod-taod, ha? Ato nang kwan. Sige, ato tapos ganyan mga radyo kay pagbalik na ko taod-taod. X-rated drama na ta. Okay, ayo kalimot. Kusgi. Kusgi po yun. Ayan, na last na lang dyan. Alright, okay. 1:46 in the afternoon, katropa. Ayo, listo ang radyo, ha? Kaya mabalik na taod-taod sa itong X-rated drama.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sa Tugas Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Maka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Dua Kasimana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Sa Tugas Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix. Rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Bebe. Usa ka manguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapa
5: palit sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
9: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Yan ni Kilona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis.
12: Seven Plus Herbal Soap.
15: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:50 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, I have my coffee here also. Tungod kay mas importanteng adunay kape nga imong imnon sa matagigayon nga ikaw murag galuyan na. But it's not all coffee nga makahatag og kaligon sa panglawas o kahimsog o maayong benepisyo tungod kay ang Santhone Plus Coffee Mix. Pwedeng adunay malunggay, adunay mangustin, og soya powder. Sama sa tong kape. But pasabot ani daghang benepisyo nga makuha katropa mo nang if you're looking for the right coffee with the right benefits, choose Santhone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide and sa tuang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon, ang Z Plaza building open from Monday to Friday, closed during Saturday, will be back open on Sunday. Before ko makalimot din, no? Ako din ingon sa nga, nagpahigayin po din sila free consultation and general checkup. So from 9 to 5, nasa sila ginapahigayin nga checkup, kauban si Doc Bernie. So kung ganahan mo, pero mas nindot gadil dapat ganahan, dapat gud magpa-check mo kay ara mahibaw-an ninyo kung sa may kinahanglan sa inyo mga panglawas o kinahanglan ba niyo ginani inana, kinahanglan ba mas malig-unon pag yun, kinahanglan ba yun adunay buhaton nga mas importante kay prevention is better than cure ka tropa. Ayaw liho kung diha pa nagsakit na ka, kinilikado ka na. Alright, Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhatan ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putuin sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni Agmat. Tepo lang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Maayong adlaw ka rin yung tanan. Sa mga suking tipo minawa ni ining programang X-Rated. Di na lang kita palami, ani. Hadlo ka na'y naasal. Kini nga itong usuwatan po. Kabahin kini sa usa ka istorya. Sa usa ka babae nga taga Toledo City. Nga itong tagaan, ugi ngayon. Nga i-share ang iyang sugilanon. Ato siyang itago sa pangalang Dina. Dina. Si Dina. 30 años. Mini. Ayan problema may tungod. Tungod sa mga pasangil sa iyong mga silingan. Matod nila. Ungo si Dina. Ang pangutana. Tinuod ba ka nga ungo ka Dina? Di niya ito masahiran sa iyang suwat sugilanon. Nga itong gihataga kinapuhi. Nagiuluhan og. Ungo.
1: Kaman din na nga. Gabiing dako. Nagsige pa magkagpanudlay diha.
2: Ha? Huh? Paano man tayo gabi
1: eh? Ay! Wala ka may bawang nga. Libi na mahayo.
2: Ay, totoo magkana dro eh. Wala na sa bagong panahon ron. Kalimutan mong good ko. Nga, may katulog. Mahayo na akong ko. Mga isulay-sulay na nang ako akong buhok.
1: Kalimutan man day ka nga. Ganun, di mo naputna na yung buhok. Nagala, yung buhok ay lapas ako na sa imuang sampo na yung buhok.
2: Ay, Andro. Ay, yun din, hilabde akong buhok, ha? Bahala na. Di, yun din ako paputlan. Bahala nagmasangko ni si Yuta. Di, yun din ako paputlan.
1: Na. Sige na. Katuna. Nauna ko na mas kwarto, ha?
2: Oh, masunod ako.
3: Ayun, talibati.
2: Bahala, Uri. Diyod, no, nina ko paputla no akong buhok, no? Ay. Ay, yun na. Baba man. Huwag doon nina tanaw na ko? Uy, si Mila man to. Huwag dali kayong nakapasalipot silang haligi silang bahay. Kung saan mo to siya? Ganina raka to siyang nagtanaw na ko?

0: Onsa? Namatay ang baboy nila ni Nang Lagring?
1: Oo, namatay. O, magkapalimbawat pag-iis sa balahibo. Kaya ano, nahabo ang tinai sa baboy.
0: Onsa? Hey, Drew, ikaw ba binuang ka diha?
1: Ay, oo, oh, lagi wa, lagi ko na binuang. O, gituhuan sa kadaghanan nga, gibalbal ko no ang baboy.

0: ko tulis ang lawas na isa.
1: Oh, niya naman ikan sa balkon niya eh. Sabi mo na ko, asa ka. Kamata mo lang kong awa ka sa kutupad.
0: Ay, dalimuot kayo eh. Yakatul kaya kong lawas.
1: Mao di ay nga nag-alindas sa ikaw. Luhag kay ka sa imuang gilingkuran din sa balkon.
0: Ay, masunod na lagi ko ni Mom Andro. Pangil lang sa ko din eh.
1: Alas, alas. Sige.
0: Ay, kakatul. Bits akong lawas eh. Ay, nga lumang yun ni eh. Si Mila? Dali na sab sindit ako. Nag-apot ko na nga mong mata nga. Nagtanaw siya na ko tini sa balkonahe. Sablay silingan na. Kapila naman kumakabantay nga. Urang magsigi o paniid. Kaya ba tago na ba kung makitaan? Taon sa manisiya?

dahil sa kudamgo eh. Gituo ko. O, naglisod ko nung kaginawa. Hangtod karon, naghangos pag yung gihapon ko. Sana parang urasa. Uy, halos lusin naman dahil sa itong gabi eh. Baguhay lang dahil ko nakatagpilo. Kinatuo ko, alas 11 naman ito pasado. Ay, kalain sa kundamgo eh. Si Mila? Si Mila? Nagdali-dali og suot sa ila. Pagkakita niya na ako, nabisa mo ito, Bayana? Puro manog nakakita o gungo.

0: pagdadang ng imong silingan.
1: Ma.
0: Oh, tingalig na suya lang na nimo.
1: Ambot ba mawi? Basta kilahi yun yan tinagdan ako.
2: Huwag mo mag-away na imong silingan?
1: Huwag masag pa.
2: Basig doon na lang yung siguro hinungtan nga nung naingon siya ana nimo.
1: Magdali ko lakaw. Kaya hapitara ba mong hit-hit na? Nagkabihan yung kuda. Ang ako mga hinayahay dito. Uy! Si Mila! Siya kinakong ikasugat! Saan mo to si Mila? Pidagan man palayo nga nakakitaan ako. Naunsa to siya?
3: Bugid ko. Sige, pakita siya mong silingan, DJ. Tungod kay. Nganong mahadlok siya din hinako. Nga mura pa og makakita og ungo nga maglikay nako. O kung magsugat ang among mga mata, mulingiw dayon siya. Og hangtod usa ka adlaw ni Ana. Mao kini ang nahitapo.
1: Nangamatay ang tulo ka manok ni Darwin?
4: Oh, huwag nahabo ang tinae. Mura ba huwag? Kaya bitong kunis-kunis ang kalawasan?
1: Unsa?
4: Maulagi na. Nya, naagiungo ning atong dapit. Tunay mangtas.
1: Naunsa man taon mo, Drue? Pataka na lang yung magbukaan ninyong baba. Way ungo oy, way mangtas.
4: Way ungo, way mangtas. Be, unya, kanang hitabo nga pagkamatay sa mga hayop. Unsa man na?
1: Basig ihas lang na nga gutom nga mananap nga gikan sa bukid. Ug nasaag dinis patag. Ug mga unog ginhawaan sa mananap.

0: kapit mga alas 2:00 itong ang kapi. Uy. Ay, may paug. Huwag akong may nubog kapi da. Huwag nunog ko gido ka. Hala. Dami nagkidap-kidlap. Naakyo do. Nasa kurangasin sa ubos sa ilang bahay ni Mila. Kanaugon ko ganit, Bi. Usa man ang nagkidap-kidlap. Usa man din ni, uy. Stake raman din ni napilit din, eh. Makailad biya ni, uy. Reflection na din sa suga. Dagkan, yung kayong mailad, ani. Ako nang tantagon, Bi.
1: Ang
0: nangaskas?

0: apa bubuk ini mah? Dalek, dalek. Nanti kasihnya.
1: Aku kena kubu.
0: Mila.
2: Dalek, Mila. Dalek, Mila. Mana kata satu? Dalek.
0: Tidak usah mentu sila. Tahadlok man ako. Agi nga manukog ungo ni Mila. Hain man itong suglay nga nahukin ni Subos. Uy. Tangit-ngit ra pa. Ako kaboto na. Narodi ay.
1: Ah! Ungo! Ang ungo inagtawan! Ungo!
0: Uy!
1: Ay, na ungo!
0: Tihim na nasukog ungo ni Mila.
1: Ina?
3: Ay, Ugo! Ugo, nagtuwa na!
0: Nga, nagtuwa na! Kaya nga, nasab ko niya kumo. Ug nagtuwad ko nuko. Para ako nang ikabutong sudlay nga nahug sa ubos.
3: Di na.
1: Nga no, dili ka ungo, ha? Dili ka ba ungo? Ungo ka, oy!
0: Tarong nga, lagi ko anay mo sunutihan na, Mila. Wala bayag yung ko mahilabot ni mo.
1: Kay nga no, kinsa babayhan na mahadlok maputlan ng buhok, ha? Unya pagyod no, magsigi og sudlay bisag tungang gabi eh, ha? Unya pagyod, kinsa may tarong nga amo na lang makitaan sa akong bana nga sa tungang gabi eh, magsigi standby dyan sa inong balkonahe. Naihigayon nga mahigwaos ka, murag uhaw kayang imong tutunlan. Unya basad no? Kinsa may tarong nga tao nga mangas ka sa sin sa tungang gabi eh? O kinsa'y tarong nga tao nga magtuad-tuad ha? Unya ang makahimo ra gyud ana no? Ang ungo!
0: Unsa? Tuyod na gyud di maayo Andro. Nagpakauaw lang gyud si Mila sa akong pagkatao. Di pa nabibag yun niya nga ungo ko, no ko?
3: Ay, bayani mo. Ay, ano ito ba, Yigod?
0: Dili. Patagmon yun na akong babayhana na. Nagpataka na lang yun na siya gawin siya, baba. Ikihan ako siya!

mo ito, DJ. Naalaan ko nga, ungo. Naalang ganit, tagi pang buhat, ungo dayon. Bitaw, DJ, mo ni ako na kong problema. Nakakita kog away tungod sa among silingan. Nga gipasangin lan ko nga ungo. Nga ang tanan, niyang gipamasangil nako, mga sulagma lang. Parehas anang gili ko magpapatulog buhok. Katong nangaskas ko kay gikuha nako ang sticker sa SIN. Katong gikabot nako ang sudlay nga nahog. Giingnan ko nga ungo nga nagtuwad. Nakoy amiga mo tuwad pero di to ungo. Ay, shout out ni Moriniel. Damay. Wait lang. Bitaw DJ, nahug yun nga. Siya ginagsugod sa chismis nga ungo ko sa among lugar. O ni mga pangutana, ang sabay angay na kung buhato na aniniya, oy. Di naman mapunga niyang ba-ba. Ako siyang ikiha, DJ. Mo ka na akong plano. Pero unsa may ikiha na ako niya. Taganday. Oo, ano yan ang pagdaot sa imuhang kuan? Imuhang credibility. Basta na sa balaw. Ito na istoryan niya, tad-tad. Kaya na pa ako, wow naman siya din na ako. Gusto na ako makabayad siya na akong dah. Dako din he, tungkol siya ginapabuhat niya pagpakauwaw. Di na guro may mag-abot ani o di na guro may mag-ayo ang among kabubuton ani tungod kay naglagot naman siya pugo niya. Taw DJ oy, kaunguon ko sa kalagot. Makaingon sab ka og. Kitkiton ko na lang niya mong silingan. Bitaw at ang bagi, intawon ko ninyo, kuusay angay na kong buhaton. Ako si Dina. Dina. Di na ungo, ha? Dini na lang kuto, mga kong sulat sa Gilano, DJ. At alam ba na ako ang inyong mga advice, ha? Patugtuga de ang huwag matakot. O huwag kang matakot, DJ, sa eraser heads. Di na eraser heads, doon na huwag kang matakot. Di man na eraser heads. Orange and lemon today. Basta mo na to, no? Basta bahala ko, basta mo na i-title. Maminaw ra ko, DJ. Paabot ra ko sa inyong mga tambag.

0: Mabuhasan na. Ay, dahil ito kanta. Kasi sige mo naman kung siya. Okay, sige rin na lang. Ipugosa ba na ito? Basta niya mabash na gitaan. Anyway, ano na tayo caller sa Pickles Linya? Itong pangutan on. Kung unsa bagay purpose o nga na nanawag siya. Hello, may hapon.
1: Hi, this is Rina.
0: Ayun, ito na.
1: Superstar.
0: Ayan. Anong masasabi mo sa ating Amega nga nagka-problema nga gipasangin lang nga ungo siya?
1: Para din ikalimutan.
0: Ito na kayo siya.
1: Itong ang gabi sinyo ha.
0: Una, sige siya gireklamo nga giinitan.
1: Panitin mo, muna'y ungo.
0: Feel ako ka na sigpanit, muna'y ungo siya. Ay, oh, sama sa Camila, masige sa kagpangamang kapuya po din.
1: Pag ila sa ungo, no, kawatan na mata ang ungo.
0: Sa osa.
1: Tanaw niya mo, pero kung imo na tanaw, muling yun na.
0: Kaya, muna. Sumoto siya, kaya sige muling yun man.
1: Pag tanaw na ni mo nga, kanang dinipan siya, kanang magkawatan og mata. Tanawa nga, kanang initutok ni mo, di ba, di na mo harap.
0: Sige, unsa may rangutan na siya ba? Unsa di buhaton niya? Yan ang lokasuhan.
1: Ako ra gyud niya papaputulog buho. Unya. Kanang ayo pagsuot ka kanang ginahanglan sa eksika. Kada eksika nga ungo.
0: Betang kanang
1: kasagaran mong bug tawag mo sa salida kasagaran sa mga ungo sa atong buho. Ya magsayal niya dili kabalong manudlay. Kana siguro si Mila, murag maunay ungo kay nganong magsige man pud sila pamantay nimo. Kung sa ibang buhaton din ka kami, alimot ng kaso bukoy, ako ganit, nagpaboy ka at maganit ko ron.
0: Ano ba yan?
1: Ginaan lang ko, alimot man, kapoy sa blay baga makubo.
0: Ito, summer, mang good food. Nya ka tong part niya ka nang kagigidaot naman niyang pagkatao, ka nang chismis ba, so...
1: Na... Iki ha?
0: Ka na, iki ha?
1: Naaba si Ibidensya? Ay,
0: Unya kay guan pagyud lantaran pagyud nga ginakuan siya ginas ginasinggit-singgit nga ungo siya di ba?
1: Mo gani makabayad na danyo sa ipakpakauaw man na.
0: Mo na. Ay nako. Mo na.
1: Ako pa ana iya ko na ay.
0: Ato na atong tabang agiha oy kuma umanggali.
1: Ay.
0: Mo na today paminaw dia. Dina ha, paminaw ni kuan o.
1: Paputol na imong buhok.
0: Pwede sa kaigangan, sige kag reklamong ikon. Sige sa reklamo.
1: Imong buhok ay mahal kayo ng buhok ron. Ibalik ya.
0: Ay, mahal din na di ay?
1: Oo, himoon man na nilang way. Paliton man at mga bayo.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Kana, ganahan ko ay na. Ako sa nang ibaligya ako, kaya ka ba? Ay, nakakita ka sa ako sa live ka ng Miss M? Wala kita, no?
1: Wala pa ako ni follow ni mo kay.
0: Ayos
1: ako kinimay na nasulod diri na.
0: Ayoko i-follow tanawa lang ang live sa XFM.
1: Okay.
0: Kani akong buhok mabaligya ni.
1: Okay ra man imong buhok, di man taas di bubo.
0: Oo, mabaligya ba ni kay murag nangwara ta ko mangin nanginahanglan ko kwarta ba.
1: Alanganin pa oy.
0: Ano pa ko lang pa sige patubo.
1: Ayo na pakuay kay ngayon mong kaana.
0: Ah sige di na lang. Abi na ko makakwarta na ko. Okay, thank you, kaayo. This is...
1: Ayan. Ay, iglit.
0: Oh, sige, go.
1: Iglit ay lang ako, birthday akong yan, nga si Tia Gloria Ihati, na nag-birthday rin wala ko.
0: Mo na, happy birthday sa imong iyaan. Ayan. Yes.
1: Salamat kayo, may nga po ni Doc Deji.
0: Ayan, thank you. Miss M, katropo mo.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Sabi din sa si Miss M, ano yung mga kugihan, gid nga mo tambag na to diri on air. Salamat kay Miss M. Busy ba na si Miss M sa iyahang negosyo? Pero mo higayon gid na siya gyud. Mo higayon gid na siya sa pagpaningkamot. Nga mahimamata. DJ nangutana daw si Tiboy katong bayat daw nga iyang gipatuwad ungo ba daw to? Ba-ba o? Ikaw may nagpatuwad? Dili ikaw, dili ito ungo kay ikaw may nagpatuwag. Tuwa, sabay. Kapuyan ni mo eh. Hello po! Magandang chinita!
3: Bye nga po.
0: Uy, murag bag-o ni nga. Murag bag-ong balik ni.
2: Wag ito masayot, Lete. Kanya na kumuntag, ibalik. Gikan ko Manila.
0: Gani na. Usa kag Manila na. Atin kagkwan, impeachment trial?
3: Ay!
0: O, kamusta bang biyahe? Baka... Baka ano, alam mo, galing kang Luzon eh. Baka biglang nagbago ka, tsaka nagsasalita ka na ng Tagalog.
2: Wala.
0: Ay. Ano pa naman ko mag-Tagalog? Kinugay na ko, waka-strong Tagalog. Ano lang di ay, oy?
2: Ano, good pa.
0: Bisi ko nyo, taga-ag chance ay ipakita sa base din, mabalhin kong Manila.
3: Ay!
2: Kanay, no, nung mabalhin kang Manila, may opportunity na nang mo mag-Tagalog ka.
0: Good. Anyways. Nga, usa may machika ni mo, ani ato ang letter sender nga si Dina, nga naalaan manig-ungo ato kumari. Pwede ba daw niya kasuhan? Pwede kayo.
2: Kung hindi na kayo sa M, palabuan ko pa na.
0: O, ka na. Pabilibay gino, ha? Kisig.
2: Palabuan, pero maaaraw din ka pa ng tumoy.
0: Sige, Dobby. Aro pa, Mina, diha, Dina. Liso ang radyo ka ng mawang dimong signal. Sige, go.
2: Ako, sige, muna doon, Dina. Kung naminaw ka mag-gib na ron, nangyapan din mo diha.
0: Ka na.
2: Pahita ni mo, no? Naanaan mo niya mo sa kaubo.
0: Isuda po na, no?
2: God, look.
0: Isuda, maalag ungo.
3: Ay,
2: Mana, Adina, usah lagi solusi nak nang kanan. Ayo kasuna, kau tu pakai uang mana yang diimu? Kau konsenlah lah mala evidensia yang diingon, sama diimu yang kepastian. Pilih mana mau? Kenapa? Why ungu lagi pailan udah tau sa korte? Na inaran dalang ko padong naman ko sa kumpeti guangon pero wa kay tao nga nanunggan ako kagiriklamo tungod sayang pasa
0: oh nabaw buot pa sa buot
2: mana
0: dili na kung sala ang pagkaungo dili ka ilhong kriminal
2: ayaw para yun nga makosana na para mga kalma na na siya o mahilom na na siya muhata ang gusto ni mong buhatan sa legal lang ako sito mahilig kaso na. Para naman ko anak, para maputulan ng iyang ko anya.
0: Ayan.
2: Huwag na ibaw eh, o. Lagi tinuod na ungo, eh ha, niya tapos. Gituyo na pagkuhan, niya ikaw ang madagdagan.
0: Mao, alkansiha ba?
2: Ikaw nga po na kung tambag ni mo, tapos ba nang imuhang ko, tapos ba nang imang image sa iyong pagtigi o ganang gawa sa tungang gabi eh. Eh, usasab na sa kuhan niya kadudahan ka. Labi na giyod nga kay kagbuhok.
0: Correct. Ako ani, ako kay taas magkuog buhok, medyo taas kuog buhok. Tapos...
2: Adi, mas taas mong itong iya kayo. Asa na kung tama itong iya? Sangko ba ito sa lubot o lampas-pas lubot?
0: Abi na kung ma-appeal na ko sa mga listahan sa mga ungo.
2: Dali pa.
0: Kita mo na
2: yung... Listahan lang sa mga diwata lang.
0: Ay, nabitaw. Same.
2: Mula. Nga, buhata ang gusto nyo ba? Para mahunong na ng isyo na... Nag-control ni
0: mga mahuma na ka ana.
2: Mahuma na ka ana. Kung sa pili pa ko manamigit, link ko kaya DJ Rina. Kumusta naman na yung tanan ako mga katropa niya ang pag-inaw ka ron?
0: Bitaw.
2: Sabi na nasab sa katumbago ng kong amiglo nga si Baymok, anong di naman kamutubag sa kong tawag, Bay, naunsa naman ka.
0: No.
2: Wala naman gad naunsa.
0: Bitaw. Isa ba sa Baymok?
3: Ay!
2: Kung nagtawag ka naman, isa mo kung sa lagi mo, gano'ng, hindi mo magkulubo yun eh.
0: Inoon.
2: Dito, sa mga ka-tropa nga naminaw, nabinagin sa itong mga nakadumog na o nakailanan ako sa kanginan.
0: Ayan.
2: Kasi luha lang ko ninyo nga huwag ko manangin ninyo kaya biglaan gano'n nga kung paglakaw nga ito sa Manila.
0: O kasama itong kuhan, nanawag nga, nagpailang nga imong kuhan. Kisa ba ito?
2: Si Clark.
0: Si?
2: Clark.
0: Clark?
2: Si Clark ba? Ako mangingod.
0: Ah, okay. Kaya, asa naman ito siya, oy?
2: Ito na, may ulit ito sa panel nga ni Mama. Kaya ako naman ito sa ipabantay ko sa panel.
0: Ay, ito ate, may mo.
2: Ano, gikuha na ako, gilili na.

0: Manawan. Para ma-intervene po ni Clark po.
1: Alright, Bitosan. Anyway, thank you kaayo, katropang James, and welcome back!
0: Takot ako.
1: Wala man.
0: Pukat-pukat?
1: Daw. Ayon! Ayan, sige. Samtang wala pa nanawag. At usang i-play ni katropang James ang imong song request nga. Ukat-ukat by Parokya ni Edgar. Katropang James! Katropa mo!
0: What? It's so
1: funny! Exciting!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: wa naman din isod akong adlib. Okat-okat man din dito. So, okat-okat yan. Anyways, it's 2:29 in the afternoon ng oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna di ha, ang atong produktong Santone Vitamin C. Agad na tay caller sa bigas linya. Ato nang i-entertain. Kinsa siya? Kinsa ug nganong nanawag ka? Hello!
1: Arnel po, ito na Kapalong.
0: Ayan, Kapalong. Hello, Arnel! All the way from Kapalong, Davao del Norte! Tama ba? Ha?
1: Dito kay Kadari.
0: Malamang. Malamang.
1: Dito na, Sarag yung kamulupan.
0: Munang naimingon nga ka ng atik-atikan ko. Hindi ko nyo mailad. Pawawara ko, pero bisan asa na ko naabot.
1: Hindi
0: ko mailad, kaya ako may mangingilad. Davao del Norte na sa Kapalong. Musa Kapalong ron?
1: Oo, na ako Kapalong, Lady.
0: Naka na, sige. Diyan na ka, oy, dira ko si Bu. Sorry, happy pa ko giubuda. Anyway, Arnel, ako sa may machika ni mo sa itong sender nga, alaan mo siyang ungo. Tama, inaana diyan sa Kapalong, murag uso po na diha ba?
1: Nadari.
0: Kagatong nakog Davao de Oro sa una, ang uso man nito kay manghiluay.
1: Yan. Nako'y nailhan, pero nako pa sila, magdupa man sila.
0: Magunsa?
1: Magdupa.
0: Ah, magdupa. Lutod na bitaw. Sina kwaknit?
1: Kwaknit.
0: Ayan. Pero usapin mo ato niya. Ay, paminan ni mo, dapat ba niyang kasuhan?
1: Oo, okay. Pamasangil ba yan na?
0: Gataw nyo, ang pagpandaot sa imuhang...
1: Pandaot ba yan na?
0: Daot.
1: Ang nakakuan po niya ba kay... Mukawas-kawas po siya. Ang lusis, gabi, eh, nyataas po kay siya buhok. No, malaan po ba?
0: Na.
1: Malaan, pero di man tinuod. Mga nilisod. Masangil, tamagot po. Hindi niya, ganang ba? Paano? Kung saman din yung mga kita, barangay, oh, porok tao na.
0: Pwede na po din isku, ah. Bagi kita barangay, dito na sa barangay. Ngayon, anak, pwede naman ang ipadulog sa barangay, actually.
1: Ito?
0: So, paminaw niya dahi, ha? Paminaw.
1: Ginapakatag, yan yung istorya na, lahim po kayo na inana.
0: Oo. Ikaw, mahimo na kang...
1: Ulaw kayo ba? Ulaw.
0: Muya na mga tao, ay na magduhula na niya, oy.
1: Hindi alam eh, magtinood lagi. Kinako na ilhan, pero Rickman, kawata mo sa manok mo.
0: O, lahat ito si Rickman.
1: Ito mo.
0: Ito mo. Oo.
1: Ito?
0: Sa kama ni Ron?
1: Hindi, magkuhan lang po siya sa mga galing nga. Sa matawad lang ang barangay nga. Diwa, po, ikuhan ba nga, ibibin siya. Malaan lang siya. Reklamo na eh. Sa mga DJ mo, upan pa barangay na to?
0: Ubanan na lang na to. Ubanan na to. Pero ako magaling.
1: Balik mo, DJ.
0: Alright. Anyway, betaw, Dina, tumana to, giingon ni Arnel nga. Pwede lagi ka mudulog barangay. Labi na ka ng mahog, naman ganang gidautan ng imuhang...
1: Nakubaya, nagdamit ang napatangin ko
0: na. Oo, ano na siya ikuan? Ano na nasa balaod na siya? Oo. Ang pagpangdaot sa inyohang di ko sa itawag ano sa Bisaya. Uy, di ko ka bumugamit sa Bisaya ba?
1: Bisaya? Uy, kataga bisdak na ba yan ka?
0: Ay, usah ka ba? Usahin magpapiling-piling. Be, punta nga ka ng kuan.
1: O, ganin o.
0: Matik-atik.
1: Beto na isuriyahan ang pipo matik-atik.
0: Oo. Paninirang puri! Ana. Kuan ba na ako?
1: Ana ba?
0: Muna siya'y kuan. Paninirang puri. Nanay siya'y balaod nga pwede nga... Okay, idol ni mo si Rickmar. Oh, shout out Rickmar. Ganahan po ni Rickmar. Oy. Okay, dili toxic na kuan ba kanang wala lang kawat-kawat lang tunanan tanya mga otog manok. Simple lang. Semi-legal, semi-illegal. Ay, pwede naman siya maingon nga, legal man eh, kaya content na ako. Pero isi may illegal, kaya wata ka ba tinuod nga nga, what?
1: Ay,
0: ang hinding gyapon na ani, ikurakot lang gyapon ta.
2: Ay,
0: bitasal. Salamat kay Arnel, hanak kay Kuan Arnel, na kay shout out Arnel.
1: Na, in town ay,
0: prebuyag. Uy, kapuya ka istorya ng Arnel. Inani ganyan taga Kapalong?
2: Ay,
1: si Bo, di ba?
0: Ha?
1: Istorya, bitaw nila nga. Nakatuon ko dyan si Bo.
0: Bitaw nung? Kani ganyan taga si Bo?
1: Nakatuon, naging?
0: Kani ganyan taga si Bo, babi? Sa kung saan ipanood lo, may nalang galing ning isa kauban ako sa Picas Lawa kay Bulanon ni.
2: Ay,
0: ay, punik tirada. Ikaw, kaya naman? Agad, alkansi ka.
1: Ito na ako, kahati, DJ nga. Butuan na karoon. Di ka silang tibo po ba?
0: Okay, sige.
1: Inipahig ko daw, kari malinaw po na. Buhat daw silang balay daw niya po.
0: Nagbuhat silang balay?
1: Oo, kaya nakasigo man sila.
0: Kasi pangalan?
1: Massage po sila diya si Buba.
0: Kasi pangalan?
1: Pareha po na ako. Jennifer po.
0: Jennifer. Shout out, Jennifer. Yeah, yung Jennifer, eh.
1: Kinakupigan ako na magulang ko.
0: Na, shout out si Ma Jennifer, congratulations. Salamat sa imo, Arnel.
1: Tengah,
0: salamat. Uyan na kay hapon man.
1: Ugma
0: na lang. Salamat, ha?
1: Sige. Salamat.
0: Ulit ako. Ya, katropa mo.
1: Exciting.
0: Kuya ka istoras taga Kapalong, eh.
2: Ayan!
0: Kuya siya gamay. Hinay na mong istorya, pero kapoy. DJ Reyna, ungu ako. Ansa? Ungu ka? Paaka ko, B. Pwede, ay!
2: Ayan!
0: Ako'y paaka, B. Ako ang ungu, sunod gani, magtambay kas gawas, pagsuot na lang og puti, armura na kag white lady, dili ungo. Kapuyas mga tambag sa kung mga kahigalaan. Sa makaingon sa taninyo, bag-asa may usapay tinuo dani. Ano tayo caller? Isa ka caller? Last caller na to. Hello?
3: Hello. Ayong hapon.
0: Kinsaman ka.
3: Ay, si Boy.
0: Boy?
3: Boy.
0: Boy?
3: Ay,
0: boy?
3: Boy? Ayo. Also, please, dinner na yun. Mura ba ni Umur of Silya, mandayon.
2: Ay,
0: so, may maluuya po sa akong mads, oy. So, may maingon ni mo niya, boy. So, may kaso...
3: Really, boy, boy, ba, boy?
0: Papoy, ni mo, oy, boy, di ay?
3: No.
0: Sorry, boy.
3: Good, ba?
2: Ay,
0: nag-sorry na ko, ha?
3: Oo, oh, nasa ibidin sa itong Silyan siya, ha?
0: Digi patinta si Poy. Gihaw ka na nako. Sugi siya sa advice.
2: Ayaw!
3: Ignas siya nga. Naka-evidence siya kay... Ipatawag tayo ang barangay. Uy, maulawan ko niyo mo.
0: Kana! Sumbagay! Kaya mo igsoon! Sa paman?
3: Ignas nga. Kuhan. Kaya di... Pagkapos barangay, wala. Kapirmahan na siya nga. Di na siya mong ilapot siya.
0: Tinoon.
3: Sa mga... Selingar man sila. Mga po di ayahagi. Kasi na si allergy. Mga ator na mong itong bibigay, ba?
0: Utang. Saan mo sabi na si Mila? Ay, ayaw. Nga.
3: Importante niya, Dina. Huwag kayo ibuhat nga natamaka rin mo sila.
0: Waka kang kakit-kit og tao.
3: Wala na, wala. Uy, usap mo, hayop man to. Dino mo, pagkit-kit.
0: Hayop din. Tama.
3: So, ana lang, ano lang yung matambang nungusin mo ha? Kung mag-agwanta pa ka, agwanta. Pero kung hindi ka agwanta,
0: Unsaman? Kit-kita.
3: Di bang kuungo.
0: Kung kagwanta, anak siya, anak si Poeng, kung kagwanta pa ka din ha, agwanta. Pero di gini kagwanta, hala, kit-kita na na.
3: Ana na lang. Sa silugay siya, tuwi siya. Barami, kumaro tuwi matambag na ko si Akim.
0: Baso, bi. Asa ng baso? Dok JJ. Murag ako kay istorya, murag ikag tagay.
3: Yung sa tangi, dili sa WRB.
0: Uy, ano ba? Sige, hunat. Labi. Sige na. Morato? Asa ba ka sa WRB?
3: Mawab.
0: Oh, mawab. Mga gwapo na bang taga mawab?
3: Ay, buyag ka rin, mabuyag ka
0: rin. Totoan bi. Ayaw! Oh, shout out din yas taga mawab di ay. Ming pagpaminaw, salamat kaayo po ha. Poy, katropa mo!
4: Exciting!
0: Ayan. Kung daghan kitag tiba minawan sa Mindanao, Doc CJ. No? Halos taga dito naman manawag. Asa ang Bisayas? Kari taga Cebu mga busy kay Diring City. Naning orasa ba? Manang wala. Instead, saan pagtawag-tawag yun lang. Ito mong karoon sa Mindanao, ting kape ron. Oh, lahi pa sa to. Kaya higayon yun na sila maglingkod-lingkod. Tokong-tokong, tagay-tagay. Ano bang, paminsar. Alas 2:41 naman di ay katropa. Wala ko yung oras para mag-dawat pa og color. Ugma na mapod po. Adi, ugma. May Friday naman di ay. Sa sunod na punta si Mana magdungganay. Ayaw kagool ha, kay magdunggan ay ramang gihapon na basta di lang ninyo palungon ang inyong mga radyo. Ako nito sa na naadi ni Bill, liyo na to be asto. Ayan, DJ Reyna. Oh, DJ Reyna. Ungo ng sender ni mo. Bisan ungo na siya, chulao na ko ng mga ungo na. Parang abot ang chula na rin NDP. Nagpatambag na gani si Dina. Iwan naman ang chulaon. Puya ni mo, oy. Puya yun. Eh, may gani, huwag ka na nawag. Talimang kag mo na yung iingon. Sunod gani, magtambay kas gawas. Pag soo, ilan mo na ako gibasa na rin gani ha. Patambaga ko, crush. Wali ka kasulod ko, ay. Kanang, tawag ani, DJ Leonard. Karong, may ganihara ko si paabot ang mga tawaw. May mataigong oras. Oo. Nagahan nilutag na nawag ron, kinaunahan man ka. Ano sa DJ Reyna pa, shoutout ni Dirita kan Ibo, especially to Dwight, nga sipat kaayo. Oo, Ace Money from Ron Rex. Isa pa sabot, ano eh? I don't even know what you're talking about. DJ, kung ikaw daw ang mag-ungo, okay kay Lamion. Ingon ni Tiboy. Swerte ha, rapod sa kumakit-kita. Anyway, alas 2:42 na. Makahilo pa no... Tuod. Luyas, ha? At ang naninig ko, anon, be, mag-final breakdown na taan niya itong tambag sa itong kumari nga naalaag ungo diya sa may kuan, Toledo City. Adunay, adunay kuan, adunay basihan ang itong inatawag nga paghuba sa ito ang dignidad. Diri sa Pilipinas, ginatawag na ito ng defamation. Magresulta niya o sa criminal o civil liability. Pero didepende na siya sa sitwasyon, ha? Adunay mga nag-unang sakop ni ini, anata sa Article 353-362, Revised Penal Code. Kung nga gihimo ni online pwede ni siyang ma-appeal sa Republic Act number 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012 libel oral defamation kanang slander ani oral defamation ning gibuhat niya sa imuha ha? Kuya wa di akong programa ay kung dili palami abot tag abogado oo gabi naman gid ko ka talented ani kabugaduhon kaunsaon ka artistahon ka direktoron sabi ka kamodelon gabi naman gid erbitaw dina kani nangutana naman ka gid unsay may himuon nimo batok nga to ani ni Mila nga nagpataka naman ni siya og yawit akong maingon sa imuha muduol ka sa abogado una duol ka sa barangay kung di mada adu ka abogado una ginimbato na niya una gimasuda ni sa iyang gibuhat sa imuha oral defamation or slander o paninirang puri na binibigkas nagyagbaba una ba verbal ba po ng cyber libel kasi internet man na siya. So, posting, mga digital publication. Ano ha? Para kung maingon sa imuha ron, mas maayong nga muduol ka sa barangay. Aron matagaan kanila kung sa isulbad ni Ana. Ni ako ang anong tingog-tingog man. Ah, dito ha, mura ko maingon sa imo ha. Sa karon gyud kanang imong problema giigang ka bantay mangukuna sa imong suwat nga giigang ka. Normal gyud kay di man ka magpatupi. Igangon jud ka. Oo, nya kada mangatol pug ka basig sa abog ng dasa imong kuan, mo ko nang hilabot no imo man ang kinabuhi pero basi di. O yali kay na pud namang kuan og gabi iha ipaglihok-lihok og gabi kay basig ka ninyong lugar ba dili pa open sa daghang tawo nga kanang gani maka. May magsyudad kay bahalag. Bahalag na magpasupaso ka nang gawas di man ka mainang ugo adik noon. Oh, das bukid, nakas kuan. Kitaw-kitaw, kisaw-kisaw ka anang gawas ng gabiing dako, may inang kagungo, dili syudad, inang kang adik. Payong likay na lang. Pero kato mo kanyang buhat manggod, murag ipagawas mga ganyang istorya ngayon, anak ka, murag, okay, lahi na po na siya ang istorya. Kinahangla na gid nga kanang kuan. Kinahangla na nga, puksaon. Basta. Ana gi kay buhato nana nga murag lisod na siya dai kay pwede na kamo na hinungdan nga makaapekto sa inyong pagpanginabuhi pwede gi pud makaapekto sa inyong relasyon isip mag-asawa o nang wala lagi sayop kung mubuhat ka o duno kay lakang nga buhaton o ana man ko igong oras 4 minutos una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon ka tropa ayaw kalibot nga magdunga na ilang gihapon sa sunod semana sa programang X-Rated o Wanted Kilig mo nang perming pagpaminaw ka tropa sa Wanted Kilig ganunay kung anaag na lang ato mga ninot nga mga tukar kundi lami sa dunggan apan sakit sa dughayan na po na nga ito ang programang X-Rated kundi in at madunggan ang mga kinabuhi sa tao nga wamantay api sa sinugdanan pero kitay musulbat kundi in at madungog ang kasakit kalipay o kalami ubanan sa mga hagit sa kinabuhi sa atong mga kahigalaan sa lain-laing dapit. Ito mga suking tigpaminaw nga nakadesisyon nga diri na lang mudakan sa atong programa. Gihimo na kunyong abogado / mananabang / love advisor. Tanan na lang. Nabi na sa akong kontrata. Anyway mga katropa, I have to say goodbye. Thank you sa atong mga kaubanan. Nasa Pikas Lawak si katropang Doc JJ sa ato ang master in control, ang atong head technician, o ang ato ang mga kaubanan diri sa station. And of course, amping mga katropa ha. So far, wala naman siguro ang ashfall nga grabe kay gagahapon yun. Pero ayun lang gihapon ka nang ayaw maging complacent ba. Padayon lang gihapon sa pagprotection sa iyong kaugalingon. Always drink water, stay hydrated katropa ha. Tips sa inyong mga katropa. Kung gusto mo nga makontrol ang inyong timbang sa lawat, lawas? Sa lawas, isa sa mga tips nga buhaton nato, kanang gusto nga di manambok ha, kabama mo sa tips, kita man ko itong lawas, usahay mo signal nga gutom ta, pero actually, usahay po na nga to ang pagkauhaw ato siyang buhaton nga i-interpret na to nga gigutom ta. Mo nang bisag, wag gigutom yung lawas mo kaon ka, pero actually, giuhaw ra ka. Oo. Muna akong natunan recently. Hindi sige, uhawra ko halakaon.
4: Ayaw!
0: Muna, nimbus ok. Maglisod og papayat. Anyway, wala na siya. Chika lang. Kaya na mong kuigong aras. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dahil salamat Luzon, Visayas, Mindanao. Ugma po. Hindi, ugma po. Lunes po. Dili sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Exciting!

0: FM.
1: X FM.
2: Kap Lodi.
3: Uy, tita.
2: Ah, tugnaw ka ayan no?
3: Pilting tinawas tubig ba?
2: Pap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
3: Baba?
2: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite.

0: FM。
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ka wayan. Naday akong amahan.
2: Ma, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Maka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 regyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong mintin o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo-inom og kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: No!
1: Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

kabilang buhay. Paano yung kami matutubos? Paano eh wala pa rin patunay at yunay? Kasi wala naman talagang Diyos na wakaw magpasamba. Ayaw mo daw malalalanta, pero ganun pa rin naman kahit magdasal ka. Di naman tutoran ng miyo, mapagmahal siya.

0: Happy Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan og inom mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura pug ni bata akong lihok ba.
1: Sa una,
0: syempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ko rin kita ay mga idol.
3: Si ano si Iggy?
2: Schwarzenegger?
3: Ano? Pushy si Snigger?
2: Iggy, ano siya spelling daw, B?
3: Ay, kwan, bitaw, si Chichliman. Ako ay idol.
2: Si Chichlin, ako din mong idol?
3: Oo, si Chichlin ako ay idol.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po kalimturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon nga. Pag, pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang lang sa tricycard. Guwapo niya ilang ginainom. Dali lang sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo. Kamu wala makatilaw. Para makita gini nyo kung sa pekibo ang Vision X Plus.

0: FM. XFM.
1: Kapitan, kapitan, utana ko ba?
2: Uy, usya mga na arche.
1: Unsay pinaka bigaon na subject sa school.
2: Kuan na siya, apo. Ha, arche? Kuan na siya? Mat.
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan. Kay daghan man kayog X.
3: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mo kung siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster maguning Santon. Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, matapabata po sa atong pamanit, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week, dalisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktino kayo, Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
15: Bili pa ka magkape.
14: Santon Plus Coffee Mix, pinag katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal imong ihi.
15: Kumusta ang imong pagbaw?
14: Arangkod, karong mga panahon na. Lami gid sa kanang lami sa plaza gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inom og Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpuni sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
8: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagita mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga ula ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikaya na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pipili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
12: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
11: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix na naay glutathione o collagen. Namuti ko. Kung

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ibilin na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
3: Hindi pa ka magkape.
2: Santon Plus Coffee Mix pina katilaw naman ko. May yung tulog, ma normal imong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbaw?
2: Arangkod karong panahon na. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit atong mga kaigsoonan nako na naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: This song is brought to you by

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par-par, pakurati mong uyaba. Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kaniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus
1: Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamin hud akong tiil sa ug likod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.
3: Exciting!

Gospel Hour on XFM.